0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa aming programa, ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach, dahil na ibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. ...9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang o minsan nagigilty tayo na ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya. Lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated, at master's din po siya, both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brent Tahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizzle and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung anak, pagpasensyahan na muna. O kaya, anak, tiis muna tayo. Kasi eto lang yung meron tayo. or ito lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagkocross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizal. No? Kasi yung masasabi nating, yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no? Meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin, parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no, na or abusive behaviors natin na tinatawag, no? So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinotolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya, no? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No, hindi maganda yon para doon sa family member na yon or doon sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa ng isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng parang karaniwan na nagsiset ng boundary na, okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin o lalo na po dun sa mga nai-stress na din po, na-burnout?
1: I guess yung magandang boundary na establish natin dito, especially ito, very very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Okay, sige. Bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no? Huwag ka munang bumili ng, for example, sa mga anak, huwag ka munang bumili ng, di ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isa mong kapatid. No? So, pag nabayaran na namin yung tuition ng isa mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo, no? So I guess yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no? Na ayun, alam nung anak, una sa lahat, alam nung anak kung bakit niya kailangan magpasensya at pangalawa,

0: At ito din, ito namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
1: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din may nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So, i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi, nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya. Alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro masasabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pagalimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganito pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpo-promote ka din after. So may peace of mind ka tulad nga nasabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is, ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Mm-hmm. Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
0: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayong tumatanaw o naririnig natin tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob to, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
1: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part to ng Filipino psychology or yung psikolohiyang Pilipino natin na tinatawag. So, core parang part na siya, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no, para siyang masasabi nating invisible na contract. So parang may invisible or unspoken agreement na with people, no, like for example sa family members natin. So yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no, yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa'yo, uy, i-refer mo naman ako sa company mo. Tapos pag ikaw, kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no, parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine. So parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya. Nagiging, parang na-weaponize na siya.

0: nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no, minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very, very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila. No? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa'yo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin. O kaya, pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount, no? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun, no?
1: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin na, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na, okay, enough na, okay, hindi na to yung utang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
0: Okay. So, yun nga, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin. No? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, no? Parang ingrato tayo or ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No, I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebelde to, ay parang binabawian tayo nito, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. No? So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burn out. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No? Ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo, edo problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
1: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko. Dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung paano po kaya natin pwedeng sabihin na ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko na hindi ka nakakaramdam ng guilt lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
0: Ayan lang ang nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Filipino na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino, hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general. No? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
1: Mm-mm.
0: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat. No? Kasi dapat nakocontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office. No? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin. No? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin. No? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayong na-produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output, 'di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future. No? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
1: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
0: Productivity dysmorphia.
1: Ayan. Productive dysmorphia. Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanongin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic na mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin babibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang, okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa. Although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
0: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind muna, una sa lahat, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para dun sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito kung bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin siya matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically, parang natrap na tayo doon sa situation na yun or natrap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So, kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro, para paikliin ko lang din kung ano yung pwede natin ipayo dito. No? Wala tayong ibang choice kundi puwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So yung in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun? Or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, edo pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization, no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. No? Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba ito na kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao, is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member?
1: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao is simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout, lalo na sa mga working na tao naman po?
0: Yes po. So in terms of burnout, no, yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag, so very different siya from burnout kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So pag tulog ka lang, ade, pag kinabukasan, okay ka na. No? So 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya napagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion eh. Ibang pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo, no? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate, no? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati, no? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbababa na yung performance mo sa work, no? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo ng tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun definitely malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalisan mo or maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging, kung ano yung naging reason na yun for your burnout.
1: Doc, Bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanaw ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. So tayo as Filipino, sa sikolohiyang Filipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung core, yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino, tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Drizza, no? So, para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin itong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So, tatanungin mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So, isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nanggagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi, doon natin makikita na yung values natin. Minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba tong mga values na to nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng yung, for example, yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So, pag alimbang na-individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart.
7: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
8: Alamin ang ilang mga self-help tips.
7: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito. At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago pala sagutin yun, hello po sa mga nakikinig po sa ating na OFW, no? So sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Mistress, no? So nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamics sa family, no? So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles or yung tungkulin rather sa bahay natin, no? Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandun is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na. So parang sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito? Mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no? Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no? Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga dun sa mga mas nakakabata sa kanila, dun sa part ng family na yun. So mas nagiging mas mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no? So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Eh nakakatulong yun sa relationship, no. May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred or kung meron pa ring mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron na ang unsettled na galit, no? Tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon? Kasi, di ba, madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun. So, i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yun ang nangyari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin. Usually, yung tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta, ano tawag dito, anong pagkain mo ngayon, anong kinain nyo, ano nangyari sa araw mo ngayon. So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Ms. Drizzle, no? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Yung paano natin na envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never ma-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila. Para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na Ms. Rizzo, no? So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, ah, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede mo lang naman i-bring up sa kanila yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin. Sinasabi nila itong mga problema na to sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na to sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng mga ibang tao tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po, na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, no, maraming ang ganitong stressful, no. Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyayari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distance communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayong matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family nyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandyan ka talaga para sa survival ng family mo, no? So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatay yung mga pillars, no.
0: Yes,
1: very
0: po.
1: Important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at roles at rules, so roles at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation, no, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No? Para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, di ba? So, kailan po nagiging healthy yung motivation natin na, okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko. At nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po.
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice. May malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices, no? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula at alam mo kung saan ang hangganan at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin, no? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo. At parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations. No? So, wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero, alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very, ano to, parang very relative po ito, no? Pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no? So, hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino. Kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanunood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayo na cover ngayon na topics. So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no? So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa gantong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ang sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ng sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no, tulad ko, ako may OFW po ako na kapatid no, ngayon na nasa ibang bansa. No? So huwag po nating sukatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box or na mga kung ano-ano pang mga gamit no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No? Kasi itong pagiging OFW, mahirap. No? Mahirap. Hindi, tulad nga sabi ko kanina, hindi lang to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No? Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No? So, isama pa din natin itong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No? So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, kawarm heart, ingat po!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
6: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
5: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air, isang programang nabuo sa kolaborasyon po ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa ngalan po ng ating mga kasamang sina Rey Sampang at Ares Gutierrez, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, makakasama niyo po sa isang oras ng mga mahalagang diskusyon na meron pong impact sa ating mga non-resident Filipinos. Bago ang lahat ay pasalamatan natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandiyan si Hero Lucero. Sa ating Warcast, nandiyan naman si John Paul Lumuntad at kasama rin natin ang ating co-producer na si Drizel Nanyong. So paano ba masusubaybayan itong programang Bridges on Air? Siyempre, inyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sabayan nyo rin po kaming napapanood sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Siyempre, meron po tayong tinatawag na audio live streaming. Yan po ay posible sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver App. So, paano po ba ito ma-access? Una, mag-download at mag-install sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga user ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa ating mga iPhone users dyan. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang inyong Evox PBS Receiver App. Gamitin nyo po ito kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng Wi-Fi o ng data. At hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong masubaybayan ang programang Bridges on Air. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na posible naman sa yan ay naging posible dahil po sa partnership, mas pinalakas na kolaborasyon, mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala nyo rin po bilang Voice of America. Ang ating mga transmitters no ay nasa pasilidad po ng USAGM sa Tinang Tarlac. Kaya isang malaking shout out din po sa ating mga technicians na nandyan sa facility no ng USAGM sa Tarlac. At ang Bridges on Air po ay napapakinggan sa shortwave radio po yan, no? Every, alam ko, Lunes ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Para dun sa mga nakakasagap po, no, ng ating shortwave radio, ayan na po, Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po yan. So, dun sa mga nalilito, paki-convert nyo na lamang po, no, ang inyong mga oras. Dun sa oras kung saan tayo umi-ere sa short Wave. So, eto, nagbalik ako muli, no, dito sa programang Bridges on Air. Pero this time, wala akong kasama, no. So, ako muna ang inyong makakasama, no, dito sa programa na, kumbaga, humahalili po muna ako kina Sir Ares at kay Sir Ray. So, eto na nga po, no, ano ba ang mga dapat abangan at subaybayan sa edisyong ito

0: aspiras. Pero sa unang bahagi ng ating programang Bridges on Air ay, like any other episode, ay paparaanin natin itong ating mga CFO community correspondents, dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga digital platforms na ginagamit ng Commission on Filipinos Overseas para mas makapag-reach out, no? Kumbaga maabot po natin ang mga non-resident Filipinos. Yun na po yung ating kumbaga mga pinopromote, no? Pinopromote na terminology for the permanent migrants po, no? Yung ating mga kababayan na nagdesisyon po na talagang tumira na sa ibang bansa. So kasama na po natin, no, for this edition ang ating community correspondent, CFO community correspondent sa araw na ito. Siya po ay mula sa CFO Management Information Systems Division. Ang kanila pong Information Systems Analyst 1, walang iba kundi si Sir Jerome Caladiao. Sir Jerome, welcome po sa programang Bridges on Air.
1: Yes po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
0: Maraming salamat din po, Sir Jerome. So, eto na, sa iyo ko muna ibibigay ang spotlight. Ano ba yung mga updates, mga mahalagang impormasyon na maaari mong ibigay sa amin regarding the digital platform sa ginagamit ngayon ng CFO? Go ahead, Sir Jerome.
1: Yes po. Marami po tayong mga announcements, mga news, media release, and magre-release at magre-release lagi ang Commission on Filipinos Overseas. At nandito ang mga website team upang ibahagi sa ating mga constituents na updated lagi ang mga websites when it comes sa registration, discovery, at pag-connect sa ating mga non-resident Filipinos overseas.
0: Mm-mm-mm. At ano-ano ba itong mga, kasi sabi mo, mga website, no? So, ano ba itong mga website na ito na pwedeng i-access ng ating non-resident Filipinos?
1: Yes po. Under po ng CFO na main website, na primary official website, makikita po natin dito ang iba't ibang mga proyekto at programa ng CFO. Isa na dito ang Balikbayan. So kilala ito sa mga LGUs, partners, and mga overseas Filipino associations. We also have the programs in MAM Awards, Presidential Awards or PAPIO, ULEAD, Link Appeal, EBP Committee, PesoSense, Centro Rizal, PSO, MOF, 1343 Action Line, and MAIS or Migrant Information System.
0: Sir Jerome, matanong ko lamang po, no, given itong mga website at yung mga, masabi ba natin, mga sub-website, no? Kasi parang sanga-sanga, no? Itong mga website na ito, depende sa kung anong programa ng CFO yung hahanapin ng ating mga non-resident Filipinos. So, gaano po ba kahalaga ngayon itong mga website at iba pang online platforms ng Commission on Filipinos Overseas sa paghahatid ng impormasyon at serbisyo sa ating mga non-resident Filipinos? At ano po yung mga napapansin yung pagbabago sa paggamit ng mga ito ng inyong constituents?
1: Sa kasalukuyan po, ang mga sub-websites po natin ay nagpo-focus po lamang sa mga impormasyon, since goal po talaga ng CFO is magkaroon ng mga reintegration programs and yung mga opportunities to invest here in the Philippines. So, yun yung focus ng research namin recently. So, and yearly, continuously kami nagsusurvey regarding sa mga constituents namin na nagre-register, yung mga partners namin na organizations. We need a lot more feedback from them, since kami mga technical experts, kami lang po yung mga nagpe-feed na kaya namin makipag-usap sa mga computers, since technology means tech to tech. Pero syempre, need po namin silang i-translate into the non-technical personnels.
0: Mm-mm.
1: So from there, nag-i-explore po kami how we can improve itong CFO website. And paano nila ma-access ng mga sub-websites para mas madaling ma-reach out itong mga programs ng CFO. And from there, mas makikilala po ang ating mga non-resident Filipinos, since

0: po natin talaga i-highlight yung mga naninirahan na for long term.
1: And given na sabi nyo may mga pag-aaral kayong ginagawa upang kumbaga mas ma-improve yung mga digital platforms po no ng CFO. Matanong ko lamang po kung ano yung mga technical initiatives and improvements na ginagawa nyo po ngayon upang mas maging efficient, user-friendly at responsive ang mga platforms po no. For example, siguro for this particular question yung for Balikbayan no kabilang na kasi diyan yung mga 'di ba may partnerships with the local government units at iba pang partner organizations.
0: Yes, for the Balikbayan, for example, we created them a self-created custom-made ng CFO na CMS or content management system. So here lahat ng mga contents from the Balikbayan pwede nang i-localize to the LGUs themselves. So pwede na nilang i-highlight yung mga overseas workers nila, overseas Filipinos, non-resident Filipinos, na from data lang sa LGUs, pwede na nilang ibida dito sa Balikbayan localized system po nila.
1: At dahil mahalagang bahagi ng Balikbayan program, yung pag-uugnay sa non-resident Filipino, sa investment, donation, volunteerism, skills transfer, at iba pang opportunities, paano po ba tinitiyak ng Commission on Filipinos Overseas na accurate, updated, madaling mahanap at madaling gamitin ang mga impormasyon at serbisyo na inilalagay po doon sa platform?
0: Yes, patulong po namin dyan ang aming mga project managers since sila po talaga ang nagbibida sa Balikbayan na ito. So from there, lahat ng mga information na i-feed po sa amin ay naaral po namin since may iba't iba pong offices ang mga LGUs. Meron po sa Ugnayan, GAD, LEDIO, MIS, PESO. So marami po sila na magtutulong-tulong po para dito sa pag develop ng kanilang localized Balikbayan website.
1: Siguro ito naman po yung itatanong ko sa inyo, Sir Jerome, regarding dun sa 1343 reporting, paano po ba ginagamit at pinapahusay ng CFO ang mga email addresses at iba pang digital channels upang makatanggap ng reports, concerns, at requests mula sa publiko? At ano po yung proseso mula sa pag-susumite ng report hanggang sa endorsement o pagtugon dito? Just for the information ng ating mga viewers and listeners.
0: Yes po. Bali, to start po, just visit 1343actionline.ph. Then from there, makikita nyo po sa top right corner ng inyong screen ang report now button. So from here, pwede po mag-file ng complaints or report ang isang nangangailangan or isang victim na need ang support ng 1343 Action Line. So from here, meron magsusumite lang po sila ng kanilang information and yung complaint details. And from there, meron na po mga sasalo na po mga officers to solve yung problem po nila.
1: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, may datos po ba o obserbasyon ang CFO tungkol sa online behavior po ng inyong constituents? Sino po bang mas aktibong gumagamit? No? Medyo curious kami dito kung sino yung mas aktibo na gumagamit ng inyong websites. Yung mga non-resident Filipinos po ba? Yung kanilang families na nandito sa Pilipinas? Yung mga Filipino organizations abroad? Kasi meron tayong mga Filipino community organizations sa ibang bansa o yung mga government partners po ninyo, at ano po yung mga information, yung mga pieces of information na madalas po nilang hinahanap?
0: Bali, ang primary audiences po talaga namin or tinatawag po namin sa aming mga visitors ng website are mga living long-term na po talaga. Then number two po is yung mga going abroad pa lang po. Since recently, nag-register pa lang po sila sa CFO. Then yung third or mga other visitors are coming from the organizations na po. So meron din po kami data na primarily lahat po talaga ng mga visitors are using mobile devices po. And also, meron din po kami na reach na most users are using Google browser po talaga. And when it comes to devices naman po, mostly, unexpectedly din po na iPhone po ang mas madaming users po compared to Samsung.
1: Ah, siguro, one of a few last questions, no, bago ko po kayo pakawalan, Sir Jerome. Batay sa feedback at karanasan ng inyong website users, ano po ba yung mga karaniwang technical challenges na kanila pong nararanasan, no? Siguro, maaring when it comes to navigation, accessibility, yung mga paggamit ng online forms at iba pa. At paano po ito na ia-address ng CFO?
0: Sa mga concerns po ng aming mga visitors, isa po dyan yung sa registration service since limited lang po yung slots namin for the PDOS, pre-departure, GCP, CFS, EDP. So limited lang, ililimit po kasi namin siya para ma-capacitate as much as possible yung limited numbers since hindi po namin sila pwedeng pagsabay-sabayin i-train since as po, hindi naman siya cluttered yung room, but I think yung pag-focus po talaga, pag-hands-on dun sa mga taong a-attend po for the registration, seminar, orientation. And meron din regarding sa navigation, isa din po yung problema yung sa pag-contact contact point since isa din po to sa mga challenges kung kanino po ba talaga manggagaling yung mga emails. Since meron po kami mga nare-receive na lahat na po ng email ng CFO, ini-email na po natin. So sa side po namin, it did po namin improve kung kanino po talaga yung specific na email na sasendan po nila.
1: Ah, siguro ito na lamang po, no, ang aking katanungan sa inyo, Sir Jerome. Sa pangmatagalan po na pananaw, ano po ba yung vision ng Commission on Filipinos Overseas para sa kanilang websites at digital platforms? At paano nyo nais na maging mas kapaki-pakinabang ang mga ito para o bilang isang digital gateway para sa ating mga non-resident Filipinos, kanilang pamilya, Filipino communities at mga partner organizations? Go ahead po, Sir Jerome.
0: Para po sa future ng Commission on Filipinos Overseas Digital Platforms, focus po talaga namin na mapagsabay ang CFO bilang registration service ng digital certificate at the same time maibida din po yung mga programa ng CFO. Dahil hindi lamang po tungkol ang CFO sa pagbibigay ng certificate, ito din po ay tumutulong sa pag-invest at pag-improve ng ating Pilipinas. And additionally ko na din po sa technical side. In the future po, marami po kaming i-enhance or i-re-revamp po na websites next year. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po, Sir Jerome, for giving us updates regarding the technical initiatives ng CFO para sa inyo pong digital platforms. Sa ulitin po, hopefully this is, would not be the last po na appearance niyo as a correspondent dito sa Bridges on Air. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Maraming salamat po muli at atin nakasama ang Information Systems Analyst 1 mula sa CFO Management Information Systems Division. Walang iba kundi si Sir Jerome Z. Caladiao. At atin po nga antabayanan, no, matapos ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan, dadako na tayo sa segmentong Pinoy Ako kung saan makakasama natin tulad ng ating nabanggit kanina, si Chef Reggie Aspiras, isa pong chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, at cultural advocate. So narito na muna ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong.
4: Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik na po ang programang Bridges on Air at narito na po tayo sa ating Pinoy Ako segment. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili sa ating mga kasamahang sina Ray Sampang at Ares Gutierrez. Para sa ating segmentong Pinoy Ako sa araw na ito ay ang pag-uusapan natin ay pagkaing Pinoy at kung paano ito na ipopromote worldwide. Dahil ang pagkain Pilipino ay hindi lamang po tungkol sa lasa, bawat putahe, sangka, paraan ng pagluluto at tradisyon ay mayroong kwentong nag-uugnay sa ating kasaysayan, kultura, komunidad at pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Isa sa mga patuloy na nagsusulong na maipreserba at mas makilala sa mundo ang yaman ng ating culinary heritage ay si Chef Reggie Aspiras. Isa po siyang chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, consultant, at cultural advocate. Sa pamamagitan ng kanyang Philippine Heritage Kitchen at iba pang culinary at cultural activities o initiatives, binibigyang pansin niya ang regional Filipino cuisine, indigenous ingredients, traditional foodways, at ang mga komunidad at food artisans na nagpapanatili sa mga tradisyong ito. Mula sa pagtuturo ng culinary arts, pagsulat ng mga cookbook at food columns hanggang sa paggamit ng media at culinary tourism bilang mga platform o plataforma, paano nga ba natin mapapanatiling buhay ang ating food heritage at maipakilala ito sa mas malawak na mundo? At sa panahon ng mabilis na pagbabago sa pagkain, lifestyle at consumer preferences, paano ba natin matitiyak na ang mga tradisyonal na sangkap, putahe, teknik at kwentong Pilipino ay maipapasa pa sa susunod na henerasyon. Kaya ngayong araw sa edisyong ito ng Bridges on Air at sa segmentong Pinoy Ako ay kasama na po natin ngayon si Chef Reggie upang talakayin ang kanyang personal na paglalakbay sa culinary arts at ang kanyang mas malawak na misyon na gawing bahagi ng cultural preservation at cultural exchange ang pagkain Pilipino. Chef Reggie, welcome po sa programang Bridges on Air at sa segmentong Pinoy Ako. Si Steph Vicente po ulit dito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hello Steph, hello Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung saan man kayo dako man kayo ng mundo. Nagagalak ako at nandito ako ngayon kasi wala nang mas masarap pang pag-usapan kaysa sa pagkaing Pilipino. Dahil, alam mo naman, ang pagkaing Pilipino or tayong mga Pilipino, basically, food is our love language. Sa atin, mahalagang mahalaga ang pagkain. In fact, pangungunahan na kita before your first question, ang ating laging sinasabi, which is part of our daily lives, is kumain ka na ba? And that expression, yung kumain ka na ba, is more than have you eaten. It is really an expression of mahal kita, kumain ka na ba, iniisip kita, nag-aalala ako sa'yo. So, it's an encompassing statement of care and of love. And that is so very Filipino.
1: Bilang isang foodie ay sobrang sumasang-ayon po ako sa inyo pong sinabi, Chef Reggie. Pero bago itong mga activities, initiatives na inyo pong pinangunahan upang maipromote pa ang Filipino cuisine worldwide, ay syempre gusto po namin kayong mas makilala. Kasi napakarami na po no, ng inyong papel sa culinary world, no, tulad ng aking nabanggit kanina, kayo po isang chef, culinary instructor, author, consultant, hanggang sa pagiging media personality niyo po at isang cultural advocate. Sa lahat po ng yugtong ito sa inyo pong karera, paano po ba niyo nabuo ang mas malalim na paniniwala na ang pagkain ay hindi lamang po isang produkto o negosyo, kundi isang mahalagang bahagi po ng kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa?
5: Well, ang pagkain, alam mo, kasi lalo na para sa ating mga Pilipino, kailan ba ako nag-umpisa, paano ko ba ito nalaman? Para sa ating mga Pilipino, mula nung napanganak tayo, ang sentro ng buhay natin ay nasa pagkain, hindi ba? Kung you look back, lahat, most of your memories are centered on food. It's always what you had for breakfast, how you had it, luto ng lola mo, luto ng nanay mo, at yung iba-ibang luto sa lahat ng bahay. Eh, halimbawa ang adobo ay niluluto ng iba't ibang uri at iba't ibang pamamaraan sa iba't ibang bahay. And you realize that that is how rich and how diverse our food is, kasi ang adobo, meron siyang isang proseso, pero ang adobo ng nanay mo, iba sa adobo ng nanay ko. And ang pagkakakilanlan natin and our memory of it is what I think makes our food very, very special. Kasi yung karamihan ng niluluto natin mula pa sa luto ng lola, ng lola mo, na pinasa sa lola mo, na pinasa sa nanay mo. So what we eat is historically who we are as a family, who we are as a people, who we are. I mean, our family history is basically drawn out of the way we eat and the food that we prepare. So kailan ako nag-umpisa noon? Mula nung kabataan ko, talagang ang pagkain ay isang memorya sa akin na nananatiling buhay na buhay. In fact, sa akin, ang isang pinakamagandang pamamaraan ng pagbibigay-pugay sa aking mga magulang ay ang pagluto ng pagkain na kinalakihan ko. Diba? Yung, kasi pag niluluto ko sila, ang feeling ko talaga buhay sila. At kasama ko pa.
1: Chef Reggie, nagsimula kayo sa culinary education at kalaunan ay naging bahagi na po kayo ng print, television, radio at digital media. Matanong ko lamang po, paano po ba nakatutulong itong iba't ibang platforms na ito sa pagbabago ng paraan ng inyo pong pagkukwento tungkol sa pagkaing Pinoy, mula sa simpleng recipe tungo sa mas malalim po na kwento tungkol sa mga tao, lugar, kasaysayan at tradisyon sa likod ng isang putahe? Kasi ngayon nasa digital age na po tayo, Chef.
5: Oh, kasi kanya-kanyang platforma, kanya-kanyang audience, hindi ba? May mga talagang naka-tune in lang sa radyo, meron talagang nanonood ng TV, meron nasa YouTube lang. Para sa akin kasi, there is not one type of avenue to promote our food. In fact, I also believe this na there's not one person. It is our collective duty as a people to individually promote our food, regardless of what our avenue is. Diba? It could be radio, it could be TV, it could be print. Pero sa, ikaw, maski na wala ka nga sa media, kung meron ka talagang kapasidad, na, halimbawa sa mga kaibigan mo lang o nakatira ka sa ibang bansa, magpapakita ka lang ng magandang pagkain Pilipino na hindi nila alam. Pamamaraan natin yun ng pagbibigay-pugay sa pagkain natin, hindi ba? So, There's not one particular way. So, if you ask me, alin dun sa lahat ng ginagawa ko yung pinaka-effective, sana lahat, di ba? Kasi ang hope ko is that sana sa lahat ng yun, meron akong napagugutom, meron akong iinganyo, meron nagugutom, naiinganyo, at nai-inspire na magluto at kumain ng pagkain Pilipino or any cuisine for that matter, di ba?
1: Pero patungkol pa rin po dito, chef, siguro marami pong nakikurious kasi sabi ko nga po kanina ang dami nyo na pong papel at contribution when it comes to the culinary world. So mula sa pagiging isa pong chef and culinary instructor, paano po ba pinasok ang mundo ng media para po mas mapalawak pa po ang kaalaman ng ating mga kababayan regarding sa mga pagkain talagang masasabi natin na pagkain Pinoy?
5: Alam mo, ito talaga yung paniniwala ko eh. Kapag ka itinadhana para sa'yo, or pag nasa guhit ng palat mo, mahahanap ka talaga. My father always used to say, if it's for you, it will find you. And if it's not, there's no use crying over it because there is no way it will find you. So what is yours will find you. Ganon din yung nangyari sa akin sa media, di ba? So, isang araw, nag-cooking class ako, yung lifestyle team ng Philippine Daily Inquirer, this was 23 years ago. They asked me to conduct a class for them. Pagkatapos, siguro, kasi masaya-masaya kami nung araw na yun, tinanong ako din nung talagang pinasasalamatan ko yung editor ko na si Chelo Formoso na nabukas niya itong daan na ito, that whole route of print for me. Sabi niya, kaya mo bang magsulat? Wala siguro masyadong may alam noon. Dati kasi, ang gusto ko talaga mangyari ay maging maging journalist. But because my father was a journalist. In fact, he was a war correspondent and the president of the press club. So, dream ko talaga maging journalist. Pero parang hindi niya ako pinayagan kasi nga daw parang hindi safe at that time. Alam mo naman yung mga generation ng mga magulang natin, parang medyo mas conservative sila. So sabi ko parang nakuha ko din ba yung pangarap ko na maging journalist pero sa ibang pamamaraan, nakapagsusulat ako sa dyaryo. Pero by means of what I love, which is food. So ayun, dati nag-umpisa siya parang twice a month, tapos naging weekly, tapos ngayon, 23 years hence, I still write for it. Prior to that, I wrote for magazines. Nagbukas din ang daan para mag-radio ako na napakahirap, kaya talagang kudo sa mga tao sa radio. Walang nakakaintindi siguro hanggang tumayo. Nandiyan ka sa booth na yan na talagang alam mo kung gaano kahirap kasi parang ang feeling mo nag-iisa ka. Tapos nagsasalita ka, hindi mo alam kung may nakikinig sa'yo. The hardest for me was to do radio. Yeah, so eventually that all led to books and then yun. So then I had shows also in between. So yun nga, nahanap ako. Siguro, hindi siguro, talagang nakaguhit sa palad ko na mangyari yun.
1: Ito naman po, Chef Reggie. Kasi ito yung isa sa mga masasabi nating highlights, no, when it comes sa to your career, itong Philippine Heritage Kitchen. So paano niyo po ito binuo? Paano niyo po ba ito isinulong, itong Philippine Heritage Kitchen na ito?
5: Well, yung Philippine Heritage Kitchen, panaginip ko yan dati pa. Matagal na kasi akong umiikot. I used to do and I still do. Through Kitchens of the World, I used to do culinary tours all over the Philippines before it became Kitchens of the World kasi naging global na din siya. Pero prior, talagang paikot-ikot ako ng Pilipinas, nagdadala ako ng mga tao para kumain, para ma-discover ang pagkain natin. And in the course of that, marami ako nakilalang mga tao. Tapos naisip ko, paano kaya natin ito madadala? How do we bring this to the consciousness of the people or more people, di ba? Because if it stays in where it is, wala masyadong makakaalam. Kasi halimbawa, yung pagkain ng mga taga-Davao, yung mga taga-Davao lang ang may alam. O yung pagkain ng mga taga kung saan man malalay yung probinsya, sila rin lang ang may alam. So sabi ko, the Philippine Heritage Kitchen was a way to bring them here. So I began the Philippine Heritage Kitchen and then I asked a good friend of mine, Baji Guerrero, Baji Guerrero Trinidad, who happens to be the daughter and now the lady who runs CCA, the first culinary school, to join me. So kaming dalawa nag-umpisa kami. Tapos akala namin naglalaro lang kami, ngayon malaki na siya. So I mean, it's garnered so much interest na ang dami na talagang taong curious kung ano ba talaga, kasi nag-mount na kami ng kung anong events, di ba? Yung una namin was the Ilocano Food Festival na talagang lahat ng gulay dinala mula Ilocos papunta rito. Yung pangalawa namin, yung Sisig Festival na parang 15 kinds of sisig. Tapos nagsagada na din kami na yung mga tao who love Sagada and who are preserving Sagada, and the people from Sagada themselves brought everything, their art, their produce, their foraged mushrooms. Tapos nag-ano na rin kami yung aming sobrang successful na kakanin festival. So, and then now, next week or in 2 weeks, or no, it's next week, itong weekend, weekend next week, meron kaming Kanduli. It's the Grand Halal Food Festival. So why are we doing all this? Because food brings people together. And as Filipinos, I think to bring them here to mainstream, to Manila, allows people to also get to know who they are through their food. And for the artisans and the makers and the guardians of our culture, through our food culture, pumupunta rin sila dito at nabibigyan rin sila ng halaga. Kasi halimbawa, nung naggawa kami nung kakanin festival, may mga tao talagang naiiyak kasi talagang ang feeling na parang hindi nila maisip. Kasi when you do something over and over, I guess you get tired. Parang you think so man yung ginagawa mo, no? Na parang pagdating dito, tapos nabigyan sila ng parang tuwang-tuwa yung mga tao sa gawa nila. So parang I think nabuhayan din sila ng loob, na-inspired din sila na tama pala talaga na inaalagaan namin itong mga recipe na to na pinasa pa mula sa amin ng mga ninuno namin, and to keep it alive. And that's also a way of keeping all our indigenous ingredients and our food ways alive. Diba? If you continue to do as our forefathers did and you bring it forward to introduce it to the new ones, and then the younger crowd will appreciate it and will take a liking to it, then there's a chance for our food, our food culture, and our indigenous ingredients to stay alive.
1: Mm-mm-mm-mm. At bilang kayo nga po, no, yung founder and curator ng Philippine Heritage Kitchen, malinaw po, no, na mahalaga sa inyong advocacy ang pagpapanatili ng regional Filipino cuisine at culinary traditions. Matanong ko lamang po, no, Chef Reggie, ano po yung mga masasabi po na panganib na nakikita nyo ngayon na maaaring maging dahilan upang unti-unti po nga mawala? Hopefully hindi po ito mangyari, pero just in case, no, unti-unting mawala o makalimutan ang ilang regional dishes, traditional cooking techniques at indigenous ingredients, kasi medyo parang merong debate kahit nakikita ko rin sa social media, no, yung authenticity versus tradition.
5: Para hindi mawala, kaya nga naumpisahan niya ng Heritage Kitchen is, kailangan patuloy silang pinapakilala sa mas maraming tao, di ba? It has to reach a wider audience. And when it reaches a wider audience, and then you bring the people who really make it authentically, bring it here, and people get to know what is original and what is not. And those who innovate, I don't think there's anything wrong with innovation either. Mm-mm. Because that's the way we also move forward. You cannot not innovate. But I think it is really two things, no? They say you call your food what your food should be. And number two, you have to innovate also wisely. Meaning, if you say that the dish is that, make sure that it is. But that, on the other hand, you can also make your own version, but be very careful when you do it. Do not lay claim that it is the original or it is how it's done. You name it accordingly. Diba? Tsaka, paano ba talagang ito, yung mga indigenous ingredients natin? Yan na yung isa kong ikinagagalak ngayon na pinag-uusapan namin ngayon ng Department of Agriculture, is really how to bring back our indigenous ingredients. Dahil maalala, ewan ko, bata ka pa yata, pero alam mo ba yung mga aratilis? Alam mo ba yung mga ganon? Nakakukuha pa ba naman ng bungang gano'n na ginagano'n mo mula sa puno, yung pulang-pula, tas matamis? Yung mga chiesa dati na mga tumutubo lang, marami na doon, walang nakakakita. Marami na doon, walang may alam. And without knowing that, you know, one of the best restaurants in the world highlight what they forage. Tayo, kami mga Ilocano, yung mga pinupulot namin, so yung fino-forage namin, dinidangdang namin, depende sa panahon. Nag-iiba yung dinidangdang namin, depende kung anong napupulot namin at anong binibigay sa amin ng kalikasan at ng bakuran. Hindi ba? So, kung meron kang best restaurant in the world na nagpo-forage, nagpo-forage din tayo. So, ano ang pagkakaiba? Kung tutusin mo, wala. Ang pagkakaiba, ito. Meron silang paraan ng ng paghanda ng pagkain nila kasi yun ang likas sa kanila at meron din tayo. So in a world that is so global, paano aangat ang Pilipino? Iangat natin kung ano yung sariling atin. Kasi ang hirap natin iangat yung mga gulay ng mga hindi naman talaga sa atin lumaki, di ba? Pero yung mga tumutubo sa likod natin, yung parang sa, yung sa bidukong na ginagawang dinengdeng, di ba, yung mga bulaklak, yung mga katuloy, mga ganun. Yung mga tumutubo sa atin na likas na nasa kapaligiran natin at mayaman tayo dati, di ba, kung maibalik natin yun, hindi lang, our food will not just become so interesting, so different, and so unique, but at the same time, yung mga tao din na may bahay, may bakuran, o yung mga tao sa probinsya, makapagtatanim at makakapagluto mula sa mga tumutubo sa likuran ng bakod nila. At, di ba? So, it's a whole system, really.
1: Ito naman po, Chef Reggie, kapag kasi sinabing Filipino food heritage, kadalasan po, no, ay mga sikat na putahe tulad ng adobo. Madalas natin marinig yan, lalo na siguro sa mga kababayan natin na talagang lumaki na sa ibang bansa. Puro adobo ang kanilang nababanggit. Nandyan din ang sinigang, lechon, at kare-kare. Paano po ba natin maipapakita sa mga Pilipino at maging sa international audience na higit na mas malawak at mas diverse ang Filipino cuisine, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga pagkaing nagmumula sa iba't ibang rehiyon at yung mga indigenous communities din po natin?
5: Kaya nga siguro, di ba, kasi tayong mga Pilipino, nasa lahat, nasa buong mundo tayo, di ba? Kung ano ka man, I think, yung siguro yung konting pwede mong irigalo sa inang bayan mo, yung kunyari, meron kayong mga putahe na hindi nyo laging naihahanda na bukod sa adobo. Kasi alam mo naman tayo, parang ako, pwede akong mabuhay sa adobo at sa sinigang araw-araw, di ba? Pero marami rin tayong ibang mga putahe na lahat tayo, kung pwede, I mean, even an exchange amongst us, di ba? Yung parang among us, pwede tayong kunyari, ikaw, taga ano ka, ano ba yung kinakain sa inyo na ganito? Uy, ito o, hindi pa naluto. So if you can share that, pass it on. And then marami kayong ibang kaibigan na siguro pag nag-entertain kayo, nag-invite kayo ng mga kaibigan nyo, ng mga foreigners, siguro mag-adobo kayo, magsinigang, mag-lechon, kasi yun ang alam nila, di ba? Pero siguro maghanda rin tayo ng isang pagkain na talagang hindi pa nila natitikman. Di ba? Para that's also our way of being able to let other people know more about our food. And also us, I think, ako talaga, when you tell me about the Philippine Heritage Kitchen, the more I'm out events, the more I realize, the more I don't know. The more I realize that there's so much I don't know. Diba? So every time I learn, and it is such a privilege to learn from all these old people or all the people who are guardians of the recipes, and yung mga techniques, kasi importante nating ipaalam yon, kasi kung hindi, mawawala sila. At pag nawala yon, nawala ang recipe, nawala ang pamamaraan ng pagluto nito, ang mangyayari sa atin, parte na lang siya ng memorya natin. Parang nabawasan din yung kayamanan ng ating food history and our food ways, at nakakalungkot, hindi ba?
1: Ito naman po, Chef Reggie, no? Kanina, although kanina medyo nabanggit nyo na po ito, yung inyong pagsusulong when it comes to the halal cuisine. At ito, nakikipagtulungan po pala kayo, no, dito sa National Commission on Muslim Filipinos. Upang mabigyan po ng pansin ang culinary traditions ng Mindanao. Gaano po ba kahalaga ang pagkilala sa ganitong culinary diversity sa pagbuo ng mas kumpleto at mas inclusive na kwento ng Filipino food heritage.
5: Napakahalaga kasi Pilipino tayo, di ba? Hindi ka naman taga Luzon, hindi ka taga Visayas, hindi ka taga Mindanao. Maaring totoo yun, di ba? Kasi talagang taga dun ka. Pero Pilipino tayo. At ang Luzon, Visayas, Mindanao, lahat yun Pilipino, di ba? So mahalaga na lahat tayo, copy natin yung buong pagkatao natin at maging isa. Because food should really be, we will always be better together in every single way, not just food. If we work together, we put our strengths together, we come together in all ways, culture, arts, food, the way we care for each other, kung maibalik natin yung pakikipagkapwa, pagbabayanihan, kung mabalik natin lahat yun, eh, di ba yung talaga yung kagandahan ng Pilipino? Para sa akin, talaga yun tayo. Napakaganda nating tao at hindi tayo maganda lang kasi taga Luzon ako, maganda lang dahil isipin mo kung anong mawawala sa atin kung mawala ang Luzon, Visayas at Mindanao lang, malungkot. Or kung mawala sa atin ang Mindanao or ang Visayas, hindi ba? So, kailangan ang magsinabi nating Pilipino, lahat tayo. Hindi ikaw, hindi ako, it's tayo.
1: Mm-mm.
5: And that means our food, our culture. It's respect for the way you produce, you cook your food. Respect for the way I cook my food. Respect for your customs. Respect for our customs. Diba?
1: Mm-mm. At Chef Reggie, isa po pala no, sa mahalagang bahagi pa ng inyong advocacy ang preservation ng kakanin traditions, kabilang ang documentation ng regional rice delicacies at ng mga artisans na gumagawa po nito. Ano po ba yung maaaring mawala sa ating cultural heritage kapag nawala hindi lamang yung mismong products, yung mismong produkto po, kundi maging ang kaalaman, technique, ingredients, at kwentong ipinapasa ng mga traditional kakanin makers mula sa isang henerasyon patungo po sa susunod.
5: Isipin mo kung gaano kalungkot ang buhay mo kung hindi ka na makakain ng kakanin. I mean, and you know, the kakanin that people know is so limited. Nasa puto, kutsinta, di ba? Ano pa ba, sapin-sapin? Parang siguro pag sinabi namin natin na magbigay ka nga ng dosing kakanin na alam mo, baka maraming hindi may alam. Actually, maski ako, nagugulat ako sa dami. Yung parang paminsan, pag pumunta ka kunyari ng Indonesia o pumunta ka ng Thailand, sabihin mo, wow, ang dami. Ganun rin kadami yung atin eh. Kaya dapat isulong natin siya kasi kalakasan natin siya. At saka sa dami ng bigas natin at sa daming uri ng klase ng bigas natin, can you imagine kung mawala yun dahil nawala yung paggagawa ng kakanin or yung need for it because kakanin is one of the major ways that those rice grains are used. Pag nawala yun, nakakalungkot din. Mababawasan din ang kaba natin ng, you know, the variety that's in our the variety of our rice, di ba?
1: Ito naman po, Chef Reggie, kasi kayo po ay isang culinary educator. Kaya kayo mismo ay may mahalagang papel sa paghahanda ng susunod na henerasyon ng culinary professionals. Sa inyo pong pagtuturo, paano niyo po ba hinihikayat ang mga bagong chef at culinary students na tingnan ang Filipino cuisine hindi lamang bilang isang career opportunity, kundi bilang isang responsibilidad na pangalagaan at paunlarin ang ating culinary heritage?
5: Alam mo ngayon, napakahalaga niyan. Nung nag-uumpisa kasi kami, maalala, sabi ko nga hindi mo maalala yon kasi bata ka, pero nung nag-uumpisa kami nung mga 90s, early 90s, late 80s, ganyan. Ang mga uso ng puro pasta, mga ganun, di ba? Yung parang yung pagkain Pilipino, likas pa yon kinakain natin sa bahay natin yon palagi, di ba? But now that the world is an oyster for everybody. Everyone travels, di ba? We have become so global. Gaano ba kahalaga yun? Napakahalaga nun. Kasi kung ikaw ay isang kusinero o kusinera, paano mo maiiba ang sarili mo sa mga katabi mo? Halimbawa, ako, magluto ko ng French. Bakit ako magluluto ng French? Eh, nandyan si Cyrilson yan, yung talagang magaling na Frenchman nandito. Diba? Magluluto ka ng Basque food. Nandyan yung magagaling, nandyan sila David, sila Chele, lahat ng magagaling. So in other words, yung mga mismong mga tao na may-ari ng kanilang pagkain, nandirito na sa atin, niluluto na nila yung kanila. So bilang isang kusinero, as a chef, you have to find what your individuality is or what it is that you can contribute as your own. And the only thing, and I'm speaking for myself, I'm not speaking for all. Ako, kaya nga napakahalaga sa akin itong advocacy ako ngayon. Kasi ngayon talaga, malinaw na malinaw sa akin na wala akong ibang maipagmamalaki kung hindi ako bilang Pilipino. At doon din lang ako maiiba sa lahat ng tao. Kasi manwari, maski halimbawa, magkakasama kaming lahat na Pilipinong magluto, may iba pa rin sa akin. Bakit? Kasi iba ang nakagisnan ko. Iba ang style ko. Kasi iba ang style ng mama ko. Iba ang style ng lola ko. So lahat yun, maidadala ko ang pagkatao ko, kung sino ako. Maidadala ko yun ng buong buo and with so much pride because it is who I am and what I am expressed through the food that I make.
1: Ito naman po, Chef Reggie, kasi nakipagtulungan na rin po pala kayo sa iba't ibang embassies.
5: Saan mo ba yung humugot yung mga tanong sa akin?
1: Yes.
5: Ng alam.
1: Opo, okay. No? At dun sa international cultural initiatives po, bali, meron na rin po kayong mga collaboration, partnerships po, Chef Reggie, kung saan nagiging instrumento po yung pagkain para sa cultural exchange. Kaya naman yung aming question po sa inyo ngayon, based on your experience, ay paano po ba nagiging effective measure, effective way ang Filipino cuisine upang makilala hindi lamang ang ating pagkain, kundi maging ang ating values, hospitality, history, at identity ng mga Pilipino sa ibang bansa?
5: Alam mo kasi, kung tatanungin mo ang nakararaming mga tao na tayuhan kung anong gusto nila sa Pilipino, yung sinasabi nila talaga ang Pilipino masayahin, ang Pilipino laging may pagkain. In fact, we had a friend, I had a meeting with foreigners. She said, bakit daw lahat ng meeting sa Pilipinas may pagkain, di ba? Kasi talagang for us, ganun talaga tayo. So ako talaga, paano natin magagawa yun? It's the way you live. If you are abroad and you are away, you live as you live. As Filipino, you live as Filipino. Dalhin mo lahat ng magandang likas sa'yo. Diba yung, I always say, diba yung Pilipino, maski bagong kilala mo lang, pakainin mo sa bahay mo, alika, kumain ka na. There's always a seat reserved for you. Our table is yours. And I learned that very early in life because my father, that was how we did it. Yung tatay ko laging nag-iimbita ng tao na kumain kasama namin. So, ang bahay namin laging bukas para sa iba, 'di ba? Kasi ang salo-salo, kailangan sama-sama, salo-salo, 'di ba? Hindi pwedeng akin lang. Maalala mo ba, hindi mo lang naman ito maalala kasi bata ka, pero dati yung meron kang dalang tray, nilipat mo sa kabilang bahay, pag nilipat mo sa kabilang bahay, may laman yun. Pagbalik nun, hindi yun ilalaman ng, hindi yun babalik sa'yo na walang laman. May laman yun na prutas na they picked off their trees, nilagay doon, binalik sa'yo. So this is really who we are. We just have to go back to the way we are. Pilipinong magalang, masaya, mahilig kumain, may malasakit sa iba, may pag-aaruga, may lahat yun yung, it's all of that. It's all those words that make us so beautifully Filipino, di ba? Yung talagang likas sa atin yun. Yung talagang, yun, yung parang, yun nga, yung isa pa rin gustong-gusto kong pinag-uusapan, yung concept ng Makurilyo sa Pampanga na parang kahit takot na takot ka na pag may bisita ka na parang you are not enough, na parang gusto mo lahat ibigay mo sa bisita mo. Hindi dahil sa mayabang ka, kung hindi mahalaga sa iyo ang bisita mo. Inimbita mo sila. 'Di ba? Yung pagsharon, yung pagbalot. Parte lahat 'yun nung kasi nasayahan yung bisita mo, gusto mo may bauwi siya para pag nauwi niya, maalala pa rin niya yung panahon na nagsama kayo. So, it's such a beautiful culture centered on food. Diba? So, let's keep it alive. And it doesn't really take much. Diba? Yung, kasi likas sa atin eh. Hindi naman iba sa atin.
1: Ito naman, Chef Reggie, kasi nabanggit nyo kanina yung kitchens of the world kung saan gumagamit o ginagamit ang food experiences upang mas makilala ang mga lugar at kultura dito sa ating bansa. So, paano nyo po ba nakikita nga nakakatulong? Pag-usapan naman natin no, yung culinary tourism sa pagpapalakas ng pagpapahalaga sa regional Filipino food at paano ito magiging o maaari maging opportunity naman para sa mga local communities natin, farmers, food artisans, at small food enterprises.
5: Siyempre, pag nagdala ka ng grupo doon, tapos ma-experience nila yon, at that particular time, they are given jobs, what they make is appreciated, what they make is sold for one day or for one afternoon, you're able to honor their products, diba? By appreciating it, by buying it and taking it home with you. So if you can do that, imagine if you just keep bringing groups and then every day hanggang lumaki yon, hanggang lumaki, tapos you're able to keep a whole community going, to produce, keep it alive, to present their work with dignity, with pride. I mean, that's the beauty of culinary tourism. So kung bisita ka doon, kay Pilipino ka man, o dayuhan, makikita mo, ah, ganito pala sila. Ah, ganito pala. O yung paggawa pala ng nilupak dati was a communal activity. Paraan pala yun ng pangliligaw. Di ba yung mga ganon? Paano ko yun natutunan? Natutunan ko yun kasi nga, pinahinto sa akin nung food historian sa Quezon. Yung mga tagayan, the Filipinos as gentle drinkers, di ba? Marami tayong ganun na maski tayo hindi natin alam. Kaya yun yung mga kwento na kailangan nating basahin, pakinggan, at alamin. Kasi it has to start with us eh. You have to be passionate about the person that you are. What you are, and what you are is really Filipino. If you can keep giving yourself reasons to be proud of who you are, you become infectious. And then lahat ng tao, di ba, parang, uy, gusto, uy, talaga ba? O talaga? O gano'n ba si Delino? Yung Delino manok, pinapaano yun kapag ka may mag-engage na ano, yung manok na, yung dinalagang manok pagkatapos may itlog for fertility. So many stories around our food that shamefully, even I myself know very little about. I myself am a student. I am just learning. And what a privilege it is.
1: Chef Reggie, malaki ang potensyal ng Filipino cuisine na maging bahagi ng tinatawag na cultural diplomacy. Sa inyo pong pananaw, paano po ba maaaring magtulungan ang mga chef, food educators, cultural institutions, government agencies, maging yung mga embassies, farmers, food artisans, at Filipino communities abroad upang maging mas organisado at mas sustainable na maitaguyod po ang Filipino food heritage sa international audience?
5: Alam mo, that's such a big question. Sino ba naman ako para sumagot niyan? Ang sagot ko lang ito. Kasi ito lang ang ginagawa ko. In my own little way, I just do what I can. And I really believe that I cannot do it. It's not me. I always say the Heritage Kitchen is not me. The Heritage Kitchen is all of us. Ikaw, ako, yung mga farmers, yung guardians of our food, yung those who prepare our food. And it's also, it's sustainability and its ability to grow will also depend on government. We really, but kami, what we do is we work on our own and we ask government to join us. And we just have to do our own little thing. Diba, hindi naman kailangan kasi, I mean, sabi ko, ano ba naman mapapalitan ko, sino ba naman ako? Pero may magawa ka lang na yung, I think all that's asked of us is to do what we can do. And that's our own personal contribution. I don't think I can answer that question. That's true. I'm not in the position to do that.
1: Siguro ito na lamang po, last question bago ko po kayo pakawalan from this interview. Syempre, ang inyong advocacy ay nakaugat sa isang simpleng misyon, ang preserbahin kung ano ang meron tayo, matuto mula sa mga nauna sa atin, at tiyaking hindi po mawawala yung mga ingredients, yung mga putahe mismo, mga technique at kwento ng Filipino table. Kung,
5: yes, and I add?
1: Yes.
5: And because of that, we get to know who we are through our food and become prouder Filipinos because of it. Diba? And that, you know, we go out proud saying our food is not all brown. Our food is not all fat. Our food is not all this. There's so much about our food. So it's also our right. It's not our right. It's our duty to let people know about it.
1: At ito na po ang pinaka-question, final question po para sa inyo, Chef Reggie. Kung makikinig sa atin ngayon ang mga kabataang Pilipino, lalo na yung mga magiging future chefs, farmers, food entrepreneurs, writers, at cultural advocates na tulad po ninyo, ano po yung pinakamahalagang mensahe nyo tungkol sa kanilang papel sa pagpapanatiling buhay ng ating Filipino food heritage para sa buong mundo? Go ahead po, Chef Reggie.
5: Babalikan ko yung sinabi ko kanina, di ba? Wala tayong ibang may pagmamalaki kung hindi sino tayo. At kung ano tayo, ano ang meron tayo, yun din lang ang maaari nating ipamigay. So alamin mo kung sino ka, alamin mo kung you know your strengths, you know your weaknesses, and you bring yourself, and if you're on an international stage, bring yourself as Filipino, regardless of how you're going to interpret that, through food, through your writing, bring that forward. And in everything that you do, make it yours. In make it yours, yours as Filipino, right? And stand up tall and proud.
1: And with that po, maraming salamat po, Chef Reggie, for sharing your thoughts and insights with us dito sa segmentong Pinoy Ako ng programang Bridges on Air. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Sa uulitin, ha?
1: Yes maraming po. May next time pa po. Baka may mga part 2, 3, and 4 pa po tayo.
5: Maraming salamat. At sabay-sabay tayong kumain ng pagkain Pilipino at magbayanihan para dito. Thank you very much.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa segmentong Pinoy Ako, ang isang chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, at cultural advocate. Walang iba, kundi si Chef Reggie Aspira. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng programang Bridges on Air. Syempre, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa Master Control, nandyan si Hero Lucero. Sa ating Warcast, nandyan naman si John Paul Muntad. Inasistehan din tayo ng isa sa mga co-producers din natin dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Drizel Nanyong. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person, ang ating CFO, ang ating CFO community correspondent na si Jerome Caladiao, at ang ating resource person para sa segmentong Pinoy Ako na si Chef Reggie Aspiras. Sa ngalan ng ating mga kasamang sina Ray Sampang at Ares Gutierrez, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa. kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalim, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babae, nga lang ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa puntong ito ay ating pararaanin ang ating mga panayam para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Dahil hindi hadlang ang pagtigil sa pag-aaral para muling abutin ang isang pangarap. Sa programang Balik-Aral for OFWs, bibigyan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga OFW at ex-OFW ng pagkakataong maipagpatuloy at makumpleto ang kanilang basic education mula elementarya hanggang high school. Kasama sa programa ang mga suportang pang-edukasyon tulad ng tutorial, equivalency o accreditation test at psychosocial support upang matulungan ang mga nagbabalik sa pag-aaral na makapagsimula muli ng may kumpiyansa. Pag-uusapan natin kung sino-sino ang maaaring makinabang sa balik-aral, paano ang proseso ng pagsali at paano makatutulong ang programang ito sa mga OFW at ex-OFW na muling binubuksan ang pahina ng kanilang edukasyon. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Kiko De Guzman ng Department of Migrant Workers. Asa Kiko, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hi ma'am, good afternoon po, magandang hapon po, happy Sunday po sa ating mga tagapakinig.
0: Maraming salamat po ASEC for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang katanungan po namin sa inyo, ano po ba ang pangunahing layunin ng balik-aral for OFWs at anong pangailangan ng ating mga OFW maging yung mga dating OFWs ang nais tugunan ng programang ito?
2: Bali, ang balik-aral po ma'am, or ang ating natawag na Bridge to Alternative Learning and Instructional Knowledge for the Advancement of Reintegration and Lifelong Learning, o balik-aral for OFWs. Ang pinaka-ano nito ma'am, ang ano natin dito, may mga kababayan tayo. Actually, may mga kababayan na nag-OFW sila at siguro dala na rin ng kahirapan sa buhay ay nung mga unang panahon, hindi nila natatapos yung kanilang elementarya o kanilang high school. So, sisipag, pursigido. At yun, sabi nga namin, maraming ang pangarap ay makapagpatapos. Di ba? Hindi yung makapagtapos, kundi makapagpatapos ng pag-aaral. So, naanuhan ito ma'am, nasimulan namin ito, itong balik-aral na ito, para naman mabigyan din ng chance, so, ng pagkakataon ng ating mga OFW to finish their elementary and or their high school diploma. Kasi iba rin po yung, at least kahit papano self-achievement ba? Yung iyo bang sa sarili din ay matapos mo rin, di ba, ang iyong elementary at ang high school. So ito po yung buod ng programa, ma'am, na it's a program to help OFWs and ex-OFWs finish their elementary and high school.
0: Meron po bang particular na eligibility requirements para sa mga kasalukuyang OFWs? Kasi yung nabanggit ko nga kanina, no, na makatutulong itong balik-aral dun sa mga OFWs at dun sa mga dating OFWs. So meron po bang requirements o qualifications na dapat masunod, lalong-lalo na itong mga nais na ipagpatulong o ipagpatuloy ang kanilang basic education?
2: Yes, ma'am. Kung kasalukuyan, ma'am, na OFW, or even yung mga ex na, yung mga nakabalik na dito sa Pilipinas, ang ano dyan, ma'am, is we would only need them to actually enroll kasi dadaan po yan sa assessment. Partner po natin dito ang Department of Education. So, i-assess sila, ma'am, dun sa readiness nila o kung ano man yung, anong level na ba? Kasi it will actually undergo, they will be able to undergo yung tinatawag natin na accreditation and equivalency na exam ng ating Department of Education para nang sa ganun ay magawaran sila ng elementary o high school diploma. So ia-assess ma'am yan yung kanilang level, yung level ma'am ng kanilang kahandaan, and then sa pag-ano ma'am yan ay sila ay makakapag-exam ma'am, makakapag-take na exam. But in terms of basic qualification ma'am, dito po sa program enrollment natin, ang nire-require po namin ay kung kasalukuyang OFW, dapat ay may access sila sa readily na may access sila doon sa kumbaga ay kumbaga sa learning center natin. So meron tayong mga itinatalagang mga learning center sa ibang bansa. At the same time ma'am, kahit pa paano may gadget, meron silang cellphone na maaaring maging means of communication nila, kasi kakailanganin din naman nila na mag-review. Importante po yung review process o yung review program. So, yun po yung pinaka-basic na qualification na inilalatag para sa mga kasalukuyang active na OFW o yung mga nasa ibang bansa. For ex-OFW, yung mga nandito na po sa Pilipinas, what is important is that they register, especially with our regional offices. Ito pong expanded pilot namin, karamihan ang mga naka-open po ito sa mga regional office namin in Mindanao, because the first set or the first ano namin was actually done in 2023 2024 in Davao region. So ito yung una nating set. So access to our regional offices, enrollment there, and then i-enroll namin sila sa aming mga DepEd partner school, aming mga DepEd partner institution, for them to be able to conduct the reviews. So, yun lang ma'am, proof of being an OFW or ex-OFW, hahanapin din po ang inyong lumang passport kung available pa, and then you're good to go ma'am, para po nang sa ganun ay matulungan na namin kayo makapag-enroll at makapag-take po ng ANE exam.
0: Ito naman po ASEC, binanggit po kasi na kabilang sa programang ito, itong ang balik-aral, ang tutorial, equivalency o accreditation test at maging yung psychosocial support. Paano po ba pinipili at inaangkop ang mga serbisyong ito batay sa educational background at particular na kalagayan po ng mga posibleng maging benepisyaryo ng programa?
2: Ang ano ito ma'am, actually because we're on an extended pilot, ang ano namin, expansion na po ito ng current na setup namin. Nabanggit ko nga noong 2023 and 2024, meron na kaming mong first batch Panabo City in Davao. What we actually would do with them is yung mga nag-enroll ma'am, ina-assess yan individually. Katuwang po namin ang DepEd dito. At depende po sa assessment ng DepEd, titignan po kung ready silang mag-exam or kahit papano, ready silang mag-undergo ng review program for them to be able to take the ANE exam. At the same time, ma'am, nabanggit mo nga na kabilang nga dito sa aming mga offering is of course the psychosocial support. Tinitignan din po namin kung may iba pa kaming interventions na po pwedeng ibigay sa kanila, like health assistance, counseling, yung mga ganyan po. So, ready rin po ang Department of Migrant Workers to offer that together also with our partners. But what is more important is upon enrollment, they are being assessed individually doon sa kanilang readiness to take the exam and to undergo the review program. And then, base po doon, susuportahan po namin at tututukan namin yung kanilang pag-review. Libre po lahat ito. So, yung learning materials sa kakailangan nila sa review, yung pong kanilang pagkain, pag kanila pong, kumbaga, syempre, they also need to eat, ma'am. Pag may mga review session, yung mga face-to-face na review session niya, kami rin po ang sasagot noon. Pati po yung mga tutors na tututok sa kanila, kami rin po ang maglalatag nito at kami rin po ang magbibigay para sa kanila nito. So, lahat po ito ay would only entail for them to actually sign up and for them to actually initially enroll. So, yun po yung kailangan namin nang sa ganun ma makapag-pre-assess kami at mabuo din po namin yung classes nila.
0: Para naman po dun sa mga matagal nang huminto talaga no sa kanilang pag-aaral, paano po ba tutulungan nitong balik-aral ang mga OFW na muling makapag-adjust sa learning environment, lalo na kung meron pa silang trabaho, pamilya at iba pang responsibilidad silang kailangang pagsabay-sabayin?
2: Yes ma'am. Napakaganda po ng inyong tanong ma'am. Halimbawa po kung overseas ka, 'di ba? Syempre nagtatrabaho yan. Halimbawa po yung mga OFW natin sa Middle East, yung ating target for the expansion ngayon. Ang trabaho niyan from Sunday to Thursday nagtatrabaho yan, 'di ba? Nagtatrabaho sila. Karamihan po dyan ay mga live-in household worker ang mga trabaho nila. So they would really have very limited time. Pero ang maganda po dito, ma'am, is yung iniaangkop sa kanila, ibinabagay sa kanila yung learning modality. What we are gunning for, what we are actually aiming for is that alam namin that they are enrolled. Alam namin that they would want to take the exam, the ANA exam. We provide them with the necessary review materials. They have an access to a tutor. They would have an access to a tutor. And at the same time, there would be opportunities. Like for example, every month, they would have an opportunity na during their day off, like on a Friday or on a Saturday, they would be able to go to our learning center at doon po ay may face-to-face silang tutorial or may face-to-face sila na learning session. So as they progress, ma'am, habang tinututukan po nila ito, eventually, ma'am, mag-engage na kung ready na silang mag-take ng exam. Exams are usually held every March for the ANE examination. Nationwide po yan. And then we also have a request for it to be conducted overseas. Of course, that would all depend on our partner, the Department of Education. Ito, ma'am, yung importante, may self-paced na component ito. Ganun din po doon sa mga ex-OFW natin na nandito sa Pilipinas. Say, for example, yun yung expanded pilot natin in the regions in Mindanao. Alam po namin na may trabaho sa pang-araw-araw ang ating mga kababayan. Magamat ex-OFW sila, syempre, kailangan din po ng gainful livelihood dito sa Pilipinas. So, what we would actually do and what we actually offer would be the same thing. Enrolled kayo, meron kayong learning center na identified, meron kayong learning materials that you can actually take home and study on your spare time, and then you would have an access to a tutor, kapare.

0: na din pong pagiging empleyo o empleyado.
1: At kanina nabanggit ko na rin po no, nakasama sa balik-aral program itong ang psychosocial support. Ano po ba yung mga particular na challenges siguro kasama na rito no, yung pagkawala ng confidence, yung anxiety sa pagbabalik eskwela o pressure mula sa trabaho at pamilya na nais pong matugunan sa programang ito?
0: Yes, sir. We have a program here at the Department of Migrant Workers that we call the Post-Return Orientation Seminar. So, importante, ma'am, na pagbalik mo dito ay kahit papaano, ma-assess din natin ang iyong kahandaan to be integrated again, to become part again of your community, of your family, of the society in general. Kaya importante po ma'am yung simpleng kumustahan. Ang session namin diyan usually ang tawag namin ay kumustahan. Importante po na nakakapag-usap, nakakapag-share ng experiences and then na ipo-process kung ano yung pinagdaanan, di ba? Karamihan naman po ay maganda ang mga experience kahit paano nakapagtrabaho, may naipon, may naiwi, may naipundar. But even yung mga ganong situation ma'am, kailangan pa rin po ng so what's next? Ano ang susunod? So parang ito nga ma'am, o sige, gusto ko matapos yung elementary ako o yung high school. So the interventions need to be known to them. Kailangan alam nila that tama po kayo ma'am, yung iba dyan may anxiety, may learning anxiety, kumbaga may anxiety sila na may agam-agam ba o may hindi sila na parang di ba ang tanda ko naman na papasok pa ba ako ng school? Parang hindi ba nakakahiya yung mga ganyan na mga, yung may mga ganun po na mga ano sila, or may self-doubt sila na kaya ko pa bang mag-exam? Kaya ko pa bang mag-test? So, importante po na napoproseso yan. We have our social workers, our regional offices. A lot of them have social workers. We also have nurses to take care of their health needs. And then we're partners with the Department of Social Welfare and Development. We also have licensed professional teachers in partnership with, of course, DepEd in our SPIMS teachers, SPIMS professional. So, may mga nag-handle po ng mga professional para lang po at least palakasin yung loob. Sometimes, ma'am, di ba, alam natin yan na minsan, it's not really about, alam natin ang sagot. It's just a matter of, di ba, dun sa ipag-exam, it's a matter of lakasan mo yung loob mo kasi pag kinabahan ka na, hindi ka pa man nakakapasok doon sa test center o doon sa exam mo, medyo pinangungunahan ka na ng, di ba, ng takot o ng kaba, medyo talo ka na doon. So, yung part na yun, ma'am, ng confidence building, pag-boost uli ng moral nila, pagsasabi sa kanilang kaya mo, suportado ka namin, that's part of the menu of the services that would actually provide to our OFWs.
1: Ito naman po ASEC, ano naman po yung magiging papel nitong survey form ng balik-aral for OFWs at paano ito gagamitin ng DMW, paano gagamitin ng DMW yung impormasyong makukuha dito sa survey forms na ito upang matukoy yung bilang, educational needs at preferred learning arrangements ng mga interesadong OFW at ex-OFW.
0: Yes, ma'am. Napaka-importante po nito, ma'am, kasi we're now setting up our learning centers. Ito po yung pangunahing ano natin. Alam niyo naman po, sabi ko nga, this is an expanded pilot. We have already conducted the learning sessions, the initial balik-aral sessions in 2023 and 2024 in, I think, two or three school divisions in the Davao region, Panabo City, Tagum City yung naaalala ko for that one. But ito po ay expanded. So yung kahandaan din po namin and yung pag-allocate din po namin ng resources would depend on this. Kasi ito ma'am, hindi na lang ito ino-offer doon sa mga ex-OFW na nakabalik sa bansa. We're now ready, we're now gearing up to offer it to OFWs on site. So the short of it ma'am, kailangan namin makabuo ng, ang sabi po ni DepEd, ideally kailangan namin makabuo ng 20 to 25 na mga learners to constitute an ALS class or alternative learning system class. So, kailangan yan para at least makaano siya. And then, para din alam namin kung anong Philippine school overseas, anong Philippine school abroad ang mag-host. So, halimbawa po, marami kasi nagsasabi, gusto ko po niyan, and mga ganito. Pero gusto namin i-collate, ilan ba kayo na may gusto? Or ilan ba kayo na willing mag-commit doon sa isang, it will take several months ma'am, at least 5 to 6 months na learning session 'di ba? Journey

0: natin na magkakasabay ito. Para nang sa ganun, mabuksan namin halimbawa yung mga yung nagsabi. So we can open our partner or at least our migrant workers office in Alcobar or in Jeddah or in Riyadh para alam namin kung ilan. Para at least din po malaman namin ano din yung allocation ng resources, learning materials, ilang tutor ang ihahanda kasi ang dami na po namin nagbo-volunteer, the Philippine Professional Organization, several of them community leaders in overseas are also volunteering. Ganun din po sa Pilipinas. Yung kahandaan din namin para at least ma-allocate or masabi sa inyo kung saan kayo magre-register is also very, very important.
1: Siguro ito na lamang po, Asek, bago ko po kayo pakawalan. Bilang pang matagalang suporta sa mga OFW na nais muling abutin ang kanilang educational goals, ano po ang susunod na hakbang ng Department of Migrant Workers upang mapalawak pa itong balik-aral at mas maraming OFW at ex-OFW ang mabigyan ng pagkakataong makabalik sa pag-aaral at makapagsimulang muli? Go ahead po, Asek.
0: Yes, ma'am. We're looking at it, nabanggit ko nga po ma'am, ano po ito eh? Ito po ay programang nasimulan in the past two years po, 2020-2024, noong mga nakaraang ano, nakapag-graduate na po tayo. We already have more than 100 graduates. By graduate ma'am, naipasa na nila yung kanilang ANE exam. And we're proud to say ma'am, that from amongst them, may mga na-promote na ng trabaho sa Pilipinas. Meron namang isa, bumalik siya sa abroad, dati ay siya ay family driver, pero dahil may high school diploma na siya, nung bumalik siya sa abroad, company driver na po siya. Tapos binigyan pa namin siya ng pagkakataon, ma'am, nakapag-enroll pa siya sa isang test na course. So na-certify pa siya and up for promotion ulit siya. So ito po ay binabahagi ko ma'am kasi sa susunod po na taon, ito pong taon na ito, kaya po namin siya ina-expand kasi gusto po namin mas marami ang makasubo. And hopefully po in a year or two maging isang standard na programa na po ito na maaari pong makuha na ng ating mga overseas Filipino workers. Sabi nga po namin ang isa pong magandang talagang sinusulong at isa po talaga sa mga talagang pinupush ng ating pamahalaan ngayon sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is of course yung lifelong learning. Sa administrasyon po na ito ma'am, ang sinasabi nga ay walang Pilipino na dapat tumigil sa pagnanais na maabot yung pangarap nila lalo na sa pag-aaral. So with this one ma'am, we would want na lahat po ng OFW na pangarap pa na makatapos ng elementarya o high school ay masuportahan. But beyond that, di ba? Beyond that, we would still be able to open more doors for them, not only for finishing their basic education, but more importantly, open doors for them for better employment and at the same time, ma'am, for their further dreams, kung ano pa po ang gusto nilang matungtungan sa pangarap pa po nila sa edukasyon.
1: And with that po, maraming salamat po, Asek Kiko, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Marami pong salamat namin. Hopefully, ma'am, sana masagot ng ating mga kababayan yung survey form para po nung sa ganun, maisaayos na namin yung mga classes. Thank you very much po.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Assistant Secretary Kiko de Guzman ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at dadako na tayo sa ikalawang panayam natin para sa araw na ito. Patuloy na naghahanap ng mga bagong opportunities para sa Philippine-made products sa international market ang pamahalaan kabilang sa bansang Japan na kilala sa mataas na pamantayan pagdating sa kalidad, disenyo, functionality at sustainability. Kamakailan lumahok ang Pilipinas sa Tokyo International Gift Show 2026 sa pamagitan ng 19 na Filipino companies na nagpakita ng mga creative at sustainable na home products at personal items. Sa panguna ng DTI SITEM at sa suporta ng Philippine Embassy sa Japan at Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, nabigyan ang mga negosyong Pinoy ng pagkakataon na makilala ng Japanese buyers, distributors, retailers at iba pang industry stakeholders. At kaugnay nito ay makakasama na natin. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating commercial counselor mula sa PTIC Tokyo, walang iba kundi si Ginoong Froilan Pamintuan. Sir Froilan, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang tanghali sa iyo, Steph. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig sa Ang Pilipinas Ngayon sa Radyo Pilipinas World Service. Salamat sa pag-imbita mo sa amin para makapagbahagi kami ngayong hapon na ito ng ilang mga kaalaman tungkol sa aming pag-participate sa TIGS or sa Tokyo International Gift Show nitong September pa lamang.
1: Sir Froilan, ito po ang una naming katanungan. Sa paglahok nga po no, ng Pilipinas dito sa Tokyo International Gift Show 2026, ano po ba yung naging pangunahing layunin ng ating embahada at PTIC sa Tokyo sa pagpapadala no, ng 19 Filipino companies sa isang market na, yun nga, alam naman natin na, na mataas ang pamantayan when it comes to quality?
4: Ang pangunahing layunin natin, Steph, was really to provide a platform. No? Bigyan natin ng plataforma yung ating mga exporters, lalong-lalo na yung mga small and medium enterprises, para makapasok sila sa isang malaking merkado katulad ng Japan. No? Alam mo yung Tokyo International Gift Show, Steph, isa siya sa pinakamalaking design shows dito sa Japan. It's been running for about 50 years now, no? Nagsimula siya noong 1976. So itong katatapos lang na September 2026 edition, kung saan sumali yung Pilipinas, this was the 102nd edition already of the TIGS. No? So importante sa amin, importante sa pamahalaan, sa DTI, sa PTIC Tokyo, sa SITEM, sa Philippine Embassy sa Tokyo, na bigyan ng plataforma yung ating mga small and medium enterprises para mabigyan sila ng oportunidad na makapagbenta ng kanilang mga produkto, lalong-lalo na dito sa bansang Hapon.
1: Sir Froilan, ang Japan ay inilalarawan po no bilang isang discerning market. Batay po sa naging karanasan no ng ating mga exhibitors, ano po yung mga partikular na katangian ng Japanese consumers at buyers na kailangang maunawaan ng ating Filipino exporters bago nila subukang pasukin o palawakin ang kanilang negosyo sa Japan?
4: Steph, alam mo, tama ka doon, no? Very discerning or talagang mapanuri yung ating mga Japanese buyers, no? In fact, bago sila pumunta dito, yung ating mga exporters, nagkaroon kami ng mga diskusyon, no? Online at saka on-site. Niremind namin sila na ang mga Hapon, very observant sila, no? Hindi sila agad na bibili ng mga produkto o hindi agad sila na magsasign ng mga deals, no? Mag-obserba muna sila, gusto nilang tingnan yung produkto, At gusto rin nilang malaman kung mayroong mabubuong magandang relasyon between the Japanese buyer and the Philippine exporter, no? Ang pagpunta kasi sa Japan, ang pagpunta sa Tokyo International Gift Show, hindi lang yan para kumuha ng orders yung mga exporters natin, no? Itong platforma ng Tokyo International Gift Show, pamamaraan din kung saan maaring makinig yung ating mga exporters, malaman nila kung ano yung mga initial comments ng mga Japanese buyers. Ito bang produkto namin ay malaki ang size, maliit ang size, katamtaman lang, ito ba'y appealing sa mga Japanese buyers, ito ba'y produkto na nakaka-relate yung mga Japanese buyers. So nire-remind namin sila na discerning nga yung market ng mga Japanese, at ang importante sa kanila ay makinig during the Tokyo International Gift Show kapag nakikipag-usap sila sa mga Japanese buyers. And at the same time, ang mga Japanese kasi, Steph, hindi sila masyadong verbal minsan, no? Kaya kailangan din obserbahan nila kung ano yung non-verbal actions ng mga Japanese, no? Hindi nila directly makukuha minsan kaagad-agad yung gusto ng mga Japanese, pero kapag nakapag-build sila ng relationship sa mga Japanese buyers, magiging madali para sa mga Filipino enterprises na makipag-deal sa kanila, and eventually hopefully makakuha sila ng mga orders din, no? Kailangan din nilang malaman na may mga traditional Japanese customs, no? Mga Japanese kasi kahit na nag-advance na when it comes to technology, meron silang mga kaugalian na hindi napapalitan over the years, no? Kailangan preparado ka kapag kunyari nakikipag-usap ka sa kanila, meron kang business card, at saka yung timeliness, yung promptness, no? Kapag sinabi mong alauna makikipag-usap ka sa kanila, dapat alauna nandun ka, no? Hindi ka maaring mahuli kasi hindi magandang impresyon yon para sa mga buyers na hapon.
1: Bukod po dun sa mismong exposure doon sa Tokyo International Gift Show 2026, paano po tinutulungan ng PTIC Tokyo ang mga Filipino companies na maintindihan pa, no, yung Japanese standards pagdating sa quality design, functionality, packaging at sustainability?
4: Katulad nung nasabi ko, Steph, kanina, no, bago pa sila pumunta dito sa Japan noong September 1 to 4, no? Nagkaroon kami ng mga exchanges, no, online, at nagpapalitan kami ng komunikasyon kung paano sila mas magiging epektibo kapag pumunta na sila dito sa Tokyo, no? Pero mahabang proseso kasi ito, Steph, no? Hindi lang ito pinaprepara bago yung trade show, no? Mahabang proseso siya, no? Yung ibang mga enterprises natin, nagsisimula makipag-deal with us at the local level. Minsan kasi, kailangan nilang magsimula doon sa local level, kausapin nila yung DTI doon. Tapos kapag kunyari medyo ready na sila, meron na silang business plan at meron na silang produkto, pwede silang pumunta doon sa local trade fair, regional trade fair, national trade fair. And then kapag kunyari nag-graduate na sila doon sa national trade fair, yung iba hindi pa agad pumupunta abroad, eh. Nagpa-participate muna sila doon sa mga international trade shows natin sa Pilipinas na binubuo ng SITEM at ng DTI. Ito yung Manila Fame at saka yung International Food Exhibition, no? Pinrepara natin sila para kapag kunyari na-expose na sila sa mga international buyers, ready na silang sumagot. Alam na nila kung paano presyohin yung produkto nila. More or less, naintindihan na nila kung paano yung mga kung ano yung mga requirements at saka needs ng mga mga buyers, no? So mahabang proseso siya, but basically what we provide them, Steph, is we provide them the guidance and the information that they need so that they'll be ready when they face the prospective buyers here in Japan.
1: Sir Froilan, nakita dito sa mga produkto ng 19 participating companies ang pagsasama ng traditional Filipino craftsmanship, contemporary design at sustainable materials. So gaano po kahalaga ang ganitong uri ng kombinasyon upang maging competitive ang Philippine-made products sa Japanese market?
4: Maraming kombinasyon maaring gawin, no? Pero itong taon na to, Steph, napili natin na i-highlight yung traditional Filipino craftsmanship, yung contemporary design at saka yung sustainable materials. Yung sustainable materials, alam naman natin na ang mga Japanese, they're very fond of nature, no? So sila nakaka-relate sila sa mga natural elements. So lagi nating ini-incorporate yun sa mga produkto ng mga Pilipino kapag nagde-display sila dito sa mga international trade shows, kasi nakikita natin na malakas yung chance na maging appealing yon sa mga Japanese buyers. Importante rin sa atin na i-highlight yung Filipino craftsmanship, no? Kasi marami tayong mga kalaban dito lang sa region natin sa ASEAN, no? Marami tayong mga neighboring countries na nagpo-produce din ng mga produkto, no? Pero kailangan nating incorporate yung Filipino craftsmanship natin, kasi yun yung nagbibigay sa atin ng edge. Ito rin kasi yung kung saan tayo dalubhasa, no? Kabisado natin itong mga disenyo na to na pang-Pilipino, kung kaya may oportunidad tayo na incorporate doon sa mga produkto natin para mas mabigay natin or may offer natin sila sa prospective buyers doon sa Japan, no? At gusto rin nating tulungan yung mga komunidad, no? Yung mga komunidad sa Pilipinas na gumagamit nito mga craftsmanship na ito or gumagawa ng craftsmanship na ito, no? Nais nating magbigay ng trabaho, nais nating mag-generate sila ng additional revenue and income from the export generated.
1: Sir Froilan, paano naman po isinasagawa ng PTIC Tokyo ang business matching at business linkages para matiyak na ang participation ng Filipino company sa trade fairs ay hindi lamang mauuwi sa product exposure, kundi maaari ring humantong sa aktual at pangmatagalang business partnerships?
4: Tama ka dyan, no? Alam mo, Steph, hindi madali yung business matching. Hindi yan yung pipili ka lang ng buyer, papapuntahin mo dun sa trade show, makikipag-usap dun sa prospective exporter, tapos meron ng order, no? Mahabang proseso siya at saka mahirap na proseso, no? Pero ang ginagawa ng PTIC Tokyo ay kami rin, katulad ng mga exporters, nagbi-build kami ng network and relationship dito, no? Nagbumubuo kami ng magandang relasyon sa mga kumpanya, sa mga buyers, sa mga business associations, sa mga chambers. I think that's one of the advantages that PTIC has. Yung ang advantage namin is dahil nandito kami, nalalaman namin kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga nakaka-deal dito sa Japan. At itong mga ito ay na-communicate natin sa Pilipinas. At kapag kunyari meron tayong mga produkto or kumpanya sa Pilipinas na gusto maghanap ng mga buyers, nakakausap natin itong network natin. At sila mismo sumasala na kung sino yung mga reputable at saka credible na mga kumpanya. Kasi kapag kunyari hindi tayo nakipag-unayan dun sa mga reputable at credible na mga agencies or associations, mahirap yun kasi baka mamaya nag-introduce pala tayo ng hindi good buyers sa mga exporters natin, no? Hanggat maaari, ang nais nating ipakilala sa ating mga prospective exporters sa Pilipinas ay yung merong very good and credible position dito sa Japan, no? And nakukuha natin yon because we have very good relations with some of our networks here, including the buying associations.
1: Ito naman po, para po sa mga Filipino micro, small, and medium enterprises na meron pong magandang produkto, ngunit limitado ang resources para makapasok sa international market. Ano ang mga support mechanisms na maaari pong ma-access sa pamagitan ng ating embahada, ang PTIC Tokyo, at maging ng DTI?
4: Mangilan-ngilan, no? Marami tayong pwedeng ibahagi sa kanila. Pero basically, no, ang impormasyon na nakukuha namin, maaari naming ibahagi dun sa ating mga kababayan na gustong mag-explore, na mag-export dito sa Japanese market. Pero sa Pilipinas pa lang, no, meron na tayong mga negosyo centers dun sa ating mga DTI provinces or dun sa mga localities natin. Meron din tayong mga mentorship programs kasi naniniwala tayo na marami kasi talagang impormasyon, Steph, no, sa na makukuha tayo, lalo na high-tech na ngayon, no? Makakakuha ka ng iba't ibang impormasyon sa online or dun sa pagre-research, no? Pero yung mentorship, malaki rin kasi talaga yung natutulong noon. At maraming mga exporters na natulungan na ng DTI, ng SITEM, ng Philippine Embassy at ng PTIC Tokyo, nagbabahagi sila ng kanilang mga karanasan mismo, no? Meron din tayong mga programa when it comes to shared services facilities, no? Tinutulungan natin yung mga exporters, lalo na yung walang malaking capital, no? Nagbibigay tayo ng mga makina dun sa ibang-ibang mga locality sa DTI regions para magamit ng komunidad yung mga makina na makakatulong sa kanilang pagbuo ng mga produkto, no? Meron din tayo mga international trade fairs na sinasalihan at nagbibigay tayo ng suporta sa pamamagitan ng mga ahensya na katuwang ng DTI at ng PTIC Tokyo at ng SITEM, no? Dito naman sa embahada, Kasi yung pinag-uusapan natin mostly B2B, no? Yung mga importers, distributors ang pumupunta dito. Ang embahada, marami din siyang network dito sa Tokyo, no? At meron din sila mga programa or activities together with the Filipino community na pwedeng salihan ng ating mga buyers na gustong magbenta naman ng mga ilang piraso lang kapag kunyari may mga events, no? So katulad nung TIGS recently, no, yung ibang mga exporters natin doon, inimbitahan natin sila para doon sa Philippine Festival na mangyayari sa November, no? Ito yung isang business to consumer activity. So yung ibang sa mga exporters natin na gustong makakuha ng feedback directly from the consumers or gustong magbenta ng ilang mga produkto, inimbitahan natin sila dito sa mga activities na ganito. So maraming mga activities, pero hihikayat natin yung ating mga kababayan, Steph, na kung kunyari meron silang mga katanungan, huwag silang mag-atubiling na lumapit sa Philippine Trade and Investment Center dito sa Tokyo at sa iba-ibang party din ng mundo. Meron din pala kaming ibang, meron pa kaming isang PTIC office dito sa Japan bukod sa Tokyo. Meron kami sa Osaka.
1: Ito naman po, mula doon sa naging participation po no ngayong 2026, ano po ang mga pangunahing takeaways or feedback na nakuha po ng Embassy at ng PTIC Tokyo mula sa Japanese buyers na maaaring gamitin ng Filipino exporters upang mapabuti pa ang kanilang mga produkto at business strategies?
4: Sige, bigyan kita ng tatlo siguro na maikli lang to. Number one, you have to build your relationship with the Japanese buyer, no? Kaya importante ang magandang relasyon, no? Hindi lang tayo humihingi ng order sa kanila. Bumubuo tayo ng isang relationship para pang matagalan yung negosyo natin sa pagitan ng Filipino exporter at ng Japanese buyer. Pangalawa siguro, kailangan bumalik tayo dun sa roots natin, no? And we tell this story to our potential market, no? Marami sa mga Japanese gusto nilang malaman yung storya behind the product, no? And normally they make decisions, purchase decisions because of the compelling story or narrative of some of the products that are being produced in the Philippines. Kapag kunyari itong produkto na to ay tumutulong sa mga komunidad sa Pilipinas, minsan nagiging rason yon para bumili yung mga Japanese buyers, no? So go back to your roots and tell your story and put this in your marketing campaigns. And lastly, no, build a very credible business, no? Kasi ang mga Hapon, they're here for the long term when it comes to building businesses. So kailangan yung negosyo mo very credible. Kapag kunyari nagpadala sila ng inquiry or nag-email sila sa iyo or nag-send sila ng message, very promptly dapat sumasagot ka din dun sa mga inquiries nila, no? So those basic three lessons maybe I would like to share this afternoon to our listeners.
1: Siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan from this interview, Sir Froilan. Bilang bahagi ng mas malawak na trade promotion efforts ng ating embahada, maging ng ating PTIC Tokyo, no? Ano pa po yung mga susunod niyo pong mga hakbang upang matulungan pa ang Philippine exporters na magkaroon ng sustained presence sa Japan?
4: Ako, marami pa yan, no? In fact, the past couple of days, Steph, no, nag-uusap-usap kami ng private sector, ng public sector, kung paano namin magagawang mas sustained yung ating pagtulong sa ating mga exporters. Hindi lamang sa design products, pati sa food products and even sa electronics products. Kasi malaki yung potential dito sa Japan, no? Pero ang mababahagi ko siguro sa inyo ay yung mga nalalapit na programa na natin, no? Sa darating na October 15 to 17, meron tayong Manila Fame Jam sa Pilipinas. So nag-iimbita kami ng mga potential buyers dito sa Japan para sila mismo pumunta sa Pilipinas at makita nila yung ibang mga disenyo natin, no? Marami pa tayong mga activities including possible participation in trade shows here, including the Philippine Festival that's happening in November. Pero hinihikayat natin yung ating mga tagapakinig na pumunta at bumisita dun sa ating website, sa Facebook page natin at saka sa Instagram page para malaman kung ano pa yung mga programa natin sa mga susunod na buwan at taon.
1: And with that po, maraming salamat po, Sir Froilan, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat din, Steph.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama mula sa PTIC Tokyo, ang kanilang commercial counselor, walang iba kundi si Ginoong Froilan Pamintuan. Didiretso na tayo sa bugso ng mga balita mula sa mga kapatid nating himpilan sa probinsya.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 20 bigas meron na sa lalawigan ng Cagayan. Ang kabangulati hahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
5: Ikagapangan na irregular na magatang na 20 pesos kada kilo ng bagat sa probinsya ng Cagayan, mabalin ipang implementa ng 20 bigas meron na o BBM na tanapasang agaw. Ibenebisyaryo ira, ari laman i minimum wage earner o vulnerable sector no ari, pati mestro antre mestra ira, pati irayarin non-teaching personal antre media. Tamen sana na kagini Governor Edgar Aglipay nga nesale na i mestro antre mestra ira ta 20 bigas, kafuta amuna no aniisiga na Mestro Andre Mamestra ira. Ikasta na yaw nga programa na kagina gobernador nga matultuloy at deasono mabalin itermino na Presidente Bongbong Marcos. Isistema na kada bulan iga imagatang na benepisyaryo ta 10 kilos nga baga na no RSBSA ga pa tagakaban imagatang na. Na promosa na Food Terminal Incorporated na yayay ka-partner na probinsya ta pangitumpal ta programa nga siguro duwad da nga iga i-supply na may lakong nga napo nga baga ta benepisyaryo ira. Takapopulwa na rollout na BBM na ta probinsya, iga i 400 ng kaba na baga inepra para no sitaw iga i maturo 1,000 na benepisyaryo inahagatang ta 20 pesos kada kilo na baga. Yata ni balita na gafood ta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City. Baguio City tumanggap ng pagkilala sa 17th ASEAN Health Ministers Meeting and related meetings dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng smoke-free environment. Ang kabungulati hahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
6: Naptayawan ti Baguio City iti 2026 ASEAN Smoke-Free Award. Panangbigbig iti agtultuloy a panakaipatungpal kadag iti pulisiya maipapaan iti panagkontrol iti segrilyo. Panakakisa iti promosyon ti produkto at tabako. Ken panangipatungpal iti smoke-free environment para kadag iti residente kan bisita. Ti pamadayaw ket naipaay iti 17th ASEAN Health Ministers Meeting and related meetings si Jai Kuala Lumpur, Malaysia. Ti Gold Award ket mangipakpakita iti agtultuloy a panagtumpal iti syudad iti City Ordinance number 34 series of 2017 wenno ti smoke-free Baguio Ordinance. Daytoy abalegi ket babaan iti panagtitinulong dagiti naduma-duma nga opisina ti city government, barangay, pribado a sektor ken dagiti volunteers. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong, ti pamadayaw ket gapo iti kolektibo at ignay iti amin. Ti ASEAN Smoke-Free Award ket maysa a regional a panagbigbig a maipapaay kadagiti syudad, munisipyo, ken probinsya akaraman iti ASEAN region. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Lucena. Trabaho agad, job fair, handog ng Pangulo, isasagawa sa Oriental Mindoro. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
7: Isasagawa ang trabaho agad job fair, handog ng Pangulo alas 8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon, September 14, 2026 sa Mangyan Hall Provincial Capital Complex, Camilmil, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon sa pamalit ng Dole Mimaropa, ang nasabing event ay kanilang inorganisa sa pipagtulungan sa pamahalaang pandalawigan ng Oriental, Mindoro. Nilalayo nito na mailapit ang maraming employment opportunities sa mga job seeker sa probinsya. Anila, daan-daang job vacancies mula sa iba't ibang participating employers ang bubuksan para sa mga kwalipikadong aplikante sa lalawigan ng Oriental, Mindoro. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo na tayo sa Verac, DSWD at UNICEF. Pinalalakas ang maagang paghilos sa kalamidad sa lalawigan ng Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosy Nieva.
8: Pigpapakusog kan DSWD Bicol, katabang ang UNICEF asin mga LGU. Ang sistema kan anticipatory action sa Catanduanes nganing mas maparikas ang pagpreparar asin pag-abot ng tabang antes pa man magtamaan kalamidad. Ginibo sa probinsya ang rollout kan standard operating procedures para sa anticipatory action. Emergency response as an emergency cash transfer, kabali ang simulation exercise para sa activation process poon day 5 hasta day 0 o landfall. Obheto kay ni na maparahay ang koordinasyon asin maagap na pagpreparar urug na sa mga coastal asin geographically isolated areas. Parte ini kan padagos sa pagpapakusog kan disaster preparedness sa nasambitan ng probinsya. Gikan sa RP Verac ni si Rosy Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosy Nieva mula sa Verac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, mga biktima ng Bagyong Tino sa dalawang bayan sa Cebu natanggap ang tulong mula sa pamahalaan. Pakinggan ang detalye ng balita mula kay Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
9: Mukabat sa 4,600 kabanay gikan sa Midwestern Cebu nga nabiktima sa Bagyong Tino ang nakadawat sa tabang gikan sa gobyerno. Dito sa Balamban, 4,363 kon 4,363 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga tabang pinansyal aron makatabang sa ilang mga panginahanglanon na ilabi na sa pagtukod pagbalik sa ilang panimay nga nagusba tungod sa Bagyong Tino. Nag-apod-apod usab ang Provincial Agriculture Office og tag 10 kilos sa nga sako sa bugas, samtang ang Provincial Veterinary Office naghatag og mga tambal, uban pang mga veterinary supply, aron pagtabang sa mga mag-uuma sa pag-atiman sa ilang nahibiling kahayupan og mga binuhi. Gikan sa nasyonal nga kagamhanan na ang bugas, ubos sa programang Bigay-Bigas para sa Masa. Sa silingang lungsod sa Asturias, anaa sa 320 kon 320 usab ka mga apektadong pamilya ang nakadawat og tag 10,000 pesos isip tabang kanila sa pagsugod pag-usab sa pagtukod sa ilang mga panimay may ug panginabuhian. Nag-apod-apod usab ang PVO og napo ka kilong bugas alang sa maong matag benepisyaryo sa Asturias pinaagi sa PAO ingon man ang supply sa mga nagbuhi og kayupan sa maong lungsod gikan sa PVO. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Red alert status sa Maguindanao del Sur, itinaas para sa BARM parliamentary election. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao.
10: Gisa ka sa probinsyal nga kagamhanan sa Maguindanao del Sur ang red alert status tibok probinsya alang sa umaabot nga BARM parliamentary election. Sumala sa pahayag sa PDRRMO, tumong niini nga masiguro ang luwas malinawon og hapsay nga eleksyon. Tungod dini, naka-activate ang ilang emergency operation center sa probinsya sugod karong adlaw, Setyembre 13, 2026. Gimanduan ang mga response team nga magpabiling alerto og andam sa pagresponde sa bisan unsang emerhensiya o insidente sa wala pa panahon sa o human sa eleksyon. Magpalay ng red alert status hangtod sa walay makitang peligro human sa proklamasyon sa pinakaunang BARM parliamentary election. Gikan sa Radyo Pilipinas, Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dito na nagtatapos sa ang bugson ng ating mga regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Bumagsak muli ang piso sa panibagong makasaysayang antas laban sa dolyar nitong Biyernes. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang piso sa 62 pesos and 68 centavos kada dolyar sa pagtatapos ng kalakalan matapos umabot pa sa intraday low na 62 pesos and 775 centavos. Mas mababa ito kaysa sa dating record na 62 pesos and 625 centavos noong Setyembre 8. Ang mas mahinang piso ay magpapamahal lalo sa pagbili ng langis na binabayaran sa dolyar at magpapabigat din sa utang panlabas ng bansa kung saan isang katlo ay nakautang sa dayuhan. Mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng piso. Bago ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong Pebrero, naka-recover pa ang piso sa 57 pesos and 53 centavos noong Pebrero 23. Ayon kay Jasper Undap, equity analyst ng Regina Capital, lumalala ang kawalan ng katiyakan para sa negosyo at mamimili. Bagamat nananatiling matatag ang konsumo matapos ang digmaan, nananatiling tough ang kalagayan ng negosyo lalo na't muling umakyat sa mahigit 100 dolyar kada barilis ang presyo ng langis. Nagbabala rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mahigpit nitong binabantayan ang galaw ng palitan at epekto nito sa inflation. Sa huling pulong, muling tinaas ng BSP ang interest rates dahil nananatiling mataas ang presyo ng bilihin.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Magkakaroon ng dagdag singil sa tubig ang mga kabahayan sa Metro Manila simula Oktubre 1 matapos aprobahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa fourth quarter ng 2026. Sa East Zone, nasakop ng Manila Water, tataas ng 8 sentimo kada cubic meter ang taripa. Ipatutupad ang 0.92% FCDA sa basic charge na 50 pesos and 70 centavos katumbas ng 46 centavos kada cubic meter mula 39 centavos noong nakaraang quarter. Samantala sa West Zone na pinaglilingkuran ng Maynilad, madadagdagan ng 24 centavos kada cubic meter ang singil. Bagamat nananatiling bahagyang negatibo ang FCDA ng Maynilad sa negative 1% kada o 1 centavo kada cubic meter, mas mataas pa rin ito kumpara sa negative 25 centavos noong third quarter. Ang FCDA ay mekanismong ina-adjust kada quarter upang maipasa sa consumer ang epekto ng palitan ng piso at dolyar sa pagbabayad ng foreign loans na ginagamit sa pagpapalawak ng water at wastewater projects. Nilinaw ng mga regulator na layunin nitong maiwasan ang under o over recovery ng utang dahil sa currency swings. Ayon sa Manila Water, hindi maapektuhan ang kanilang projected net income sa bagong adjustment.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Binawasan ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong Setyembre ng 4 na sentimo kada kilowatt hour o kada kilowatt hour. Ayon sa kumpanya, bumaba ang overall rate sa 14 pesos and 74 centavos kada kilowatt hour mula 14 pesos and 78 centavos noong Agosto. Para sa mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, katumbas ito ng halos 8 piso na tipid sa buwan ng bill. Ipinaliwanag ni Joe Zaldariaga, head ng Corporate Communications ng Meralco, na ang pagbaba ay dulot ng mas mababang ancillary service charges at taxes. Bumaba ng 33 centavos kada kilowatt hour ang ancillary charges mula sa reserve market habang nabawasan ng 17 centavos ang buwis at iba pang charges. Dagdag pa ng Meralco, nakatulong ang pagtatapos ng maintenance shutdown ng Malampaya gas facility na nagbigay daan sa first gas at prime cogen plants na gumamit ng indigenous natural gas na exempt sa value-added tax. Gayunpaman, nananatiling mataas ang generation charges dahil sa paghina ng piso at pagtaas ng fuel cost bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Patuloy ding ibinabalik ng Meralco sa mga customer ang 1 peso and 1 centavo kada kilowatt hour na refund.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Matapos ang masaklap na simula sa 20th Asian Games, bumawi ang All PBA Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng 109-78 panalo kontra Kazakhstan nitong Sabado sa Aichi International Arena. Sa tagumpay, muling nabuhay ang kampanya ng Gilas para sa quarterfinals at depensa ng titulo. Matapos ang pagkatalo sa Bahrain, agad nagpakitang Gilas si Robert Bullock na kumamada ng 20 puntos at 2 assists, kabilang ang 13 puntos sa first half na nagbigay sa Gilas ng 50-37 lead sa halftime. Sa huling yugto, sumabog mula sa 3-point area si Jerica Hanmisi, nagtala ng team-high 22 points sa 7 of 11 shooting mula sa labas, bukod pa sa 2 assists. Nagambag din si Cedric Bearfield ng 11 puntos, 4 na rebounds at 5 assists, habang si Zav Lucero ay nagtala ng halos double-double na may 9 na rebounds at 10 puntos. Hindi rin nagpahuli si Calvin Oftana na may 12 puntos matapos siyang manguna sa unang laban kontra Bahrain. Mabilis na lumamang Gilas sa 11-0 run, ngunit nakahabol ang Kazakhstan sa 18-15 matapos ang unang 10 minuto. Sa second quarter, muling nagpakula ng 12-0 run ang Nationals para sa 50-37 abante. Sa fourth quarter, tuluyang pinatibay ni Hanmisi ang panalo sa sunod-sunod na 3. Susunod na laban ng Gilas men ay kontra China sa Lunes, Setyembre 14.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matibay na tinapos ng San Miguel Beermen ang laban upang makaligtas kontra Phoenix Fuel Masters 94-89 sa PBA On Tour nitong Sabado sa Capital Arena, Ilagan City, Isabela. Kahit wala si Don Trolliano at Jeric Ahanmisi na kasalukuyang nasa Gilas Pilipinas sa Asian Games, nanatiling matatag ang Beermen. Tabla sa 77 ang score sa fourth quarter nang umangat si Marshall Lassiter, nakapuntos mula sa 2 free throws at isang mahabang 3 para sa 84-80 lead. Sumagot si Ken Tuffin ng 2 free throws para sa Phoenix, ngunit agad binawi ni Rodney Brondial sa 2 sunod na baskets para sa 90-86 abante. Nagbanta pa ang Fuel Masters matapos ang 3 ni Richie Rivero na naglapit sa 90-89, pero agad sinagot ito ni Mo Tautua upang tiyakin ang panalo ng San Miguel.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyo napakinggan ang mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Bago tayo magpasalamat sa ating mga kasama dito sa studio, ay merong nagpapabati sa atin ng happy birthday. So happy birthday kay Lolo Ramon Carlos. Ano siya? Asawa siya ng aming Lola Mirla na tita ng aking Mommy Rose. So happy birthday po sa inyo. At eto na nga, magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
19: Ayan, good afternoon po. Magandang hapon po at kumusta po sa ating mga kababayan. Biyernes na naman po ng hapon at tuloy po kayo dito lamang po sa tahanan ng OFW, programang hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ayan, so ako po ang makakasama ninyo sa hapon na ito, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs at ito po ang programang tumatalakay sa mga issue at mga kwento ng ating mga kababayan, ang ating mga bagong bayani at ang kanilang mga pamilya. So, dyan lamang po kayo, makinig po at maki-join na rin po kayo dahil live nyo po kaming masusubaybayan at maririnig. Mapapanood din po sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas 1, official Facebook page din ng Department of Migrant Workers at sabayan din pong napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. So ang aking pong partner ay parating pa lamang at una po muna. Ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon at punong-puno po ang ating programa ng mga bisita, mga kwento at syempre maya-maya lang

0: Gawa ang makabuluhang pagsasanay hinggil sa non-punishment principle mula rescue hanggang post-conviction. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mga migranteng Pilipino. Pinangunahan ni Undersecretary Attorney Darlene R. Pajarito ang talakayan na nagbigay linaw sa mga legal na batayan at sa kahalagahan ng victim-centered approach para sa mga biktima ng human trafficking. Sa partisipasyon ng 35 kinatawan mula sa iba't ibang migrant workers offices, itinampok ang papel ng frontline defenders sa pagtukoy ng biktima, pagpigil sa re-traumatization, at pagpapatupad ng makatao at makatarungang proseso. Samantala ay lumagda naman sa isang MOU o Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers, Blas F. Ople Policy Center at Unilab Education Incorporated upang palakasin ang reintegration ng mga nagbabalik na OFW healthcare professionals. Layunin ng kasunduan na mabigyan sila ng mga oportunidad bilang mga educators, trainers at mentors sa lokal na healthcare sector. Gagamitin ang kanilang mga kaalaman at karanasan mula sa abroad upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga healthcare professionals sa bansa. Pinagtitibay ng partnership ang mga programa ng DMW para sa makabuluhang pagbabalik trabaho ng mga OFWs dito sa Pilipinas. Sa linggong ito rin ay mainit na sinalubong ni Ambassador-designate Sinen Mangalile si Labor Attaché Melvin Caseda sa courtesy call sa Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh, Cambodia. Ibinahagi ni Labat Caseda ang mga programa ng MWO Cambodia kabilang na ang mga updates sa mga kasong hawak para sa OFWs. Tinalakay ng dalawang opisyal ang mas matibay na tulong sa proteksyon, legal assistance, edukasyon at welfare services. Naninindigan ng embahada sa pagpapatibay ng one country team approach para sa kapakanan ng mga Pilipino sa Cambodia. At matapos naman ang pag-atake sa Odessa, Ukraine noong September 2, ay ligtas nang nakababa ang 26 na tripulante ng bulk carrier Gingo. Ayon sa DMW, kasalukuyan silang nasa Moldova at inaasikaso ang kanilang travel documentation para sa kanilang repatriation sa bansa. Katuwang sa proseso ang Philippine Embassy sa Warsaw, Konsulado sa Kyiv at MWO sa Prague kasama na ang mga ship owners. Tiniyak ng pamahalaan na maibibigay ang agarang tulong at benepisyo habang naghahanda silang makabalik sa Pilipinas. At yan po ang mga balita sa linggong ito. At dumako naman po tayo sa ilang sandali lamang sa serbisyong DMW.
1: Serbisyo DMW.
0: Ayan, at kaugnay po ng isinasagawang tuloy-tuloy na Action Fund Distribution. Bahagi po ito ng Uplift Program ng Department of Migrant Workers. Makakasama po natin ngayong hapong ito ang ilang benepisyaryo ng programa. Ayan. So sa hapong pong ito ay kasama natin si Ginang Emma Fernandez at si Ginoong Saidamen o Said Dalumabaw. Magandang hapong po sa inyo. Si Ma'am Emma po siguro muna. Bumati po kayo, ma'am. Sir.
2: Una sa lahat po, nagmamagandang loob po ako sa inyong lahat, sa Panginoon ng Diyos at sa aking pong mga kasama noon pong nandun ako sa Dubai, pati na rin po sa amo ko at sa mga pamilya ko. Maraming pong salamat.
0: Si Sir Said naman ay bati ka muna, sir.
3: Maraming salamat po kay Sir RD dahil natulungan din kami mga OFW at nabigyan kami ng fund action na makapag-umpisa ulit dito sa Pilipinas.
0: Ayan. Kay Ma'am Emma muna. Ma'am, kwento mo nga ang iyong kwentong OFW. Saan ka nang galing, ma'am? Anong trabaho? At ayan, ano po ang inyong karanasan?
2: Una ko pong karanasan nung nagpunta po ako sa Saudi bago ko napunta ng Dubai. Doon sa Saudi talaga, mahirap po talaga. Mm-hmm. Naranasan ko rin po yung hindi kumain, nandun yung hindi ako pinasawad ng isang buwan. Mm-hmm. Tapos nandun po rin yung tinabuyan ako ng anak ng sa mukha ko ng tsaa, ganyan. Maraming din po ako naranasan sa Saudi. Kaya kahit pa paano naman po, natapos ko rin po yung kontrata ko
0: Tiniis
2: sa kanila.
0: Tiniis mo pa rin, opo. Mm-hmm.
2: Doon din po sa pangalawa kong punta uli ng, sa Kuwait naman po, marami po ako napuntahan. Sa Kuwait po talaga matindi rin po ang paghihirap ko rin doon. Nandun rin po yung yung nagkagay.

0: Pero sa Kuwait, nandun yung nagtatakbuhan kami. Nagtatago kami dun sa silong ng hagdan, ng mga amo ko, ganyan. Nandun din po yung pagalitan ako ng amo kong lalaki, amo kong babae. Lahat po ng karanasan ko sa Kuwait, abot-abot din po ang paghihirap ko. Nandun din po yung duraan ako sa muka ng mga anak ng amo ko, ganyan. Pero tiniis ko rin po, nandun yung awayin ako ng nanay, ng biyanan niya. Tiniis ko rin po pa alang-alang sa mga anak.
1: Medyo ano. Pero mamaya, kahit nakauwi ka na dito, kukunin lang namin yung mga detalye niyan. I-ano lang po namin. Yung pong mga detalye ay aayusin lang namin mamaya. Andiyan po yung isa naming regional director. Abogado din po. Pakukuha ko lang yung detalye. Kasi, pa-blacklist ka natin yung mga employer na ganyan. Bagamat po, yun nga, natapos yung kontrata o ano, ayaw po natin na yung mga ganyang klase ng employer magpatuloy at yung posibilidad na magmaltrato o hindi pa maganda yung kasapitan din ng ating mga kababayan o ng kahit na anumang lahi pa na magtrabaho sa kanila. So, ayusin din po natin yung legal assistance para sa inyo. Alang-alang din po doon sa iba pang mga posibleng maging biktima. Kayo naman po, Sir Said, ano naman po ang ating kwentong OFW?
2: Ano po? Una-una po, nung napunta po ako sa Taif, doon ako naging barista po. Then, maganda naman yung pakikitungo ng amo ko. Tatlong babae na amo. Then, nung kalaunan, sa middle na, parang nag-iiba na yung ugali nila. Then, yun, nagsabi ako sa kanila na kung pwede akong ilipat ng ibang employer. Di naman sila pumayag. Pero yung iba kong kasama, pinayagan nilang makalipat ng ibang employer hanggat ako nagpupumilit pa rin akong lumipat kasi pag bumibisita yung tatlong babae is parang iba yung nagiging attitude nila. Hindi ko maintindihan kasi Arabo yung salita nila. Although may mga alam akong Arabic pero basic lang. Then sabi ko is kung ayaw nyo akong ilipat, tatakas ako. Kasi yun lang ang paraan para yun. Kasi iba na kasi yung ugali nila, parang nag-iiba na rin eh. Then hindi na kasi maganda yung pakikitungo nila sa amin. Then nung kalauna, lumipat ako ng ibang employer, hindi pala ako inayos nung bago kong employer. Hindi kasi sila nagkasundo nung dati kong, then parang binibenta ako nung dati ko. Then ang sabi sa akin nung bago kong employer is magbabayad daw sila ng 25,000 SR kung daw nagkakamali. Hindi pumayag yung bago ko kasi gusto nila is 10,000 SR. Hindi pumayag yung dati ko. So hanggat sa nangyari is hinurob ako. So TNT na yung naging
1: so, syempre paghurob para po dun sa mga kababayan natin na nakikinig. Pag ibig pong sabihin pag ginawa kang hurob, wala ka pong legal na papel, di ba? Wala ka ng legal na papeles doon. Kaya po hindi ka basta-basta pwedeng magtrabaho ng legal, hindi ka po pwedeng kumbaga yung documentation mo po ay wala, di ba? Kumbaga wala nang walang epekto. So ang pinaka magandang paraan po niyan ay di ba maayos ng ating MWO, ng ating Migrant Workers Office ang katayuan mo, ang mga papeles mo nang sa ganun either makapagpatuloy ka makapagtrabaho or legal kang mapauwi pabalik dito sa Pilipinas. So, anong nangyari sa Aid?
2: May nag-inspection ata ng mga baladiya. Yung mga baladiya na yun, hanggat sa tinignan yung ikama ko, illegal expired daw ako. Expired na. Illegal daw ako. Then, dinala ko sa presinto. Apat kami. Pero yung iba nakaalis kasi legal pa naman daw sila. Then, ako lang yung naiwan hanggat sa dinala ko sa deportation. Then isang buwan na ako na natili sa deportation. Nandun na yung muntikan na akong mamatay dahil dun sa na stress, depressed. Dahil gusto ko nang makalabas, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas na lang para ano. Alhamdulillah, may tumulong sa akin si Asnay at Ate Asnay Rampuan. Then nag-report siya sa Polo, then hanggat sa lagi niya akong ina-assess. Hanggang sa nakawin na ako ng Pilipinas.
1: Sa mga kababayan po natin, ano po, naririnig nyo naman po yung kwento ni Kuya Said. Pag kayo po ay nagka-problema sa mga papeles ninyo, ha, pag yan po ay nag-expire, kahit po sabihin ng inyong employer at kahit na mabait ikanin nyo nga employer ninyo sa inyo, wag yung pong mga papeles niyo lalo na po sa ibang bansa, wag po niyong mapapa-expire yan o dapat po ayan ay laging updated. So kung magkakaproblema po kayo sa papeles, work permit, ikama, visa, yung mga ganyan po natin, lumapit po kayo sa pinakamalapit na migrant workers office, kontakin niyo po agad para po matulungan kayo kasi napaka-importante po ng documentation sa kanong legal na status ninyo dahil mas mapoprotektahan po kayo diyan sa kumbaga sa mga bansang inyong pinagtatrabahuhan. Yan. Sa pagkakataon naman pong ito ay may munting handog po kami sa inyo po ang inyo pong action fund na amin naman pong ipinagkakaloob para may mapagsimulan naman po kayo dito sa ating bansa. Ito po ay of course sa kabutihan po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaki po ang ating pasasalamat dahil binigyan niya tayo ng augmentation sa ating pondo para mas marami pa po tayong OFW na matulungan, di po ba? Ayan. So, Nay Emma, ano po ang inyong mensahe naman sa pagtanggap po ninyo ng Action Fund at ano naman po ang plano natin pagkatapos po dito?
0: Nagpapasalamat po ako sa bigay tulong ninyo at kay attorney sa lahat po ng bumubuo dito sa loob. Ito pong bigay nila sa akin, siguro mapupuhunan ko po sa negosyo at saka suporta sa paggamot ko, ganyan kasi po, naggagamot pa po ako sa tuhod ko, ganun.
1: Taga saan ka, ma'am?
0: Sa ano po, sa Malabon po.
1: Malabon. Oh, pagkuan, ma'am, meron tayong medical assistance din na pwede ka naming matulungan din sa check-up mo. Magsabi ka lang po sa ating DMW NCR Regional Office at kayo naman po ay pwedeng tulungan. Paminsan-minsan sa mga check-up, pwede naman namin kayo madala din sa OFW Hospital at dyan lang naman yan sa may Pampanga para po kahit papano ay makatulong din kami sa rehabilitation saka sa pagpapagaling. Ikaw naman, Kuya Said.
2: Maraming salamat. Sige po. Yun nga po, nagpapasalamat po kami sa DMW, especially po kay Sir Attorney dahil sa andog niya sa amin ng konting tulong na muli kami makapag-umpisa dito sa Pilipinas. Yun lang po. Salamat po.
1: Ayan. At pag anuhan nyo po at marami pa naman po kaming mga programa din na handog sa inyo, lingon ng lingon. Pag napapansin po siguro ng ating mga kababayan na nanonood at hindi lamang naman nakikinig, itong dalawa po nating bisita, lingon ng lingon dun sa likod. Di bali po, mamaya, yun nililingon nila, kaharap po natin dito at i-interviewin. Saktong-sakto po, di ba? Saktong-sakto. At, di ba, kumbaga naman, saktong-saktong makakapanayam naman natin ang tinatawag nilang attorney, regional director attorney at natawag nila. Mamaya po upang ikwento sa atin ang mga, ano po natin, ang mga programa po ng DMW NCR. So, kami rin po ay nagpapasalamat dahil pinagkatiwalaan nyo po, pinagkatiwalaan ninyo ang inyong kwentos dito sa ating programa. At asahan nyo po na patuloy po ang suporta ng ating departamento sa mga OFW po at sa inyong mga pamilya. Ayan po. So, maraming salamat. Diyan lamang po kayo at maya-maya lamang po ay may mga makakapanayam pa po tayo na atin pong mga kababayan at syempre ang atin pong special na bisita sa hapon na ito at magbabalik po ang tahanan ng OFW.

0: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hakol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
1: Bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: Ayan, inaayos ko lang yung headset ko at mukhang online yung ating susunod. Pero hindi po ito online, ang ating pong co-host ay nandito. Ayan, nandito at galing sa mga meeting po kanina na ano ko pa sa office. Ang dami pang mga OFW na mga kinakaharap. Pero pabatiin ko muna ang aking partner. Asik Benny, bati ka nga muna.
5: Thank you, partner. At maraming salamat sa ating mga taga-subaybay na patuloy na hindi bumibitaw. Kaya, Asik, partner, number one tayo.
4: Yun pala, nakalimutan kong banggitin kanina. Mamaya
5: buti
4: ako pala sana
5: dumating ako kung hindi nabanggit ko.
4: Hindi natin na, last quarter, di ba? Okay. Last quarter, I think around June, May okay. And June, di ba? May and June, tayo number two.
5: Oh,
4: 'di ba? Hindi naman po sa kami ay pero natutuwa po kami sa ganyan. Ibig pong sabihin ay lumalawak po ang engagement at we're really thankful. We're very very thankful po ang buong Department of Migrant Workers family. Syempre, kasama na rin po ang Radyo Pilipinas family ay nagpapasalamat po kami syempre sa inyong suporta, 'di ba? Parang
5: yes.
4: Akala ko dati doon lamang sa aming maliit na baryo sa Nueva Ecija. May nakikinig dito sa program. Kumbaga lahat lang ng kumari ng nanay ko ang nakikinig dito. Yung pala partner ay talagang by the thousands, by the hundred thousands ang ating listener. So thank you very much.
5: Yun na ang nabalitaan ko, partner, na yung buong barangay nyo, pag ganitong oras, nandoon sa harapan ng bahay nyo at nakikinig.
4: Nakikinig dito. And speaking of Nueva Ecija, partner, dama ko muna tayo sa kwento ng isa nating kababayan. Ito'y taga Nueva Ecija din. At pagkwentuhin muna natin siya ng kanyang karanasan mula Thailand. Ayan, sa bansang Thailand naman. At nagbabalik Pilipinas, of course, si Teacher Julina Carpio. Matapos ang 3 taon bilang isang teacher sa Thailand. At sa kabila ng hamon ng pandemya at iba pang mga kinaharap na problema, ay pinili niyang umuwi upang muling makasama ang kaniyang pamilya at ipagpatuloy ang kaniyang profesyon dito sa Pilipinas. Ayan. So sa tulong ng sa Pinas, ikaw ang Mama at Sir o SPIMS program, nabigyan siya ng pagkakataong muling ituloy ang kaniyang pangarap bilang guro.
5: Yes, partner, at makakakwentuhan natin via Zoom si Teacher Julina. Magandang araw po, Ma'am Julina.
4: Online na ba si Ma'am Julina? Ayan, online na si Ma'am Julina.
6: Hello po, magandang hapon po sa lahat ng online viewers natin at sa Ansan Studio.
5: Yes po, Ma'am Julina, bago ka naging OFW, anong trabaho mo dito sa Pilipinas?
6: Isa po akong OIC sa isang lending company dito sa aming bayan po.
4: Ayan, lending company. Hindi ko natatanungin kung anong lending, pero taga saan ka nga, Ma'am Julina?
6: Dito po ako sa bayan ng Bungabon, dito sa Nueva Ecija.
4: The onion capital of the Philippines. Yes, tama po ba? Ayan, ang kanilang very famous Sibuyas Festival kada April. Ayan, kada April. Oo. Sige. Ma'am, kumusta karanasan bilang isang Filipino teacher sa bansang Thailand? How was the experience?
6: Ayan, so pinanood ko nga po kanina yung dalawa po nating kababayan din na nag-abroad. So sa amin po, sa Thailand, kung i-compare ko, mas worthy po kami doon dahil when it comes to working environment, okay po kami. And then yung employer po namin, okay naman po siya. Talagang ang kalaban mo lang po doon as yung communication barrier po natin dahil ang hirap po talaga na hindi po English yung kanilang first language. So, yun po yung isang nagpapahirap sa amin na mga OFW sa Thailand. And yun po sigurong pagkain.
4: Yung maanghang. Pagkain. Ayan, maanghang. Kung hindi tayo sanay eh, medyo ano.
6: Yes, yun. So, sa trabaho naman po, magaan naman din po. At ang mga kababayan naman po nating OFW doon ay hindi naman po sila nagpapabaya sa mga bago na kagaya ko nung bago pa lang po ako. So, sinusuportahan po nila ako. And then, yung pong, yung ating pong mga agency doon ay talagang sobrang hands-on naman din po sa mga OFW talaga.
5: Oh, so ibig sabihin, hindi yun lang ang medyo naging malaking hamon sa inyo at adjustment nung dumating po kayo. Pero nung panahon na yun, yun ba ay kasagsagan ng COVID-19?
6: Yes po, yun po yung siguro para sa akin yung naging struggle ko nun. Kasi dumating po ako doon na 2019 and then nung 2020 po, yun na po nag-start yung kasagsagan ng pandemic. Oh. Doon po yung isang nahirapan kami na kung saan po nag-stop po yung pasok. So, nawalan po kami ng karamihan po sa mga Filipino. Ang sabi po, nawalan ng trabaho dahil nga yung school po nag-stop. Wala. Talagang totally stop po lahat eh, kahit po mga government agencies or anything po. At buti na lang po sa amin, hindi po nag-stop yung aming sahod. Kumbaga, nag-half lang po siya. So, yun lang po yung isang na sa amin. And then yung yun din po yung reason na nagpa-uwi sa maraming OFW sa Thailand.
4: Ayan, so, syempre, ma'am, may decision na, uuwi, 'di ba? Uuwi. Anong what's next, 'di ba? What's next? So paano mo nalaman yung ating programa na tinatawag na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, at ikwento mo sa amin paano ka tumawid from a returning OFW nung panahon ng COVID nitong mga patungo sa iyong pagiging teacher ngayon diyan sa Division of Nueva Ecija.
6: Ayan, sobrang thankful po kami para sa amin po na mga aspiring teachers kasi po hindi po kami natatakot na umuwi sa bansa namin na hindi kagaya po nung iba na ala, wala na akong magiging trabaho pag uwi ko ng Pilipinas. So kami pong mga aspiring teachers, yung pong SPIMS program po talaga, yung parang nakatulong talaga sa amin na parang kung umuwi ka man dito sa Pilipinas, may kalalagyan ka. Kung umuwi ka man, wala kang worries. So yung process po noon, kung paano ko po nalamin, dahil po may mga co-teachers na po ako dati doon sa school ko na nakauwi po through SPIMS program po. So hindi na po nila naging problema talaga kung paano ba yung mag-a-apply po ako. Marami kasing balibalita na mahirap daw po mag-apply, ganyan. So parang kami, okay lang, kahit umuwi kami ngayon, may programa na tutulong sa amin para po directly DepEd, pag-uwi namin, pasok na lang po kami. Wala pong magiging normal, wala pong ranking, ganyan. So, napakadali po, napaka-smooth para sa mga aspiring teachers na kagaya po namin na nag-work abroad na makapunta po sa DepEd.
5: Partner, kunin ko lang yung sabi niya kanina, may kalalagyan. Alam ko po, ngayong buwan na to, yung mga SPIMS beneficiary, may kalalagyan talaga sa bagong programa ng DepEd.
4: Yes.
5: Pwede mo bang i-ano yun, partner? Ano ba yung...
4: Ma'am, anong rank mo ngayon?
6: Actually po, waiting po ako doon sa appointment ko as teacher 4.
4: So ngayon, from teacher 1 ka to teacher 4. Okay, kita mo. Yan. Ooh. Yan yung kalalagyan, 'di ba? Yan yung sinasabi natin.
7: Hindi siya kalalagyan, lumaktaw.
4: Yes. Alam mo sa totoo, partner, itong sa ating SPIMS program yan, katulad ni Ma'am Julina, napakalaki ng and the president himself, President BBM, announced it during his SONA, 'di ba? Teachers Month po ngayon na at natutuwa po kami sa mga kwento ng ating SPIMS beneficiaries kasi kasama po sila sa libo-libong mga public school teacher na nakikinabang ngayon doon sa career progression program ng Department of Education. At binibigyan talaga ng pagpapahalaga. Isipin mo yun, pumasok ng teacher 1, ang usual na tracking kasi niyan, teacher 2, teacher 3. Merong mga kasabayan si Ma'am Julina sa Division of Nueva Ecija na na-meet namin nila Director Ande last week doon sa NRN sa Nueva Ecija. From teacher 1, teacher 6 na sila ngayon. In a span of 3-4 years. And si Ma'am Julina, hinihintay na lang bumaba yung appointment niya. Appointed 2022-23 ba, Ma'am Julina? Parang ganun ka nag-start, ano?
6: Yes po, 2023 po.
4: 2023. So beginning this year, teacher 4 na siya. So yung career progression niya ay mabilis. Diba? At marami pa po kaming mga ganyang kwento at talagang tinutulungan po namin dahil po bilang pagpapahalaga talaga sa ating mga twice the hero, ang tawag natin, Kaveni, partner. Mga bagong bayaning guro at mga bayaning muli dito sa ating bansa. Yan.
5: So, napakaganda yung tinuran nyo po, partner. At gusto ko rin tanungin si Ma'am Julina kung ano ba ang mensahe na maibibigay mo sa kapwa OFW teachers na dating o naisting bumalik sa Pilipinas pero nag-aalala kung paano sila muling makapagsisimula.
6: Ayan. So, maraming OFW nga po akong naririnig na ganyan. So, unang-una po, meron po tayong gobyerno na tutulong sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. So, kung po kailangan nyo ng support, unang-una, so, mag-go po tayo sa ating mga government agencies na sila po yung unang makakatulong sa atin sa kanya. At sa mga aspiring teachers po natin, wag po kayong mahiyang magtanong, wag po kayong maghiyang mag-email. Kasi meron pong ganyan eh, yung nag-email daw po sila, wala naman daw pong response. So, ang tagal-tagal daw po. Isa pong nagustuhan ko sa SPIMS program is binibigyan po kami ng timeline. Mm. Halimbawa po, katulad po ako noon, kasagsagan na po ng pandemic noon, gusto ko na pong umuwi, tapos nagdadalawang isip po ako, uwi na ba ako, or mag-i-stay pa ako dito. So, nag-email po ako, then parang 6 months before po ng end ng contract namin. Tapos, ayun po, nag-update po sila from time to time. Hindi po totoo na hindi po pinapansin yung mga email ninyo. Talaga, ginagawa po nila yung kanilang mga trabaho talaga. It takes time po. Huwag po kayong makinig doon sa iba na sinasabi po nila na hindi naman sila nagre-response. Yeah. Hindi po totoo.
4: Nakakataba
6: yun.
4: Naman po ng puso.
5: Kita
4: oo,
5: ko
4: diba?
5: Yung ngiti mo.
4: Siyempre, diba? Hindi, kasi ano po, malaking ano yan sa amin, Ma'am Julina, na at least yung ba, sabi nga po namin, hintay lang po sandali. Kami naman po ay ginagawa lahat ng paraan. Hindi lamang sa SPIMS, ha? Meron na rin tayo para sa nurses at sa iba pa po nating mga professions at sa iba po nating mga kababayan yang bumabalik ng Pilipinas. So, maraming salamat, Teacher Julina Carpio, at pa-shout out na rin sa mga taga Division of Nueva Ecija kay Dr. Erickson Sabakan ang poging-pogi at napakagaling na ating Schools Division Superintendent diyan sa Division of Nueva Ecija. Nakita-kita kami last week nung balik-turo activity sa Palayan City sa Nueva Ecija. So, thank you po, Ma'am Julina Carpio, at sa lahat po ng ating mga SPIMS teacher. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Happy Teachers Month po. Ayan.
6: Thank you po.
5: Okay. At dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
8: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
4: Kanina pa ako paulit-ulit dito, sabi ko ano eh, Nueva Ecija program, Nueva Ecija airing and program to. Yung susunod nating makakasalamuha, yung ating i-interviewin sa hapon na ito. Bagamat ito ay kumbaga regional director ng pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas, ang National Capital Region in terms of services natin sa Department of Migrant Workers at sa volume din ng clients. taga Nueva Ecija din. Taga Nueva Ecija din to. Taga Nueva Ecija din to. Kaya ngayong hapon ay pabatiin muna natin ang ating guest. Walang iba po, kundi po ang matikas na Regional Director ng DMW National Capital Region, Attorney Falcone Millar. RDAs, bumati ka muna.
9: Ayan. Maraming salamat po, Asik Kiko. May kabayan from Nueva Ecija. Asik Benny, magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng taga-subaybay ng tahanan ng OFW at sa ating mga mahal na OFW na nakakalat sa buong mundo, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Ayan. Una-una, RDAs, kumusahin natin ang DMW-NCR. Simulan agad natin dun sa kanina, yung dalawa nating guest. Actually, dalawa lang yun na nandito sa studio. Sila Ma'am Emma kanina, saka si Kuya Said. Pero ang dami dyan sa labas, gusto ring bumate. May walo pang bitbit si RDAs dyan sa labas. Kumusta ang ating mga serbisyo sa ating mga Action Fund beneficiaries dito sa NCR, RDAs?
9: Ay, salamat po, Asik Kiko. Ang ating pong pag-release ng Action Fund Assistance ay patuloy po. Noong September 8 tayo po ay nag-release ng 165 beneficiaries. Nag-release tayo sa 165 beneficiaries amounting to more than 8 million. At mamaya po pagkatapos ng ating programa ay mag-release po ulit tayo ng isa pang 8 million batch doon sa Central Office. At ganoon din po, inilalapit po natin ang serbisyo sa ating mga mahal na OFW. Inihahatid po natin ang kanilang mga Action Fund Assistance kung sila ay impaired yung mobility. Kung sila ay nasa ospital, sila ay nasa bahay at hindi sila makakapunta sa ating tanggapan, pinaparamdam po natin na ang tahanan ng OFW ay mas na nakakarating sa kanila, ang serbisyo ng tahanan ng OFW. Patuloy po yan, Asik Kiko, Asik Benny. September 30, pagdating po ng September 30, we expect that the backlogs of releasing ng Action Fund Assistance ay makakatch up na po natin sa DMW-NCR.
5: Ayan, diba? Partner, nagtataka ako kasi ang first moon naman ni RDAs, Falcone. Pero RDAs, yung palayo sa kanya is Ace. Alam mo naman yung is parang naglo-lontainis. Pag Ace yan, ibig sabihin mabilis.
4: Mabilis.
5: Unang-una. So, ibig sabihin talaga mabilis ang serbisyo sa NCR at
4: una din sa sakit. Una din sa sakit ng ulo. And again, because it's NCR, di ba? It's NCR. Yung implementing office ng, di ba, syempre regionalized eh. Yung implementing office would of course be the regional offices. Kaya napakahalaga po ng mga DMW regional offices. And because NCR ang pinakamalapit sa central office at yaan ng ano natin, sila ang numero uno talaga pagdating doon sa on the ground na support at on the ground natin na implementation. So, RDAs, ayan, maliban doon sa Action Fund, ano pa yung mga naka-pipeline at ano pa yung mga services natin na talaga namang tinututukan at pinupush natin for NCR?
9: Yung banggitin ko na po, kunin ko na po itong pagkakataon na to, no, para i-promote ko yung ating alaman tungo sa kabuhayan na partnership natin with NRCO, TESDA. Tayo po ay mapalad na binigyan ng TESDA ng mahigit na 3,000 scholarship slots para sa ating mga OFW returnees at sa kanilang pamilya. Sari-sari pong kurso ito na ngayon ay ongoing ang enrollment, simula sa languages, meron tayong basic and advanced skincare, meron tayong facility cleaning, at yung ating number one most requested na kurso, yung caregiving, yan po ay available sa lahat ng mga OFW na OFW returnees at sa kanilang pamilya. Ongoing po ang ating registration ngayon, enrollment, at patuloy po na inihikayat namin ng ating mga mahal na OFW na i-avail po ito. Meron din po silang allowance dito, courtesy of TESDA. Meron po silang matatanggap na allowance sa kalagitnaan o pagtapos ng kurso.
5: Partner, 3,000 ano?
4: 3,000 sats. Wow. Mamaya po, ipa-flash namin sa screen yung enrollment form saka kung paano po mag-enroll. Kasi parang yung mga kababayan natin, nagdadalawang isip, libre po lahat ito. Ang kailangan nyo lang po, mag-sign up. At kami na po ang bahala. At kung may malapit-lapit po sa inyo, mga walking distance, ang dami partner, lahat ng cities at ang municipality ng NCR, of course, ay may offering. So, mamaya-maya po, ipopost namin uli ang paabiso na ito para na sa ganun, makita ng ating mga kababayan at makapag-enroll na rin naman sila. Ayan, partner.
5: Partner, tanungin ko lang si RDAs. Ano ba yung parating mga inaabangan sa inyo ng ating mga partners, yung mga kasamang OFW na gusto nilang malaman yung mga welfare updates program natin kagaya ng mga umuuwing distress OFW. Kasi alam naman natin na karamihan ng mga umuuwi nandito po yung ano natin, international airport, yung NAIA. At syempre, covered yan ng NCR. So ano yung mga welfare services na talagang madalas nang ilapit at itanong po sa inyo?
9: Maraming salamat po, Asik Benny. Ang karamihan ng ating mga wishlist ng ating mga OFW na bumabalik din sa Pilipinas, syempre ay yung reintegration. Ang ating pong tanggapan ay maigting ang collaboration sa NRCO, National Reintegration Center for OFWs, para po sa hindi lamang sa empleyo, hindi lamang sa mga government services na maaari natin ibigay sa ating mga mahal na OFW, kundi pati yung ating livelihood assistance sa kanila, yung ating Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Yan po ay patuloy na ibinibigay natin sa ating mga mahal na OFW. Kaakibat po niyan, ang ating pagkakandak ng seminar, yung ating tinatawag na Financial Awareness Seminar, at yung Small Business Management Training natin. Patuloy po yan, at lagi po namin sinasabi sa ating mga mahal na OFW na hindi lamang dyan nagtatapos ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Bukas po ang ating tanggapan sa anumang kanilang pangangailangan. Marami po tayong mga ahensya na sila ay nangangailangan ng tulong. Yan sila po i-guide natin kung paano sila matutulungan ng mga ahensya sa ating pamahalaan.
4: Yeah. Pinapakita rin sa screen ngayon, may yung partnership signing, yung MOA signing with the local government of Manila, kasi nag-NRN fair kayo nung August. And speaking of partnerships, di ba, with local government units, gaano ka-importante yung partnership natin with the local government units here in NCR in terms of yung ating protection program, yung ating anti-illegal recruitment, anti-trafficking in persons?
9: Salamat po, Asik. Isa lamang po yan sa mga nilalaman ng ating memorandum of agreement sa ating mga local government units. Tama po kayo, noong August 26, nung nagkandak tayo ng pangatlong NRA natin, ay nagkaroon din po tayo ng memorandum of agreement signing sa lungsod ng Maynila. Ito po, kapartner natin ngayon, ang local government unit ng Metro Manila. Partner natin sila sa ating pagkampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person. Welcome na welcome daw po tayo, sabi ni Mayor Sco, sa lahat ng ating ginagawang kampanya laban sa illegal recruitment. Ganun din po sa lahat ng universidad sa Metro Manila. Kaya nga po sinabi niya na yung memorandum of agreement na to ay ito lamang ay hudyat ng ating mas maigting na collaboration, mas pinaigting na laban sa illegal recruitment and trafficking in person. So, yung pong ating ginagawa ngayon ay tayo nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Office of the Mayor para dun sa kanilang capacity enhancement natin, na sila mismo ay magiging instrumento ng pagsupil sa illegal recruitment at trafficking in person. Nandyan din po, kasama din po dyan yung reintegration, provision of employment, and other government services na maaaring i-offer ng lungsod ng Maynila para sa ating mga mahal na OFWs.
5: Partner, minsan na nababasa ko sa ano natin sa SOCMED na nag-host tayo ng mga regular meetings ng PAM. PAM is yung Peso, yes, Association of Metro Manila. That's 17 cities and one municipality. So nakita mo kung gaano kalawak yung nasasakupan ng NCR. Gaano nagiging mabilis o maayos yung ating kolaborasyon sa mga LGUs through the Peso Association?
9: Maganda pong topic yan, Asik Benny. Dahil ang NCR lamang po ang mayroong association ng Peso sa buong Pilipinas. So yung ating ugnayan, pakikipag-ugnayan natin sa ating mga Peso managers sa local government units ay mas mabilis. Bibigyan ko po ng, gusto ko lang pong bigyan ng example, yung nag-viral na video doon sa isang human trafficking victim sa Myanmar na nakita ng lungsod ng Muntinlupa, ay agad i-communicate sa atin at i-communicate naman po ng DMWNCR sa tanggapan ng ating labor attaché sa Bangkok. Kaya po pinapasalamatan po ng Muntinlupa ang ating labor attaché doon, Don Albert Pangkog, Attorney Pangkog. Sa mabilis na aksyon, uuwi na po yung ating OFW na nag-viral yung video niya. Na-rescue na po at malapit na po siyang umuwi in few days ay paparating ito. So example lamang po yan, Asik Benny, sa napakaraming mga mabilis na collaboration natin sa ating local government units, 16 cities and 1 municipality.
5: At partner, nabanggit niya na because of this, kasi talagang sinusulong natin na ang ating mga ka-OFW ay maging bukas ang mata sa mga illegal recruitment at trafficking in person. Kasi nagiging ano eh, nagiging avenue, nagiging daanan yung mga ibang within the ano, ASEAN yung papunta ng Cambodia, minsan hindi dumadaan sa tamang proseso. Pagdating doon, nagkakaroon ng problema. So, nandyan yung peso, nandyan yung mga partnership para sabihin na kung gusto nyo mag-abroad, nandyan po yung NCR, mayroong mga seminars at dadaan po kayo para sa mga tamang proseso.
9: Tama
5: po.
4: Yan. At siguro pang ano natin, pang closing kay RDA's partner, ano, moving forward, yung looking forward natin, by Monday itself, nabanggit mo yung peso association, merong kang, sana tama yung pagkakaano ko, 2P, 2M. 2M's, 2P's. Ayan. Ano yung 2P's, 2M natin na bininyagan lang namin. Activity natin sa Monday. Siguro pa-promote mo na lang din RDAs at papanghuling ano natin niya para sa inyo.
9: Salamat po, Asa Kiko. Sa Monday po, September 14, ay magkakaroon tayo ng programa at ito po yung handog ng Pangulo sa apat na local government units, mayroon po tayong participation doon. Yung 2Ms po ay Makati at Muntinlupa.
4: Makati mayroon, and Muntinlupa, okay.
9: Okay, mayroon din po tayo na intervention sa Pasig at Pasay.
4: 2Ps naman niya ay Pasig at Pasay.
9: Magkakaroon po tayo, marami po tayong activities yan. Magkakaroon po tayo ng awarding ng financial assistance doon mismo. At pati po yung partnership natin sa NRCO at saka sa TESDA, i-award din po natin yung mga scholarship grants na mga doon sa mga nag-avail na nung K2K, yung kaalaman tungo sa kabuhayan.
4: Ayan, oo. So, thank you tayo kay RDA's partner. So, maraming salamat kay RDA's. Wala kang shoutout? Wala kang babatiin?
9: Po, yun po sa ating mga kababayan, sa Nueva Ecija at mga kababayan nating mga OFW. Ay, bukas po ang ating tanggapan sa DMWNCR. Tama po yung sabi ni Asik Kiko kanina, napakarami pong serbisyo. Kanina sinabi po niya yung ating mga medical assistance ay bukas po ang ating tanggapan. Meron po tayong Sigla Wellness sa central office ng DMW at meron din po tayong mga medical staff doon, practitioners natin, doktor at nurses na maaari po nating ma-avail yan, ang libre. Wala pong bayad. At yung pong ating meron din po tayong ambulansya, Asik Kiko, Asik Benny, na naka-standby 24 hours para sa pangangailangan ng ating mga mahal na OFW.
4: Yes naman po. At pa-flash yata natin sa screen ngayon yung binabanggit ni RDAs kanina. Yung expanded K2K ng NCR, that's 3,000 slots. Paki-post at paki-screenshot na lang po. Nandyan po ang ang paraan para mag-enroll. Patuloy pa rin po ang pagtanggap natin ng enrollment para po sa pagkakataon ito. Huwag na po niyong palampasin, mga kababayan. Open po ito para sa mga ex-OFW, kasalukuyang OFW kasi may online debt, at sa mga kapamilya po ng mga OFW, para din po sa inyo ang mga kurso na ito. At but wait ha, hindi lamang po ito isang training program, kaya nga po ito ay K2K, kaalaman tungo sa kabuhayan. Ibig pong sabihin, after nyo mag-training, meron po kaming job matching at job fair, handog po para sa inyo, nang sa ganun po, more chances po tayo na magkaroon syempre ng kabuhayan at ng trabaho naman dito sa Pilipinas. Pinas. Ayan. At isa pang announcement, partner, na ano, bagong-bago rin namin programa na niro-roll out. Bukas na po ang aming demand survey para po sa ating balik-aral. Ayan, ang ating balik-aral program para po sa ating mga kababayang nais makapagtapos ng elementary at high school. Pinasimulan po ito ni Asik Veni noon. Kasama po, of course, nasa Region amin pa 11. Po, bago lumipat ng Region 11, si OICARD, Labor Attaché Rose Escalada. Yes. Ang programa po, of course, ng Alternative Learning System, o ALS, para po sa mga kababayan nating ex-OFW or OFW na gusto pong makatapos ng elementarya at saka syempre naman ng kanilang high school. So kung kayo po ay gusto po ninyo ng mentoring, tutorial, enrollment po para po maitawid at maipasa po natin ang A&E Accreditation and Equivalency Exam ng ALS. Katuwang po natin syempre sila Sexani Angara at ang DepEd. Enroll na po. Ayan, nasa Facebook page po ng DMW at ng NRCO ang enrollment form po para po sa balik-aral program. Ito po ay programang handog at hatid po para sa mga gustong makapagtapos ng elementary at ng high school. Minsan partner, ano yan eh?
5: At saka partner, dagdagan ko lang, pati po yung hindi pa nakatungtong ng K-12 kasi
4: yes,
5: bago ka makapag-enroll ng kolehiyo, kailangan matapos mo yung K-12, di ba?
9: Senior high.
5: Oo, yung senior high. So, kasama po rin po yon sa ELS.
4: Yes po. So, yan po ang ating balik-aral program naman for elementary and high school. At ayan, inoorasan ako, biniblinkan ako ng oras. Mabilisan lang po, pero syempre alam ko, save the best for last eh, yung ating pong announcement. Congratulations po sa ating 15 na nahirang. And si Ferris ano na rin kasi, si activity sa rin natin. So regional winners po, 15 pong regional winners natin representing our regions po for Likhang Marino 2026. Ayan, congratulations po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan. Ayan, bati-bati na lang po, naka-flash po ang inyong mga pangalan sa ating screen at kayo naman po ay aming na rin inaanyayahan at pinagre-ready. Likhang Marino National Leg National Competition of course begins on September 20. So baka kayo na ang susunod na Kenneth o kaya susunod na James, ang ating mga winner from last year na ngayon naman po ay syempre tinatamasa na ang mga benepisyo syempre ng kanilang pangarap at kanilang pagsusumikap sa pagninegosyo dito sa ating bansa. So congratulations once again sa ating mga Likhang Marino finalists.
5: Congratulations at iyan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legazpi.
4: Ayan, at ako naman po ang inyong lingkod din, Assistant Secretary Kiko De Guzman po. Patuloy po kaming maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Bitin talaga, ano partner? Oh,
5: lalo na pag si RDA isang
4: isang ano pa nga, isang guesting pa nga para kay RDA.
5: Pangalawa na yan.
4: Oo, pangalawa na to eh. Isa dapat, pangatlo dapat mag-podcast na tayo para kay RDA eh. At sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa Department of Migrant Workers, ang mga kawani po, mga direktor, ang mga kapwa assistant secretary namin ni Asik Benny, our undersecretaries, and of course under the leadership of our secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdac, muli po niyo kaming samahan sa lingguhan naming programa. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
8: Para sa bagong
10: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
8: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
5: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
4: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bumagsak muli ang piso sa bagong record na 62 pesos and 68 centavos kada dolyar at inaasahang tataas muli ang presyo ng langis itong linggo. Bukod dyan, naghihintay ang Department of Finance ng kumpirmasyon mula sa Department of Energy na lumampas na sa $80 kada bariles ang Dubai crude bago ihain ang panukalang buong suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, tatalakay ni Jonas kung ano ang kahalagahan ng pag-iipon ng barya para sa inyong kinabukasan. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: To, unahin na muna natin to. Konting good news, posibleng makakuha ng 60 pesos na dagdag sahod ang mga manggagawa sa Metro Manila sa huling linggo ng Setyembre matapos aprobahan ng National Capital Region o NCR Wage Board ang Wage Order Number 28. Sa bagong utos, tataas sa 755 pesos ang minimum wage ng non-agricultural workers mula 695 pesos, habang ang nasa agriculture at maliliit na negosyo ay aakyat sa 718 pesos mula 658 pesos. Ang 60 peso increase ay ipatutupad ng isang tranche taliwa sa naunang wage order number 27 na nakabinbin pa sa korte dahil sa pagtutol ng ilang employer. Jonas, posible bang dalhin na naman ito sa korte at bigyan ng temporary restraining order kamukha ng naunang increase?
5: Nako, yan ang isa sa mga kinakatakot natin, ano? Dahil talagang ngayon, talagang kailangan ng mga ating mamamayan itong adjustment na ito, no?
4: Mm-hmm.
5: Sana naman hindi, pero alam mo naman na nagbigay na ng wage order. Pero dahil nga ang importante kasi talaga may mga negosyo talaga na hindi na kayang ipasa sa consumer yung gastos na ito, no?
4: Mm-hmm.
5: So ito yung magiging inflationary din. Mm-hmm. Kaya medyo kumbaga sana maresolba na ito.
4: Mm-hmm. Pero may plano kaya yung mga employer na magtaas ng presyo ng produkto nila o serbisyo para mabawi nga yung dagdag gastos?
5: Yung iba talaga na hindi na kayang patawan ng, kumbaga hindi na nilang kayang i-absorb, ipapataw talaga yan sa consumer. Yan nga ang isa sa mga nasabi ng Bangko Sentral nung huling monetary board meeting, no? Sinabi na nila na moving forward, tinitingnan nila itong mga subsequent adjustment sa salary, could create inflation. Kaya yan ngayon ang isa sa mga, kumbaga sana matupad na yan para mapaghandaan na ng mabuti ng negosyo at saka ng mga mamamayan, no?
4: Diretso na tayo, no? Bumagsak muli ang piso sa bagong record na 62 pesos and 68 centavos kada dolyar nitong Biyernes, mas mababa kaysa 62 pesos and 625 centavos noong September 8. Umabot pa nga ito sa intraday low na 62 pesos and 775 centavos. Ang mahinang piso ay magpapamahal sa langis at magpapabigat sa utang panlabas ng bansa. Simula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, tuloy-tuloy ang pagbagsak mula 57 pesos and 53 centavos noong Pebrero. Ayon sa ilang analyst, lumalala ang kawalan ng katiyakan para sa negosyo at mamimili, lalo na't muling umakyat sa mahigit 100 dolyar kada bariles ang presyo ng langis. Nagbabala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mahigpit nitong binabantayan ang palitan at epekto sa inflation, kaya muling tinaas ang interest rates. Jonas, hanggang saan pa maaaring bumagsak ang piso kung magpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan?
5: Ngayon, talagang nakadepende tayo sa tatlong bagay, no? Unang-una, ang direksyon ng langis. So depende kung magkakaroon pa ng gera at makikita natin hindi lang ito sa Middle East pati yung Russia at saka Ukraine na nakakaapekto sa presyo rin ng krudo at saka presyo ng fertilizer. So yung dalawa na yan, no? So yung langis. Pangalawa, yung interest rate, no? Globally tumataas. So pangatlo, ang impact sa US dollar. Kaya lalong may panganib sa gera, no? At baka lumala, talagang aakyat yung oil na hindi lang 100. Ang risk natin ngayon, kung matatandaan mo simula na ng Marso, no? Yung risk na 120 yung oil, talagang pwede tayong lumampas ng 63. No? Kasi nga talagang lalo na yung nangangailangan ng langis para tuloy-tuloy yung ating kuryente, yung ating transport sector. Kailangan talaga natin yan. Mag-aangkat talaga tayo. Kaya lumalaki ang pressure sa piso para humina kasi lumalaki yung demand for dollars. Hindi dahil kumbaga masama yung nangyayari sa ating ekonomiya. Lumalaki lang ito dahil talagang sa pangangailangan natin ng langis.
4: So sa side ng business sector, kakayanin ba nila ang sunod-sunod na increase kung patuloy na bumabagsak din ang piso? Lalo na siguro sa mga SMEs, yung mga small medium enterprises.
5: Nako, talagang ito ay isang malaking dagok, no, sa mga namumuhunan ngayon, no, lalo na yung mga SME kasi talagang sila yung kumbaga wala silang cushion sa pagtaas ng mga presyo. At syempre hindi naman sila makaka-compete sa mga malalaking industriya. Kaya kailangan nila ng suporta.
4: Mm-hmm.
5: No? Kaya ngayon, talagang kailangan pag-isipan ang mga gastos, lalo na itong mga tulad ng wage hike. Siyempre, tatamaan sila dyan.
4: Oh, oh.
5: Tapos, yung kuryente, tapos yung mga gastusin sa negosyo. Kaya, maingat ang Bangko Sentral pagdating sa pagtaas ng interest rate. Hindi naman pwedeng kahit tingin natin na paakyat talaga yung galaw ng krudo at saka kailangan itaas ang interest rate para ma-capture yung inflation. Ano?
4: Mm.
5: Hindi basta-basta, kailangan unti-unti lang. Kasi pag binigla natin, baka lalong mahirapan ang ekonomiya. Kaya balancing act ngayon talaga itong nangyayari ngayon sa atin.
4: Yun. Nako, ito pa isang medyo hindi magandang balita. Inaasahang tataas muli ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos ang tuloy-tuloy na pag-akyat ng world oil prices mula September 7 hanggang 11. Batay sa 4 na araw na kalakalan, posibleng umabot sa 4 hanggang 5 pesos kada litro ang dagdag sa diesel, 5 pesos hanggang 6 pesos kada litro sa gasolina, at 4 to 5 pesos kada litro sa kerosene. Nasa kaligitnaan na tayo ng Setyembre sa pagtaas ng presyo ng krudo, walang katiyakan nga sa gitnang silangan, at pagbaba ng halaga ng piso. Ano kaya ang pwedeng gawin ng pamahalaan o ng Bangko Sentral ng Pilipinas para hindi lumala ng husto yung inflation natin?
5: Ngayon, kung titingnan natin sa galaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baka pwedeng magkaroon ng off-cycle na hike.
4: Okay.
5: Para medyo maibsan ang paghina ng piso.
4: Mm-hmm.
5: Ngunit sa September 15, merong nagbabatsang interest rate hike din ang US Fed na baka magtaas dahil problema din nila yung inflation.
4: Mm-hmm.
5: No? So talagang siguro aantayin yon. So pwedeng magkaroon ng off-cycle hike. Ngayon, sa parte naman ng ating pamahalaan, of course, meron na tayo mga naririnig na mga dagdag ayuda. Ngunit, sa palagay ko, kailangan na natin gumawa ng parang sort of emergency plan. Anong gagawin natin na hindi na tayo business as usual?
4: Mm-hmm.
5: Dahil lumalala itong girian sa Middle East, tumataas yung presyo, baka kailangan natin irrationalize paano natin patakbuhin ang gobyerno at saka yung ating normal na pamumuhay para maibsan natin yung mga kailangang gastos. Diba? So, yan mga kailangan natin, kailangan pag-aralan ng gobyerno. Magsishift ba tayo sa 4-day weekday? Kung ano lang yung mga essential na, kumbaga, parang sabihin natin sa mga mamayan, kung ano yung pinaka-importante yung gawin, yun lang ang gagawin muna para makapagtipid tayong lahat. Whether kuryente ba yan? Diba? So, kumbaga, parang kailangan ba natin irrationalize ang mall hours para makatipid tayo sa paggamit ng kuryente at saka ibang bagay. No? Para hindi tayo nagpapanik. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, para tayong reactionary. Kailangan paghandaan natin kung magtatagal pa ito. Ito ang isa sa mga pinag-usapan natin noong Marso na paano paglalong tumagal more than 9 months ang gera na ito. Oh. So dapat pinaghandaan. Nakita natin noong unang salvo nito, nag-declare ng national emergency ang pamahalaan.
4: Correct.
5: Diba? So, yan ngayon ang kailangan natin, kumbaga, repasuhin ng ating pamahalaan. Ano pinakamagandang solution dito? No? Baka pwede nilang imbitahan ang LEDAC para pag-usapan ng pangkalahatan. Hindi lang yung, kumbaga, parang, ito lang pag-uusapan natin. So, lahat ng aspeto ng ating pamahalaan at ekonomiya ay napaghahandaan.
4: Yan, dapat nga, no? Ito, kaugnay dyan sa pagtaas ng presyo ng langis, naghihintay ang Department of Finance ng kumpirmasyon mula sa Department of Energy na lumampas na nga sa $80 kada barilis ang Dubai crude oil bago ihain ang panukalang buong suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, handa siyang agad magmungkahi sa DBCC ng suspension para sa pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng train law, 3 piso kada kilo ang excise tax sa LPG at 5 piso kada litro sa kerosene na maaring suspindihin ng hanggang 3 buwan kapag lumampas na sa threshold ang presyo ng Dubai crude. Samantala, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan umakyat na nga sa mahigit $100 kada bariles ang Brent at West Texas Intermediate matapos ang tensyon sa gitnang silangan. Jonas, magkakaroon ba ng epekto ang

0: ng ating government expenses, ang kinikita naman ng ating pamahalaan ay nasa mga 14 to 15%.
1: Mm-hmm.
0: Kaya meron tayong mga 9 to 10% na diferensya.
1: Mm-hmm.
0: So ito yung tinatawag natin na deficit. Ngayon, yung deficit na yan, pinopondohan natin yan ng utang ng gobyerno, no? Hinahati natin ng 70% na inuutang dito sa Pilipinas at 30% inuutang natin sa labas.
1: Oo. Pero di ba yung excise tax parang selective lang para sa mga negosyo? Dahil hindi naman lahat gumagamit ng LPG at kerosene, eh.
0: Oo naman, pero kasi ito ang ginagamit ng ating mga mamamayan, lalo na pa nagluluto, di ba? So talagang lalo na dun sa mga negosyo ng pagkain, di ba? Makakatulong ito sa sa paghihirap natin pag tumataas yung presyo. So makakatulong ito kahit papaano, pero wala tayo talagang, wala na tayong choice. Na isuspend ito dahil nagsasabay-sabay na lahat, no? Humihina ang piso, tumataas ang interest rate, at tumataas yung presyo ng langis.
1: Mm-hmm.
0: So talagang kailangan meron na tayong gawin ng mga ibang pamamaraan para maibsan yung pagtaas ng inflation at pagtaas ng presyo.
1: Ayan. Bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, binaba ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong Setyembre ng 4 na sentimo kada kilowatt hour. Kaya nasa 14 pesos and 74 centavos kada kilowatt hour na ang overall rate mula sa 14 pesos and 78 centavos noong Agosto. Katumbas ito ng halos 8 pisong tipid para sa mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ayon kay Joe Zaldariaga, ang pababa ay dulot ng mas mababang ancillary charges at buwis, habang nakatulong din ang pagbalik-operasyon ng Malampaya Gas Facility na exempted sa value-added tax. Gayunpaman, nananatiling mataas ang generation charges dahil sa paghina ng piso at pagtaas ng fuel cost. Patuloy din naman ibinabalik ng Meralco ang 1 peso and 1 centavo kada kilowatt hour na refund sa mga customer. Anong reaction mo dito, Jonas?
0: Nako, well, mabuti yan. Kahit 4 centavos na reduction, medyo nakakahinga tayo. Pero dahil nga sana mas mabilis, no? Or mas malaki-laki dahil panahon na ng tag-ulan, kaya medyo dapat bumaba rin ang mga konsumo natin.
1: Sa bagay.
0: So, dapat makatulong ito sa ating mga mamamayan, pero mas maganda sana kung mas malaki yung pagbaba ng kuryente, no? Pero dahil sa tinataya na tumataas ang langis, humihina ang piso, talagang kumbaga kung meron man mas malaki yung kanilang gustong ibaba, nakakain ng paghina ng piso. Kaya ito nga yung mga panahon na kailangan talaga pag-isipan na ng gobyerno. Ito na, dito na pumapasok yung fiscal spending at fiscal stimulus ng gobyerno, no? Hindi na ito matutulungan ng monetary policy o ibig sabihin ginagawa ng central bank. Kahit na mababa yung growth rate natin na 2.3, pero mataas ang presyo, iisipin muna ng ating mga nasa Bangko Sentral, paano ba natin mapapababa yung presyo? Kasi pag mataas ang mga presyo ng bilihin, yung mga negosyante, medyo hindi rin sila, kumbaga hindi sila masyadong gaganahan gumastos. Kaya kailangan una talaga yung tinatawag natin na price stability. Kaya kasi kahit sa ating normal na pamumuhay, pag mataas yung presyo ng bilihin, talaga magtitipid ka, hindi ka gagastos. Lalo na sa mga may bahay dyan, pag nakita nila lalong tumataas at kukuunti ang kanilang pera, mag-iisip sila kung ano ang gagastosin nila. Ngayon, sa hindi paggastos, hindi nakakatulong yan sa ekonomiya. Kaya kailangan mas maganda pag ang mga presyo ay stable, hindi yung basta-bistang tumataas. So yan ang isa sa mga tinitingnan ng ating Bangko Sentral. At ngayon, kailangan tumulong ng gobyerno. para lalo

0: NRFs may support community initiatives promoting health, education, and welfare among vulnerable Filipinos.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Muli, isang magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng taga-subaybay ng serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. At mapapansin po ninyo, iba na naman po ang aking co-anchor ngayon. Dahil po ang ating regular co-anchor na si Jairus Madlangbayan ay kasalukuyang nasa Memorandum of Understanding signing ng bagong partnership ng CFO sa Bureau of Customs. At ang kasama po natin ngayon ay ang aking naging kapartner na rin dati na si Charles Sulya.
2: Yes, pumuli po nagbabalik. So maraming salamat po ulit at na nandito po rito ako. Another chance po, another opportunity to showcase myself.
0: Balang araw, ikaw na rin ang uupo dito.
2: Nako po. Si Sir Jairus po muna ang bahala po dyan. Saka na po nagkapag-alala.
0: Pero ikaw, Charles, para lang ma-refresh natin yung ating mga listeners, no? Ano ang ginagawa mo sa CFO?
2: Ah, yes po. Again po, I am Charles Sulya po. Isa po kong PDOS officer, orientation officer po sa Commission of Filipinos Overseas. Nag-conduct po kami ng mga, yan, yung mga seminars po para sa mga kababayan po natin na aalis na, mananatili na po ng permanente sa ibang bansa.
0: Ano ang dinidiscuss ninyo? Ang PDOS ay pre-departure?
2: Pre-departure orientation seminar po.
0: Ano naman ang nilelecture nyo doon?
2: Diyan po, kumbaga, dinidiscuss po namin na ano po ba yung mga dapat nilang paghandaan, asikasuhin, lalo na po sa mga dokumento, let's say yung mga, yan, yung mapapakita kay immigration, kasi nagkakaroon po ng mga instances na nahihirapan yung mga kababayan po natin umalis. So para
0: kasi yung iba na-offload.
2: Na-offload, yes po. At syempre, other than the documents, ano ba yung mga, doon naman, ano ba yung mga gagawin nila doon sa bansa na lilipatan or titirahan na po.
0: Kumbaga parang binibigyan nyo sila ng briefing, yes, kung po ano yung daratnan nila. Like, for example, anong country ka ba naka-assign?
2: Ako po sa US, Australia, New Zealand po at Canada. Yung apat po na yan.
0: So binibigyan mo sila ng overview kung ano yung magiging buhay nila doon.
2: Opo, ano po ba yung mga dapat gawin. Mga expectations po, mga responsibilities po nila, duties po nila as another resident na po ng another country.
0: Oo, kung na hindi napupunta sila sa isang lugar na hindi kaparehas ng nakagisnan nila, no?
2: Hindi, kumbaga, hindi na sila nandoon para magbisita-bisita lang, mamasyal, doon na po talaga sila
0: nakatira.
2: So iba yung gagawin po.
0: So para hindi ma-culture shock.
2: Yes,
0: diba?
2: Po, mga ganun din.
0: Pero ano lang yan, mitigation measure lang.
2: Kumbaga,
0: nasa sa kanila pa rin yun.
2: First-hand experience pa rin po nila pagdating na po nila doon sa bansa.
0: Pero sa PDOS ba, pinag-uusapan nyo rin yung kasi yung mga ang isa sa pinaka-importanting bagay ng sa buhay ng isang migrant ay yung pagpapadala ng pera.
2: Ay, opo. Yes po. Ako po, isa sa mga personal advices ko po para sa mga constituents po, kumbaga ni CFO, is na dapat matuto po silang mag-manage ng funds nila wisely. Kasi again, kung babalikan ko po yung nasabi ko before, iba yung sabihin natin kinikita nila doon, iba yung halaga kumpara dito. Baka kasi ang isipin ng iba, uy, laki ng kinikita ko, parang ang yaman ko na, laki na ng mga pwede kong bilhin. Pero again, oo, malaki yung kinikita mo doon kasi mataas din, no? Malaki din yung gastos.
0: Yung cost of living.
2: Cost of living, yes. So baka kasi isipin nila, dito na nagagastosin yung pera, eh kaya ka nga umalis ng
0: alam mo, biktima ako noon. Biktima ako niya na nung ako ay magtatrabaho sa abroad. Nasilaw ako sa laki ng magiging sweldo ko.
2: Isipin po yung presyo na nandito sa Pilipinas.
0: Parang ang iniisip ko noon, ang laki ng sweldo ko. Makakabili na ako ng kotse, makakabili na ako ng kondo. Pagdating doon, malaki pala yung gastos. Diba? So, yun ang isa yun sa mga pinag-uusapan nyo,
2: yes,
0: yung
2: po
0: mga financial matters.
2: Financial matters.
0: Pero hindi
2: po
0: naman ikaw ang nagbibigay ng financial
2: hindi po,
0: assistance.
2: Wala. Hindi naman po.
0: Ikaw ang may kailangan ng financial assistance.
2: Kailangan po natin yan narat ngayon pong bare months.
0: Oo nga. At speaking of bare months, yun na nga, kailangan pag-usapan.

0: natin yung mga ganyan, yung mga tungkol sa finances,
1: yes,
0: dahil eto na nga, pumasok na yung bare months at inaasahan ang pagdagsa ng remittances dahil siyempre kailangan
1: maghanda na.
0: Kailangan may paghandaan ang paghahanda sa Pasko. Parang ganoon, di ba? Kaya mga kasama natin ngayong umaga si Miss Kiara Richie P. Vasquez, ang Remittance Domestic Business Development Officer ng BDO Unibank Inc. Magandang umaga po, Ma'am Kiara.
2: Magandang umaga po, Sir Aries, Sir Charles. Thank you for having us today. Marami po kami pwedeng i-share sa inyo.
0: Oo nga.
2: Tungkol sa remittances.
0: Kanina nagbibiruan tayo dito na ano, magla-live selling ba tayo dito?
1: Sakto po.
0: Kasi mukhang si Ma'am ay isa na yung mga... Pero you told us kanina that we can call you Chai.
2: Miss Chai. Opo, opo. Chai na lang po.
0: Okay, sige.
1: Mas madali po.
0: Mas madali. Tsaka alam mo, pag nandun ka sa abroad, madali kang makaka-break ng ayos pag sinabi, I'm Chai! Alam mo bakit,
2: bakit
0: ma'am?
2: Bakit po?
1: Ako ba meaning na, sir?
0: Yun ang pambansang inumin ng mga nasa Middle East.
2: Talaga ba, sir?
1: Chai.
0: Ano lang yun? Yung Lipton tea na nilagyan ng gatas. Yun na yun, chai yung tawag doon. Bago na lang.
2: Trivia yan, sir.
1: Para bago kaalaman na naman po.
0: Bago na naman madog show itong ating interview. Ay, punta na tayo doon sa ano, Charles. Charles, since ikaw naman yung nakikipag-interact sa ating mga constituents sa CFO, no, tungkol sa financial literacy at lalo na sa aspekto ng remittances. Ikaw na ang ng pinakaunang tanong kay Chai.
1: Pero sige,
0: tama pala yung suot ni Miss Chai ay yellow, di para sa yung di ba yung Lipton?
1: Lipton din po sa akin, bote po.
0: No, biro lang, ma'am.
1: So may kulay blue din po. No?
2: Lemon flavor.
0: Sige, okay.
1: Pero yun nga, pumabalik tayo. Coming from BDO po, ma'am. Ano po ba ang BDO? What is the organization about po? Give us a short overview po.
2: Alam niyo po, dito po sa BDO, meron po kaming department. We have a unit called BDO Remit. Okay. It is a global remittance service brand of BDO Unibank dedicated to helping overseas Filipinos tsaka mga non-resident Filipinos sa abroad. Paano sila magpapadala ng safe, effective, at syempre, trusted dapat yung financial platform na gagamitin natin. That's why we came up with BDO Remittance.
0: So ma'am, paano ito? Kasi ako sa experience ko bilang dating OFW, kung pag sumweldo na kami, kukunin namin yung sweldo namin, pupunta kami sa isang money changer sa Dubai, no? Punta kami sa isang money changer, meron na kaming account doon, bibigay namin yung pera namin, then ipapadala sa Pilipinas. So, ano yung BDO product na yun? Meron kayong special bank product? Ano bang tawag dyan?
2: Actually, yes, meron, sir. Yun po, ang pangunahing produkto ng BDO Remittance is the Kabayan Savings Account.
0: Ayun.
2: Under the Kabayan Savings po, meron tayong ATM at saka passbook. And we're also very active with PDOS activities.
1: Yes.
2: Ako po ay PDOS speaker din po, pero ang dinidiscuss po namin during the seminars, the financial aspect, financial module. So, every day we cover around 30 venues. Turo lang kami. Ako, sir, 15 years na ako, since April 1, 2011. And last year, interestingly, nalaban ko parang nasa 14,000 700 OFWs ang hinarap namin sa isang taon pa lang yun, sir. So imagine kung 15 years, di ba? Kaya sabi namin sa ganitong platform through PDOS, talagang dapat nabubugbog namin sila na information, especially when it comes to financial handling. Kaya very effective din po na kami ay nakikipag-partner sa ganitong mga organizations and we involve ourselves with these kinds of activities that reach out, may first-hand engagement sa mga OFWs.
0: Kasi noong araw, wala namang ganyan, ma'am, eh, no? Yung basta alam ko aalis ako ito mga
1: may kikita kayo, kikita
0: oh,
1: kayo po.
0: Walang ano, walang wala namang mga ganyang parang financial literacy, parang ngayon lang yan, in recent years lang.
2: Totoo yan sir, alam niyo may mga feedback kami na nakukuha sa aming mga OF, sa mga nakakausap namin Filipino overseas. Bakit ngayon lang kayo nagtuturo ng ganyan?
0: Oo nga eh.
2: 12 years ago, walang nagdi-discuss ng ganyan. And ang maganda po sa produkto namin, sa savings account, na pwede nilang dalhin sa abroad. Kasi sir, kayo na rin nagbanggit kanina, pagka ang OFW or immigrant na sa abroad, meron silang isang gagamitin doon kung saan papadala nila yung pera. Ang ginagawa po ng unit namin is, binibigyan namin sila ng account specifically for ipon ng overseas Filipino. Iba pa yung ginagastos niya. Kaya na-appreciate po talaga ng ating mga audiences. Oo nga, no? Meron akong account, pero yung account na yun, dun din ako kumukuha ng panggastos. Kailangan ko pa ng isang account kung saan talaga mag-iipon ako at hindi dun kukunin yung pang-budget ko, pambayad ng ganito. Dun nila nare-realize.
0: Yes, so, yan yung under nung tinatawag yung kabayan.
2: Yes, opo. And also, first impression din kasi ng mga OFs pag nagbibigay tayo, no? Ah, meron na akong ATM and passbook. Pero hindi nila nare-realize that that account represents the banking relationship. At pag meron kayong account sa banko, that opens doors for you to secure of the bank's other products and services. Kasi ang alam nila, ah, okay na to, may savings account ako. Hindi nila na ma-maximize yung gamit.
0: Yeah.
2: Hindi nila nare-realize, ah, pag meron akong account, meron akong bank record. At kung maganda yung bank record ko, that will give me access to the bank's other facilities like loans, investments, and insurance products. Madalas, nahihinto sila, ay, may account na ako. Tapos tapos
0: hanggang
2: na.
0: Ganun na lang.
2: Oo, oh. Kaya, ano, very effective, very useful. At talaga kami ay nakikipag-engage day-to-day sa mga OF. Kasi hindi lang yon yung napapaliwanag namin. Napapalawig namin yung produkto na dapat naiintindihan nila.
0: Pero yan ay matagal, matagal ng product yan ng BDO.
2: Opo, opo. Matagal na po ito. Kaya...
0: Hindi ko alam yun.
1: Wala rin po nag-discuss noon before.
2: Sir, ngayon, alam mo na, it's called Kabayan Savings.
1: Late nyo na po nalaman, Sir Ari, sayang po.
2: Oh. Tapos, sir, ang maganda din po doon, through our activities, hindi lang po yung mga overseas Filipinos ang nare-reach out namin, na-engage namin, pati pamilya nila.
0: Yes, yes, importante.
2: Kasi, diba, ang success naman talaga ng overseas Filipinos,
1: mag-reflect.
2: Oh, minsan nakabase rin sa klase ng pamilyang pinapadalhan nila.
0: Oh.
2: Diba? Kasi kahit gano'ng kalaki, sabi nyo nga po kanina, ang laki ng kinikita ko sa abroad. Pero yung pamilya, sumasabay sa laki ng kinikita, yung gastos nila. So, yun. So,
0: yun nga yung well, usap-usapan to among OFWs and former OFWs na ang hindi madalas hindi nakikita yung sakripisyo ng OFW.
1: Yes.
0: Na ang kinakain doon sa abroad ay nagtitiis sa sardinas. Tapos dito ay panay ang pa-deliver nung mga pinapadala.
2: Pero di kami minomonitor ng mga OFW, sir. One was one used to be a Grab driver in the Philippines. And while doing his stint as a Grab driver, kaya ko mag-ipon, kaya niya mag-provide sa family, sabay. Pero naihanap na po siya ng trabaho sa Middle East as a personal family driver. Mas malaki yung kinikita kasi alam mo naman ng mga Pilipino, di ba? Masarap kasama, maingay, masaya, ganyan. So, pag natutuwa sa kanya yung family na pinagdadrive niya, may tip. So, mas malaki na yung kinikita niya. Pero, mas nabaon siya sa utang nung mas malaki yung kinikita niya. That's why we're really pushing for financial literacy. Dito pa lang, bago sila umalis.
0: Yeah, tulad yan, ganyan.
2: Yan yung
0: kasi
2: po namin.
0: Yan yung elephant in the room, eh, kadalasan. Bakit ba nababaon sa utang ang... yung OFW, sige, specifically na, yung mga OFWs na, ano yun, the overwhelm sa laki ng kinita nila.
2: Sabi nyo nga po kanina, nasinda kayo sa laki ng sahod. Pero diba, nakikita naman natin, pag lumalaki ang sahod, lumalaki ang gastos eh. Kasi you gain that ano eh, new sense of self-confidence na, kaya ko nang bilhin to para sa pamilya ko. Yung ating mga overseas Filipino, especially mga non-resident, mga NRFs natin, love language natin, padala tayo ng padala sa pamilya, pero ang sarili kadalasan pinagdadamutan. Diba? Ganun eh. So, yung aming financial literacy, dun po nagdi-discuss. Dun umiikot siya.
0: Pero, ang audience kasi natin sa PIDOS, yung mga paalis pa lang.
1: Yes po.
0: So, hindi ba mahirap ipaintindi yun sa kanila? Kasi, ano pa yan eh, yung kadalasan kasi, yung excited pa na aalis.
1: Oh, so, hindi pa parang po nila naiisip yung mga ganyan
0: labas-pasok sa tenga yung mga ganyang advice.
2: Pina-mindset na po namin sila kagaya niyan. O, first world country ang pupuntahan mo.
1: Yes.
2: Lahat ng makita mo dyan, magaganda. And syempre, pag lahat ng makikita mong maganda, you want as much as possible your family to experience the same.
1: Mm.
2: Kaso hindi natin agad-agad madapadala doon. So, yung bansang yun ang iuuwi natin dito, bibilhin mo ngayon yung mga...
0: Correct.
2: Wow, ito yung galing US. Ito yung galing Saudi.
1: Basta galing
2: diba?
1: US para
2: to. Okay. O baka kaya sa level pa lang po ng bago sila umalis, dinidiscuss na namin yun na may luho ira talaga kayong haharapin.
0: Oh.
2: At kung hindi ka handa, at kung hindi ka talaga desididong labanan yung luhong ira yan, bibigay ka.
0: Mm-hmm.
2: Yun. And then we give them that special tool by which they can see for themselves. Kaya magbibigay kami ng yung sariling account.
0: Pero yun nga, Miss Chai, no? Yung sinasabi nyo nga na yung luho ira, di ba?
2: Deserve ko to ira.
0: Oh, yes, ganyan.
1: Lalo na po ngayon.
2: Yung mga bata ngayon, yun ang tama.
0: Oh, deserve.
2: Deserve ko to.
1: Gastos.
0: Sa tinagal-tagal nyo nang involve sa financial literacy, tingin nyo ba nag-effective ito, naging effective ito sa, yun nga, pagmulat sa ating mga kababayan na importante yung pagdadala ng, yung pagmamanage ng pera?
2: Opo. Naramdaman po namin, especially after the pandemic, kasi remember during the pandemic, ang daming mga OFWs naglabasan. Ang tatagal na sa abroad, wala pa ng mga sariling ipon. Kasi ang tendency is pag kumikita sa abroad, padala. Sadly, ang pamilya, hindi naman lahat nag-iipon.
1: Yes.
2: Diba? Nandun pa rin po kasi tayo sa kultura na pag nakuha na yung padala, diretsyong gastos na. Okay. So ngayon po, nung in-improve na namin after the pandemic, sabi namin, bigyan natin ang sariling account ng mga OFW or ang mga immigrants. Okay, meron kayong sarili, meron din dapat ang pamilya para yung iniipon tsaka yung ginagastos para sa pamilya, magkahiwalay tayo.
0: So paano yun, ma'am? Pag nagpadala sila, meron ba kayong sistema na pag nag-remit, dalawang channels ang pupuntahan?
2: Wala, sir. Ano pa rin siya? We just tell them, pag nagpapadala kayo, lagyan mo yung para sa'yo, lagyan mo rin para sa
1: so
2: pamilya.
1: Sila din po mismo pa ang mag-iwalay.
0: Parang yan yung dati.
2: Disiplina talaga.
1: Disiplina na lang din po. Na
0: parang yan yung dati pang tinuturo na pay yourself first. Diba? Parang ganun. Pero ngayon, balik tayo dun sa products ng BDO. So,
2: remittance
0: bukod
2: product.
0: Sa yung sinabi niyong kabayan na kabayan, ano ba ito?
2: Kabayan Savings Account.
0: Ano pang ibang, meron pa ba kayong ibang products na designed for, yun nga, migrants?
2: Meron, sir, kasi actually, if you have an account with us, gaya po nang sabi ko kanina, nagiging ano siya eh, door opener na rin siya. Para po makapasok yung ating mga Filipino overseas, makapag-avail din ng ibang produkto like loans. Gusto na nila mag-invest ng bahay, lupa, negosyo, kasi kadalasan ang tinutulungan nila yung mga naiwan sa Pinas. Eh. Nandun sila sa abroad physically, pero ang puso niya nasa Pinas pa rin. So, meron tayong mga facilities na pwede pa rin nilang gamitin. Negosyo, okay, bahay, sasakyan, and investment facilities, and insurance products.
0: Pero do they enjoy parang special privileges when they avail of your loan products?
2: Syempre sir, magaganda ang rates natin. Okay.
0: Bukod sa magaganda ang mga taga-video.
2: Thank you.
1: Totoo naman po.
2: Sir, yung ating mismong product na kabayan, yung na ATM passbook yan. Meron po marami pong ibang mga added benefits, perks and benefits when you avail of kabayan account. Kasi meron kayong mga special discount sa ating mga, syempre kapatid na SM stores. Tapos every December, meron kaming event, Pamaskong Handog, kung saan lahat po ng mga account holders ng ating kabayan, they get to participate doon sa aming annual, parang fiesta na ng BDO yan eh. Every December, nagpapasalamat kami sa lahat ng tumangkilik sa produkto, tapos we run an entertainment show. So na-appreciate yun, we've done it over the years, tradition na po talaga sa BDO. Kaya maganda, ang kabayan account, you just don't get an ATM at pass. Ang daming privileges po that comes with it.
0: Pero mami yung ano, yung situation sa ground, sa abroad. May mga banks din doon eh, na they offer loans.
2: Mm-hmm.
0: Tapos pag-a-avail ngayon yung OFW ng loan sa abroad. So paano ninyo yun ang kalaban niyo doon yung mga nag-o-offer ng loan sa abroad. So kayo bilang Philippine bank, how do you compete with those banks that are based doon sa kung nasaan ang mga migrante?
2: Actually, sir, we have our offices abroad. Mm. So we still have presence abroad kahit Philippine based kami. Oh. At yun ang maganda sa BDO kasi we have a strong worldwide presence. So kung saan po mataas ang concentration, ang volume ng mga overseas Filipinos.
0: May office
2: okay, meron
0: kayo
2: tayong office. May mga may mukhang haharap pa rin na nagtatagalog. So yun. Yun po ang ano, yun ang maganda sa BDO.
0: Pero in terms of interest rates, nakakasabay ba kayo sa ino-offer ng foreign banks?
2: Pwede naman sir, ang maganda rin po pag nag-avail ka ng loan dito, may mga benefits na nakukuha. May mga perks. May mga promos yan na kaakibat diyan. O kapag nag-avail ka ng loan during this period, you get this benefit. Ganun. So, alam mo naman ng mga Pilipino, syempre, masayang-masaya yan pag nakakuha ng mga extra, di ba? So, as you apply for loans, hindi lang yun doon, makukuha mo, may other products.
0: Libreng kape, mga ganun, di ba? Pero, di ba, ma'am, yung BDO ay, you're part of the SM Group, di ba?
2: Yes, affiliates, yes.
0: So, alam naman natin na yung SM Group, ay napakalawak ng ng business ho, business interest. So ganun ba ang yung sinasabi yung magkakaroon din sila ng magiging kliyente sila ng BDO. May access sila, for example, may access sila dun sa 'di ba mayroong realty arm kayo, mayroong
2: SMDC.
0: O SMDC. Ako. May ganun ba kayong sistema na parang kung sa marketing yan, cross promotion may mga ganyan
2: meron sir, we come up with several schemes para po mas ma-enjoy nila yung account nila, tapos magpo-purchase sila let's say ng condo doon. Meron kami minsan mga dinidesign na mga promos na na-enjoy po ng ating mga applicants. Tsaka ang maganda po doon kasi 'di ba kapag holder ka na ng BDO account, mas madali na
0: yung
2: process to apply, the amortization is there, you don't have to open another account kasi magkapatid na yan diba? Mas madali na po.
0: Alam mo Charles, sa yung sa abroad, ang daming sales agent ng mga realty doon ngayon, nagko-compete. Kaya yung SMDC sikat na sikat yan sa abroad kasi ang daming yung agents all over the world. So pagka meron kang BDO account, ikaw ay nasa abroad, pwede kang bumili ng kotse.
2: Pwede sir. Kasi ang una pong requirement to avail of our products, kailangan may banking relationship na kayo sa amin. And the best way to prove that you have a banking relationship is by having an account with us.
1: So talaga as simple as having an account.
2: Tsaka sir, di ba? Ito ang logic eh. If you have a bank account with us, kilala ka namin.
0: Oo,
2: ba magpapautang kasi hindi mo kakilala? Syempre hindi. And since you have established a banking relationship, alam namin ang financial capacity mo. Minsan ang niloloan mo ganito lang kaliit, sasabihin sa'yo ng baka, ilakaya natin kasi magandang ipon niya sa atin. And he's capable. Confident kami na pautangin ka kasi maganda ang financial stability mo sa atin. And we have a proof to show that. So, ganyan siya. Kaya yun din po ang pinapaliwanag namin. Pagandahin niyo ang pangalan niyo sa banko para mas madali kayong maka-access sa mga produkto nito.
0: O Charles, ano pang pwede mong idagdag dun sa sa yung PDOS na based dun sa dinidiscuss si Ms. Chai?
1: Feel ko po maganda po yung line po ni Ms. Chai kanina na darating po yung mga kababayan natin sa luho era.
0: Yun.
1: Yung talagang paghandaan po nila yung mga ganyan at hanggat maaari, ma-realize nila na mabuti pa rin po na may naitatabi sila para sa sarili nila.
2: Kasi sa totoo lang, mahirap talaga mag-ipon. Mahirap mag-ipon kasi mas masarap gumastos.
0: Oh, diba?
2: Tao lang tayo. Pero that's why ang bangko, gaya namin, tinutulungan namin, we walk the talk. Hindi lang kami puro turo. We give you a special marketing tool by which you can really save. So yun nga po yung yun yung kabayan account natin. Mm-hmm. Ito na gamitin mo kasi di ba sir pagdating niyo sa abroad, the employers or kaya sila mag-open sila ng foreign account kasi nandoon sila, 'di ba? Iba ang purpose ng account na inopen nila kasi panggastos 'yun, pang-swipe 'yun pag nag-grocery sila.
0: Mm-hmm.
2: Eh bakit ko ilalagay yung ipon ko dun sa sinaswipe ko pag nagbabayad ako sa
0: may pa yan.
2: Sa well, 'di ba?
0: Mm-hmm.
2: Oh, sa Target, 'di ba? O kaya sa Costco. Oh. O 'di ba pag sinwipe ko 'yan, natanga yung ipon ko. Kaya kailangan meron pa rin sila isang account na puro pasok ang pera.
0: Lalo na pag bago kang migrate.
1: Ayun. Kailangan po tayo.
0: Para ka na-overwhelm dun sa, pasok ka ng cost. Oh, parang ang lahat. Ganda dito. Tapos lahat na lang bibilhin mo. Mag-hoard ka na.
2: Kawawang ipon.
1: Kahit hindi mo kailangan bilhin, mabibili ka po talaga.
0: Pero ngayon nga, pumasok na yung bare months. So, meron ba kayong specific program para, well, ito na yung bare months na nga eh. Countdown yan going to the holiday season na. Yes. Ito yung pinaka-busying panahon ng lahat ng establishment, lahat ng ahensya na may involvement sa migrants. No? Tayo sa CFO, yes. Di ba? Okay. Busy month natin yun. Meron ba kayong parang programa for this period?
2: Actually, sir, hindi lang pang December. Okay, we have regular events. Actually, we're partners with different organizations catering migrants and overseas Filipinos. Mm-hmm. We have a partnership with DMW.
0: Mm-hmm.
2: We're partners with OWA. And even at the religious sectors, we're active with Stella Maris, the Seafarers Catholic organization. We're active with CBCP ECME. Basta po may access tayo sa mga migrant at makakapagturo tayo sa mga migrants, nandun kami. So yearly, meron kami activity. We engage ourselves with financial literacy activities, webinar, face-to-face, grassrooting activity, barangay level, nandyan kami, hanggang sa pinakamalalaking events. So leading to December, yung tanong niyo sir, yes, meron po. And it's the annual tradition of BDO to come up with that, gaya po ng nasabi ko kanya, every December, pamaskong handog, kung saan talaga pinaghahandaan namin yan. As early as January pa lang, nakahanda na kami dyan pagdating sa event natin for pamaskong handog. So yes, sir, hindi po nawawala na activities ang BDO year-long, especially pag December na, kung saan talagang padalahan na ang mga remittances.
0: Alam mo, pag ganitong, pag pumasok na yung, actually, hindi yung September yung simula ng aligaga na yung mga OFWs, yung mga NRFs. Eh.
1: Hmm.
0: Ano yan? October.
1: Mas malapit.
0: October. Kasi, yung balikbayan box, yun naman talaga yung central, yan eh, yung sa preparations for Christmas. Eh. Kailangan punuin mo yan. So, October ka yan. October ka mamimili para ma-ship mo bago mag-November. Para makarating ng December. Ganun yung... Kaya tinanong ko mam yung meron ba kayong mahabang preparation for this? Na, kasi, ipon pa rin yan eh. Ano yung pambibili mo nang ilalagay mo sa balikbayan box?
2: Ang sister ko, sir, 24 years, 26 years na po sa Saudi. She works at in Riyadh, Gamma Dental. Nakakatuwa kasi, taon-taon nagpapadala ng drum. Ang bigat ng drum, di mabuhat ng dalawang tao.
0: Ano yung drum? Lalagyan ng langis?
2: Hindi lang po sa tao sa loob.
1: Hindi lang po sa tao. Balikbayan box.
2: Tapos, sir, nakakatuwa. Nakakatuwa.

0: 오장문도 Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.

publiko dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ng ating production team, of course, sa panguna naman ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, kasama natin Ms. Susan Aison. At sa ating wirecast, kasama natin si JP Limuntad, kabilang na rin si Hero Lucero. Kami po ay inyong pwedeng subaybayan live and direct mula dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating Radyo Pilipinas Facebook page. Sa inyo pong Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi dito pong papahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede na rin po nyo subaybayan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Download nyo lang sa inyong mga cellphones ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. Kamusta na po kayo, mga kababayan kong overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, sa Filipino diaspora na spread out ano po mula sa iba't ibang panig ng ating ikang planeta. Alam mo naman ang mga Filipino diaspora kung saan-saan po yan matatagpuan, ano po, maging ang ating mga overseas Filipino workers, both land-based and sea-based. Ngayon pong edisyon ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, bibigyang pansin po natin ang isang naging event, ano po, na isinagawa, okay, dito sa may Bahrain. Sa Bahrain, ginawa ito, ha? Kamusta po yung mga kababayan natin dyan sa Bahrain? I hope you're all watching dito sa ating Facebook broadcast live, yung mga kababayan natin sa Bahrain. Sapagkat may sinagawa po dyan, eh. Bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community. May isasagawa po dyan sa October, itong darating na October, I think October 2, ano po. So, yung mga kababayan natin sa Bahrain na nakikinig ngayon, makinig po kayo sapagkat ito'y libreng ano, serbisyo.

0: publiko, serbisyong pangkalusugan, bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community sa October 2. Alamin natin kung ano ba itong, siyempre pag sinabing serbisyong pangkalusugan, that is health service, di ba? O, at meron pang iba eh, serbisyo ng Filipino community. O sino ba ang nagbibigay ng serbisyong ito? Sino ba ang nagsasagawa nito at mangunguna nito? Ah, kasama ba diyan ang ating ano, ang ating Philippine Embassy sa Bahrain o sa Kingdom of Bahrain o kaya yung ating Philippine Consulate, o ito ay pangungunahan din ng isang pribadong grupo na binubuo ng mga Filipino community natin, Filipino overseas natin? Malalaman po natin 'yan sapagkat eto eh, kasama natin eh, live and direct from Bahrain, okay, ang founding brother ng Triskelion International, Kingdom of Bahrain Council, walang iba kundi ang kanilang founding brother, John Bituin. Ginoong Bituin, magandang araw o magandang hapon dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo dyan, anumang oras. Good day po sa inyo.
1: Magandang hapon din po sa inyo at maraming maraming salamat po sa pagkakataon na maipakilala po namin ng Tikob dito po sa Kingdom of Bahrain.
0: Ayun. Alright. Okay. So, bago ako magpatuloy, anong oras na hubang ngayon dyan habang tayo nag-uusap?
1: Bali, ano na po dito? Bali, 10:40
0: ng gabi. Gabi.
1: Ng umaga po.
0: Ah, umaga. Okay. Sige.
1: Apo.
0: Alright. Alright. Maganda itong napag-alaman namin na magkakaroon sa darating na October ng bayanihan sa Bahrain. Libre ng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community. Ito po ay sa pangunguna ng ninyo, ng Triskelion International, Kingdom of Bahrain. Tama po ba ako doon, Ginoong Bituin?
1: Tama po, Mr. Ray.
0: Alright. Okay. Kailan po gagawin to? Tama ba yung nabanggit namin kanina? October? October 2?
1: October 2. Magsisimula po ang ating programa, ang ating serbisyo from 7 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock in the afternoon.
0: Okay. Wow. Sige, October 2. Pero bago ako magpatuloy, maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga tagapakinig itong Triskelion International Kingdom of Bahrain Council? Kailan ito nabuo sa Bahrain at ano yung mga pangunahing layunin nito at ano ang mga prinsipyong gumagabay sa inyong organisasyon?
1: Well, first of all, ANTICO po stand for Triskelion International Kingdom of Bahrain at na-establish po ito noong June 24, 2004. Mm-hmm. By the five Triskelion members from different universities and chapters in the Philippines, mm-hmm, namely Brother Al Biala from National University Chapter, Brother Dale Aguirre from Acquaintance, Letran, Maryland, USA. Brother Dino Kujamat from TYM Paranaque Council. At ang inyong lingkod, John Bituin from Pat School of Aeronautics. At Victor Del Castillo from UP, University of the Philippines.
0: Mm-hmm. Okay. So, I hope you allow me to ask this question, Ginoong Bituin. Pag sinabi bang Triskelion, is this the same with yung kilala dito sa Pilipinas na Taogama?
1: Yes, yan po. Taogama Phi and also known as the Triskelion Grand Fraternity.
0: Ayun. Okay, sige. Alright. So, alright. Ano pong pangunahing layunin ng, tama ba yung tabi ko, TICOB? Ayun yung Triskelion International Kingdom of Bahrain. Ano pong pangunahing layunin ninyo?
1: Well, ang layunin po namin dito ay ipag-isa ang Triskelion na galing po sa iba't ibang university at chapter. Kapag sila po ay nagpunta sa Bahrain, pinipilit po namin ipag-isahin at maging isa't po ang aming layunin. Dahil ang main mission po ng TICOB o ng Triskelion International Kingdom of Bahrain is first to help others who are in need, then attend to our personal wants.
0: Alright. Ito pong mga nabanggit niyong mga pangalan kanina na bumubuo dito sa TICOB. Paano kayo nagkita-kita? Diyan na lang po. Diyan po kayo nagkita, nagkasama-sama sa Bahrain.
1: Opo. Dito na po kami nagkita-kita. Kasi, I mean, ang tawag na ito, ang Triskelion po is globally po yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So, dahil gawa po ng internet, nagkaroon po kami ng mga communication at kilala po namin kung sino mga ka-brothers namin na papunta ng Bahrain. Kaya nakita-kita po kami dito at kaya po nabuo yung tikog sa Bahrain.
0: Alright. Eh, matanong ko po, Ginoong Bituin, ilan ba ang binubuong miyembro ngayon ng tikob as we speak?
1: From 2004, sa aming roster, hindi po kami mababa sa 400 plus.
0: Wow! Since 2000?
1: 2004.
0: 2004. Si ano na ngayon? 2026. That's more than 10 years, no? 12 years.
1: Yeah, 22 years. Yeah, 22 years. Yeah.
0: Hindi kayo bumababa sa 400 members?
1: Yun lang po ang mga nakarehisto sa amin mula nang nabuo po namin ang tikob sa Bahrain.
0: Pero itong halimbawa, itong 400 na ito, lahat po ito Triskelion Brothers o may iba?
1: Lahat po yan Triskelion.
0: Wow. Lahat yan sa Bahrain lang, Bahrain lang.
1: Sa Bahrain po yan. Nagaling po ng Pilipinas yan from different universities.
0: Mm-hmm. So, ang laki pala ng population ng Triskelion sa Bahrain.
1: Iyan po ang mga nakarehistro sa amin.
0: Kasi nakarehistro lang? Nakarehistro?
1: Dahil yan po yung mga galing dito. Yung iba po, si amin na umuwi na ng Pilipinas, like for good na. Yung iba, lumipat ng mga ibang bansa.
0: Mm-hmm.
1: Pero yan po ang mga membro ng Triskelion na nakaregister dito sa amin na sa Bahrain.
0: Mm-hmm. Okay. Eh who knows, baka meron pang hindi nakarehistro. Ano, Ginoong Bituin?
1: Meron po, madami po yan. At dahil sa mga proyektong ginagawa namin, doon po sila nagkaroon ng lakas sa loob para magpakilala at maging part po ng aming proyekto.
0: Alright. Eh, ano naman po yung mga pangunahing programa at serbisyo na isinasagawa ng Triskelion International Kingdom of Bahrain Council para sa mga Pilipino sa Bahrain bukod sa mga medical mission at iba pang humanitarian activities?
1: First is training. More on training po kami dito sa mga ka-members po namin sa Triskelion upang mabigyan po namin sila ng proper guidance kung ano po ba yung dapat nilang gawin dito.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, dahil nga buo po ang aming konseho sa Bahrain, eh tinuturuan din po namin at ini-inspire po namin ang mga Triskelion na maging magaling sa kanilang mga trabaho.
0: Mm-hmm. Usually ko na... sige po.
1: Dahil sa mga ginagawa po namin, hinihikayat po namin ng mga Triskelion na maging active sa community.
0: So nabanggit nyo kasi kanina, no, may mga trabaho sila. Saan ba particular nakikita ang kung saan nagtatrabaho itong ating mga kasamahan o registered members ng Triskelion dyan sa Bahrain?
1: Well, magandang tanong po yan, sir. Ang Triskelion dito sa Bahrain, meron po kaming mga mostly professional po ang mga Triskelion. Meron po tayo sa medical field, meron po tayo mga engineers, architect, IT, well, meron din po tayo nasa entertainment at meron din po tayong nasa hospitality, food and beverage.
0: Malawak din palang demographics ng mga trabahong kung saan nakapasok ang inyong mga kasamahan sa Triskelion dyan, ano? Sa
1: Totoo
0: Bahrain.
1: Po yan.
0: Okay.
1: Totoo po yan.
0: Okay, maraming Pilipino ang nakadito, lalo na dito, kaya nabanggit ko kanina yung Taugama eh, kasi kilala yung Taugama dito sa Pilipinas, maging ang Triskelion na magkasama sila.
1: Uh-huh.
0: Maraming Pilipino nakakilala sa Triskelion bilang isang organisasyon. May malakas na kultura ng brotherhood at community service. Pero paano nyo sinasali ng mga pagpapahalagang ito sa konkretong serbisyo para sa Pilipino community sa Bahrain?
1: Well, para sa amin, ang brotherhood ay kailangan makita sa action eh.
0: Mm-hmm.
1: Madaling sabihin na magkakapatid tayo, pero ang tunay na kahulugan ng brotherhood ay nakikita kapag may tao nangangailangan ng tulong.
0: Mm-hmm.
1: Kapag may kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong, ginagawa po namin ang abot ng aming makakaya. Kung hindi po man pinansyal, pwede man din pong oras o skills, resources, o kahit simpleng presensya lamang po.
0: Mm-hmm.
1: Well, ang aming mga community projects ay konkretong halimbawa kung paano namin isinasabuhay ang aming prinsipyo.
0: Mm-hmm. Okay. So pag sinabi mong halimbawa, yun ang bituin, maski presensya lang, pwede na. Ibig sabihin, when in times of need, a brother will always be there to support you. Parang ganon.
1: Tama po kayo dyan.
0: Ba talaga naman ano po. Kayo ba nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy or ang Philippine Embassy po ba ay may line of communication o ugnayan sa inyong komunidad, sa inyong grupo?
1: Opo, parati po yan. Dahil malaki pong, I mean, na importante po ang magkaroon ng partnership sa Philippine Embassy dahil sila po ang magbibigay ng tamang daan o tamang proseso kung paano nyo sisimulan ng isang proyekto. Kung wala po ang Philippine Embassy, hindi po namin magagawa ito ng basta-basta dahil sa labas po ng Pilipinas, meron po tayong mga sinusunod, at tulad dito sa Bahrain, may mga sinusunod po tayong mga rules and regulations pagdating sa government. So may mga permit po yan. Kung hindi po dahil sa tulong ng ating embahada, okay, hindi po namin magagawa ang mga proyektong katulad ng medical mission. At dahil din po dyan, pasasalamat po sa Philippine Embassy, lalong-lalong sa ating Ambassador, His Excellency Ambassador Guinness Galiaga. At maraming salamat din po sa ating cultural attaché na si Miss Jemery Mortec Ladriga. Yan. Sila po ang mga nag-aasikaso sa amin upang makakuha po kami ng tamang proseso kung paano po namin sisimulan at paano po kami makakuha ng permit para maisagawa po namin ang itong medical mission.
0: Okay. So maganda pala yung communication ninyo with the Philippine Embassy, no? Maganda, maganda. So regularly ang pakikipag-usap nyo sa kanila.
1: Parati po, every time na meron po kaming mga proyekto, unang-una po namin natakbuhan is ang Philippine Embassy.
0: Ayun.
1: Sila lang po ang pwedeng magbigay ng tamang impormasyon para magawa po namin yung mga plano na gustong gawin namin para sa community.
0: Alright. Since nabanggit po niyo yan, yung magandang ugnayan ninyo with the Philippine Embassy, at sa tingin ko, napakalaki po ng sakop ng inyong organization, lalo na ng Triskelion International dyan sa Bahrain. Matanong ko po, Ginoong Bituin, alam nyo ba kung ano yung mga pangunahing pangangailangan o concerns ng ating Filipino community sa Bahrain na karaniwang natutugunan ng inyong organisasyon? Bukod dito sa pagsasagawa, well, sinabi nyo kanina, no, tumutulong kayo sa mga kababayan natin na in need, no, maski na by means of your resources, by means of your mere presence, malaking bagay na yun para sa isang kababayan nating OFW na in distress. Pero bukod doon, may mga lumalapit ba sa inyong mga distressed OFW na humihingi ng tulong para maasikaso ang kanilang mga problema, halimbawa problemang legal, problema sa trabaho, alam niyo na yung the usual na problema na encounter ng isang OFW?
1: Meron po. Madami pong mga lumalapit sa amin. Mula po nagsimula kami ng 2004, may kwento ko lang po sa inyo. Ang concentration po kasi ng, ang mission po kasi ng Triskelion International Kingdom of Bahrain is to help others who are in need, then attend to our personal wants. Nung binuo po namin ang TICOB, nag-concentrate po kami sa Philippine Embassy, especially sa mga distressed workers. Dahil karamihan sa atin po, I mean, to be honest lang po, I'm very, very happy kasi sa lahat po ng mga embahada dito sa Bahrain, tayo lang po ang nagbibigay ng libreng shelter sa mga nagkakaroon ng problema sa mga kanilang mga amo, sa kanilang mga sponsors. So, ang focus po namin is paano po namin matutulungan yung mga distressed workers natin na tumatakbo sa Philippine Embassy. Kaya saludo po ako dyan sa Philippine Embassy dahil natutulungan po nila yung mga kapwa natin, mga Pilipino. Yes, katulad po ng mga pagbibigay po namin ng tawag neto, ng mga beddings. Gumagawa po kami ng beddings yung panahon. Dahil kung panahon po ng mga 2004, madami pong mga runaway cases tayo dyan. So ang nangyayari po niya, hindi po bumababa from 30 to 50 yung mga runaway cases na pupunta po sa shelter ng Philippine Embassy. Kami as a Triskelion, gumagawa po kami ng paraan kung paano po namin sila mabibigyan ng konting tulong sa pamamagitan po ng paggawa ng mga beddings. At hindi lang po sa loob ng embassy, May gumagawa din po kami ng mga proyekto na katulad ng mga concerts. We are organizing concerts. Naging
0: Oy.
1: part din po kami ng Gawad Kalinga.
0: Oy,
1: At
0: galing.
1: yeah, Gawad Kalinga, ito po ay nag-organize po kami ng mga concert and we call this a Pinoy Bands in Concert. Kung saan nakabuo po kami ng 7 bahay para sa 7 pamilya.
0: Teka lang, sandali lang, Ginoong Bituin. Nakabuo kayo ng 7 bahay para sa 7 pamilya dito sa Pilipinas dahil sa
1: Yes
0: mga
1: po,
0: ginagawa niyong...
1: sa Pakting Bicol.
0: Ah, Bicol. Uy, okay. Sa pamamagitan ng pagsasagawa niyo ng mga fundraising activities.
1: Concerts po.
0: Concerts. Wow, 7 bahay
1: yeah.
0: para sa 7 pamilya. Napakalaking, napakagandang achievement po niyan, Ginoong Bituin. Nagtutuloy-tuloy pa rin ba yan? Yung ganyang klase ng concert for a cause?
1: Ngayon po, medyo may mga bagong rules kasi ngayon dito sa Baharin. Kaya hindi po basta-basta nakakapag-organize ng concert. Dahil yun yung mga nangyayari globally.
0: Yes,
1: medyo
0: yes.
1: ayaw nilang, saka ang dami pong proseso kasi yan eh. Ang daming permit na panggagalingan. Ang dami pong kailangan. So hindi din po ganun
0: Kadali.
1: Kadali sa panahon na ngayon.
0: Okay. Napanggit nyo kanina, kani-kanina lamang, Ginoong Bituin, na dahil sa geopolitical situation, medyo, you know, mahirap nang magsagawa ng mga outdoor activities like, you know, concert for a cause. Dahil nga po sa nangyayari ngayon sa Middle East, ano? Kaya, kamusta ba ang sitwasyon, security situation? Kamusta ang sitwasyon dyan sa Bahrain, sa likod po nitong Middle East crisis na sa

0: past few days, medyo tahimik naman po kami dito. Medyo tahimik naman. Medyo mahirap, kung tutusin talagang mahirap sa panahon ngayon.
1: Yes, okay. Pero ito, pupuntahan ko na itong inyong activity for October ito, no? Ginoong bituin.
0: Apa.
1: Itong bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community. So sa October 2 ito, pero saan po gagawin itong event na ito, Ginoong Bituin?
0: Sa Philippine Embassy mismo po.
1: Philippine Embassy. Okay, sige.
0: Bahrain.
1: So ano po yan? Open po yan to all OFWs?
0: Yes. Actually, sa darating po na October 2, meron po tayong 12 Filipino doctors na iba't ibang consultants tulad ng internist, pulmonary specialist, pediatrician, and dentist. Ayan. At kukunin ko na rin po ng pagkakataon upang pasalamatan ang mga nurses association, lalong-lalo na sa mga pharmacist association na nagbibigay po ng libreng gamot.
1: Uy.
0: Para po sa ating medical mission.
1: Mm-hmm.
0: At meron po tayo ditong 4 na consultation area. Una na dyan ang medical check-up, eye clinic check-up, at with free glasses po yan. Ha?
1: Mm-hmm.
0: At dental check-up at rehabilitation check-up.
1: Okay. So ulitin ko, may mga healthcare professionals na involved dito, actual healthcare professionals. So galing po yan sa iba't ibang mga ospital dyan sa Bahrain.
0: Yes, at sila po ay Pilipino. Ito po pinakamaganda, no?
1: Mm-hmm.
0: Mula nung nasimulan po namin ng medical mission, nagkaroon po, nag-build po tayo ng trust at confidence sa mga volunteers na katulad ng mga doctors natin. Katulad po na sinabi ko kanina, karimihan po sa mga brothers namin dito sa Bahrain ay nasa medical field. Kaya meron po silang mga connection kung sino po yung mga kanilang pwedeng matawagan. At meron po silang experience pagdating po sa ganitong klaseng programa. Nagpapasalamat po kasi kami. Nagpapasalamat po ako dahil magmula ng inumpisahan ang first medical mission way back 2005 hanggang sa ngayon, kung sino po ang naging volunteer ng mga doctors, mas lalo po nadadagdagan ngayon.
1: Oy, galing. Galing ha. Nadadagdagan sila. Pero at, ito mga to, hindi
0: pasasalamatan.
1: Sige po, pasalamatan niyo po sila. Sino-sino ba sila?
0: At dahil po sa tulong ng ating embahada, kaya nakapagbigay po tayo ng ganitong klaseng tulong. Then isa po ang nakikita ko dito eh. We have the same layunin, same purpose po. Katulad ng ginagawa ng Philippine Embassy para sa mga kababayan nating mga Pilipino dito. Kaya napakaganda po. At habang tumatagal, lumalalim ang relasyon ng bawat organization, ang mga partners namin, dito sa community, mga community leaders, professionals, hindi lang po 'yon. Mas lalo po namin na pagtitibay yung samahan ng mga bawat Pilipino dito.
1: I could understand that and I could see that, Ginoong Bituin, ano? Dahil biruin nyo yung mga volunteers nyo noon pa, siya pa rin ang mga volunteers nyo ngayon ng mga medical at dental professionals, maging mga nurses, nadadagdagan pa. That means maganda yung collaboration, maganda yung harmonious relation, tsaka yung confidence and trust sa inyo ng inyong mga volunteers. Maganda.
0: At hindi lang po yun, Sir Ray, kasi we don't talk about credits eh.
1: Yun.
0: Hindi namin pinag-uusapan ng credits dito eh. Ang pinag-uusapan po namin dito is paano kami makakatulong doon sa tawag nito sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi imagine nyo, ito po ay magandang proyekto na ginagawa namin taon-taon in celebration of our founding anniversary. Okay? Yan po ang ginagawa namin. Dahil ang aming founding anniversary ng Tao Gamma Phi ay October 4th. Okay? So, taon-taon po namin ginagawa at pinipilit po namin magawa ang medical mission. Parang naging tradisyon na po, ng mga Triskelion dito sa Kingdom of Bahrain. Katulad na sinasabi ko yung credits, hindi po namin iniisip ang credits. Ang iniisip lang po namin ngayon is paano namin matutulungan ang mga OFW. Imagine nyo po, libre po yan.
1: Oo nga.
0: Wala po sila gagastusin dito. Okay, hindi katulad ng, alam nyo, at saka tinataon po namin yan sa araw kung saan sila merong mahabang pahinga.
1: Okay.
0: Kasi kung gagawin nyo po,

0: Puto during weekdays at nasa trabaho po kayo, alam niyo naman po ang buhay OFW. Medyo mahaba po ang oras niyan, di ba? So bakit din po ginagawa to? Dahil binibigyan po namin ng tuon ang mga kapwa nating OFW, nabigyan din po nilang pansin ang kanilang mga health.
1: Oh, yan.
0: Kasi tayo, tayo mga OFW, wala po tayong ginagawa, kundi trabaho lang tayo ng trabaho, overtime, para sa pamilya. Pero in the end, nagiging naisang tabi po natin ang ating health.
1: Totoo
0: So,
1: yan.
0: eto po, nagkaroon po tayo ng way kung paano po tayo makakatulong at mabigyan po ng proper check-up ang mga Pilipino dito sa Bahrain. And not only that, kasi dahil nga po sa sinasabi ko sa inyo na meron po tayong tawag nito, 12 doctors, puros Pilipino po yan, mas magkakaroon po tayo ng magandang komunikasyon o mas
1: Yes.
0: magiging magaang po ang ating tanungan kung ano po ang dapat natin gawin. Di ba?
1: Oh, tama,
0: So,
1: tama. Walang language barrier eh. Pilipino kayo pareho.
0: Wala po.
1: Oo,
0: Wala, wala, wala
1: diba?
0: po yan. Wala, walang, walang, walang language barrier. At mas maiintindihan. At ang mga doctors po natin, they are very happy to serve. Yan po yung ano, ang nakakatuwa dito. Kasi isa lang po yung iisang frequency lang ang naiisip namin,
1: Yes.
0: ang makatulong lamang at magpasaya po ng mga tao dito sa Kingdom of Bahrain, especially sa ating mga kapwa OFW.
1: Ay, nako, Ginoong Bituin, oh, merong nakikamusta sa inyo dyan. Dito, si Katrina Masounds. Tama ba yung pronunciation ko? Katrina Masounds. Ayan, salute daw po sa inyo. Salute. Ayan. Sige.
0: Maraming salamat, sis. Maraming salamat.
1: Okay. Anyway, so ganito, Ginoong Bituin. Siyempre, ang pinag-uusapan natin, siguro yung mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas, kasi diyan sa Bahrain, siyempre kilala na kayo, kilala ang Triskelion, kilala ang Taugama, ano? Pero sa Pilipinas kasi, I hope you don't mind me asking this. Sa Pilipinas kasi, pag sinabing Taugama, Triskelion, they are fraternities, 'di ba? Greek fraternities, 'di ba? Itong Taugama, Triskelion. Medyo siyempre pag dito sa Pilipinas kasi associated ang mga fraternities. Minsan, lalo na doon sa mga kabataang kalahok nito, eh, magulo. So, paano nating masasabi na hindi iba yung nakikita ninyo sa talagang aktual na ginagawa ng Triskelion o ng iba pang mga Greek fraternities katulad ng Triskelion?
0: Pakiulit nga po ulit yung tanong.
1: Okay. Alright. Kasi boss, alright. Paano natin, sabihin na natin, paano natin masasabi na yung ibang mga nagaganap dito sa Pilipinas involving Greek fraternities, just like Triskelion or Taugama.
0: Apo.
1: Siyempre, iba, bukod sa Triskelion, Taugama, mayroon pang iba mga Greek fraternities dyan, di ba? Marami. Pero,
0: Taugama Phi, tsaka Taugama Sigma po yan.
1: Yan.
0: So,
1: okay.
0: Yeah.
1: So, paano po nating masasabi na hindi lahat ng nababalitaan dito sa Pilipinas na nangyayari na mga karasan involving fraternities, ano yan, parang isolated cases lang ba yan? Iba talaga yung mandato at adhikain ng Triskelion o ng Taugama P para sa ikang natin sa mga sa lipunan at maging sa mga OFWs natin.
0: Sa akin po siguro no, that is the reason behind ang mga Triskelion dito sa Bahrain is well oriented. At most of the time gumagawa po kami ng mga seminars para sa leadership training kasi kami ang magiging ambassador kapag kami ang bumalik sa Pilipinas upang ituro po namin ano ba ang kahulugan ng brotherhood.
1: Yun. Yun.
0: Brotherhood or sisterhood. Kailangan po natin malaman 'yan. At sa mga Triskelion na sa lahat po ng members ng Triskelion around the globe, we should be guided by our tenets and code of conduct. Ang ating prinsipyo, wag na wag po natin kakalimutan. Meron po tayong tinatawag na man is brother unto man. Okay? I mean, ang tao ay kapatid ng kapwa tao.
1: Okay. Maganda.
0: From us na ginagawa po namin ito, we are inspiring others, not only the Triskelion, na gumawa ng mabuti. I mean, hindi naman po tayo tawag dito, hindi naman tayo magtatagal dito sa mundo, no? Sana gumawa na po tayo ng mabuti sa kapwa-tao natin.
1: That's true. That's true. Okay. So, all right. Pero halimbawa may nagtatanong ito eh, paano ba makasali? May nagtatanong na dito. Paano daw ba makasali sa Taogama Pay o sa Triskelion? Pero alam ko kasi ito, 'di ba? Ano 'to eh? Paano tama ba 'yon? Kasi nung high school ako, meron ako mga kilalang membro ng Taogama. At mababait naman sila. At parang yung iba nga doon, parang ano pa, mahilig din sa mga ano eh, sa mga pagbubuo ng mga community services eh. Pero paano yung hinihikayat na sumali sa Triskelion diyan sa Triskelion International sa Bahrain? Yung ating mga kababayan na at least kung gusto sumali, o sa tingin niyo eh may potential na magkaroon ng malaking contribution sa inyong grupo?
0: Sa amin po kasi ang Tico po ay isang exclusive na organisasyon.
1: Ah, okay. All right. Okay.
0: Okay, hindi po kayo basta-bastang makakasali hangga't hindi po kayo member sa Pilipinas.
1: So kailangan member ka muna dito sa Pilipinas.
0: Yes, then dito po sa amin wini-welcome po namin ang mga members ng Triskelion. San man po kayo galing, university, universities at eskwelahan, or any what do you call this, I mean community chapter, tinatanggap po namin yan dito ng buong puso, kasi ang ginagawa po namin dito, isa po sa mga purpose niya, no, well, ang mga brothers namin na nag-abroad na nahihiwalay sa kanilang pamilya, kami as the Triskelion International Kingdom of Bahrain, kami ang inyong magiging pangalawang pamilya dito.
1: Okay, that's nice to hear. Second family, second home, 'di ba?
0: Yes.
1: Yan. All right. Sige, pero nabanggit niyo October ang anniversary ng Triskelion.
0: October 4 po, October 4.
1: I think October 4, 1969 or
0: 1970.
1: 1968. 68, okay. And ito bang Triskelion stands for tatlong ulo ng leon?
0: Hindi po yan. Hindi po yan.
1: Ayun, magme-message sa akin kayo. Alright. Anyway. So, ngayon po, sa October 2, all set na tayo for your medical and dental mission, yung pangkalusugang health service, ano? All set Apa. Na. Nandoon na yung ating mga doktor. Ready na rin sila. Mga kapwa nating Filipino doctors na nandoon na. Okay? At handa na magbigay ng serbisyo. Pero bukod po sa medical services, meron bang legal service na nakaantabay din?
0: Legal service and hindi po, dahil concentrate lang po tayo sa ano, sa medical mission.
1: Ah, taga medical mission lang. All right. Okay.
0: Apo.
1: Wait,
0: kasi
1: between
0: sa Friday po, sarado po ang embahada pag Friday eh. Ang alam ko may bukas po sila ng Friday, pero hindi ko lang ang first or second. Pero anyway, bukas naman po ang embahada sa lahat ng oras eh. I mean, pero sa darating po ng October 2, naka-concentrate po kami sa medical mission na magaganap.
1: Okay. Now, ganito, ginong bituin. Bago kita bitawan, before I let you go for this special episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, makikiusap po sana ako sa inyo na imbitahan ninyo yung ating mga kababayan na taga Bahrain na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon, na imbitahan nyo sila na dumalo, mag-participate sa inyo pong event sa October 2. Kasi gagamitin po namin itong pag-anyayan nyo dito sa aming istasyon. Paulit-ulit namin gagamitin yan, i-curate natin yan, paulit-ulit namin ilalagay sa aming Facebook page, maging sa aming shortwave broadcast, para habang papalapit ang October 2, umeerit na rininig po kayo na inaanyayahan ng ating mga kababayan for that special event come October 2. So go ahead po, Ginoong Bituin.
0: Okay, well, good day po sa lahat ng mga taga-Bahrain. Ako po si John Bituin at inaanyayahan po namin kayo na maging part ng aming medical mission. Ito po ay free medical check-up, meron po tayong dental check-up, at meron din po tayong eye clinic check-up. At meron din po tayong rehabilitation check-up. Kung makikita nyo po sa social media, meron po tayong QR code kung saan pwede po kayo magparehistro. Well, we're going to start the medical mission from 7 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock in the afternoon. Hmm. So sa lahat po ng mga kababayan natin, pagkakataon na po natin na kahit pa paano po mabigyan pansin natin ng ating kalusugan sa pamamagitan po ng mga Filipino doctors na makikita nyo po sa araw ng October 2. At ito po ay in celebration ng aming founding anniversary globally dito po sa Bahrain.
1: Okay, and with that, Ginoong Bituin, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. And like I said, habang papalapit po ang October 2, paulit-ulit po namin gagawan ng social media teaser announcement para habang papalapit ang October 2, narinig po ang inyong paanyaya para nang sa gayon malaman ng ating mga kababayan sa Bahrain na sa pamamagitan ng Triskelion International dyan sa Bahrain, meron po kayong ginagawang serbisyo publiko, lalo-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po, Ginoong Bituin, at gayon din maraming salamat sa Triskelion International dyan po sa Bahrain. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Mr. Ray, at maraming salamat din po sa buo ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Mabuhay po kayo and more power sa Triskelion. Thank you very much.
0: Salamat po.
1: Alright. Yan po ang ating panauhin sa episode na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Ginoong John Bituin, ang founding brother ng Triskelion International Kingdom of Bahrain Council, o yung TICOB kung tawagin nga po nila, ano, sa yan po ay dahil na po sa kanilang papalapit sa October 2, tandaan natin yan, October 2, dyan po sa may Philippine Embassy sa Manama, Bahrain, gaganapin ang isang serbisyo, itong kung tawagin is bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community sa pangunguna po ng Triskelion International Kingdom of Bahrain Council, and of course sa tulong na rin ng ating Philippine Embassy dyan sa Bahrain. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, at nakita na naman natin ang isang ehemplo ng serbisyo publiko ng kapwa Pilipino sa kanya kapwa Pilipino saan mang dako ng mundo. Totoo nga po na ang sasabing makakabangon tayo sa tunay totoong serbisyo publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
2: C saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. / Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
2: Doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. Doctors on board.
13: mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF, thank God it's Friday once again. September 11, 2026. Shed Oliva po inyong mga kasama sa loob ng isang oras para pag-usapan ang ating kalusugan. Dalawang bagay ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Una, yung tungkol sa kauna-unahang long distance regional robotic telesurgery na naganap nitong Sabado, September 5. At pangalawa, ang tungkol sa pagdiriwang ng World Patient Safety Day na gaganapin sa susunod na linggo, September 17, para tayo bilang may karamdaman o yung mahal natin sa buhay ay mas maging mulat sa kahalagahan ng ligtas at dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Kaya dyan lamang kayo para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Hindi na po natin na patagalin pa. Ito, unahin muna natin itong isang exciting na balita mula sa mundo ng medisina. Sa panahon ngayon, hindi lang mabilis yung pag-unlad ng teknolohiya, kundi nagiging mas sophisticated na. Kung nung panahon ng COVID ay nauso yung teleconsult, dahil nga dun sa stay-at-home order, ngayon meron ng telesurgery. Posible na pong maoperahan ng pasyente kahit malayo yung siruano o yung surgeon. Kamakailan, naging bahagi ng isang mahalagang medical milestone ng Cotabato Regional Medical Center sa pamamagitan ng isang regional telesurgery procedure na isinagawa sa pakikipag-ugnayan sa isang ospital sa Pampanga. Ito yung Jose Bilingad Memorial General Hospital. Pero kasabay ng ganitong medical innovation na isang napakahalagang tanong, paano ba natin masisiguro na ligtas nga ang pasyente? Dahil sa surgery, bawat desisyon, bawat galaw at bawat segundo ay mahalaga. Para pag-usapan ang bagay na ito, mapala tayong makasama via Zoom ang head ng Robotic Surgery Program at Training Officer ng Department of Surgery ng Cotabato Regional and Medical Center. Wala iba kundi si Dr. Al Jazeer Angas. Magandang hapon po, Dr. Angas. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang hapon po, Miss Oliva, no? So, thank you po for inviting me para makadalo dito sa inyong program, no? I am here on behalf of our Medical Center Chief in Cotabato Regional Medical Center, Dr. Dimaren, no? Unfortunately, hindi po siya available to do this activity this afternoon. So, thankful naman po ako at available ako to answer your questions, no, regarding our recently performed regional telesurgery between CRMC and JBL, Memorial General Hospital.
14: Dr. Angas, mapala din po kami na makasama kayo sa kabila nga po ng busy schedule ng inyo po mga kasamahan din dyan. Naintindihan naman po namin. Pero yun nga, para malaman din ng ating mga kababayan na meron na o posible na yung ganito na tinatawag na telesurgery, na kahit malayo yung pasyente sa kanyang surgeon, ay posible na ang operasyon. At syempre po, congratulations sa inyo sa bumubuo ng Cotabato Regional and Medical Center, katuwang ang Jose Bilingad Memorial Medical Center, para dito sa kauna-unahang remote telesurgery. Una po, Dr. Angas, maganda po munang malaman. Baka pwede niyo po muna kami bigyan ng konting background kung paano nagsimula itong ideya na pagkasagawa ng kauna-unahang regional telesurgery o itong remote telesurgery sa Pilipinas, at kung paano ito nabuo sa pagitan nga ng dalawang ospital sa Mindanao at dito sa Luzon.
15: Okay, Ma'am Oliva, no? So, konting background lang, no? Ako po personally, isa po akong surgeon or siruhano na bago lang in practice. So, 2 years in practice pa lang ako. If you'd ask me siguro 2 years ago, no, na magkakaroon kami ng robot dito sa CRMC in Cotabato City, no, and magagawa namin yung unang regional telesurgery sa Pilipinas, siguro 2 years ago hindi ako maniniwala, no? During training, nakita ko na, no, nakapag-train ako for robotic surgery, but siguro in my mind, sabi ko siguro mga 10 years pa to. Siguro makakagamit ako ng ganito mga 10 years from now pa kasi ang robot ay hindi po basta-basta yung presyo, no? Mahal siya. Mahal for the hospitals and also mahal for the patients. But we are very thankful that we have leaders, no, with a vision, no? In CRMC, we have our medical center chief, Dr. Ismael Dimarin. Actually, nung 2022 pa po, sinabi na niya sa akin, sabi niya, Hansi, train for MIS. Nung nagpaalam ako sa kanya for fellowship, kasi in 3 years time, magkakaroon tayo ng robot. So, tumawa lang po ako. Sabi ko, that's really good to hear. Pero hindi ko naman inakala na matutupad, no? So, after ng training ko for minimally invasive surgery, pagkadating ko po nung 2024, pagkabalik ko ng Cotabato City, in less than 2 years time, no, naka-acquire kami ng robot. So we are, I think, the 7th hospital in the Philippines. Only the 7th hospital in the Philippines and only the 4th government hospital in the Philippines to acquire this new innovation, no, this new technology. So with the help and support of our leaders, no, nakapag-start po kami ng robotic surgery program dito sa aming hospital. And at the same time, nagawa namin, no, yung telesurgery. Isa na po yung pagkakaroon namin ng robotic surgery program na kumbaga I was surprised na gano'n namin kabilis na gawa. The telesurgery, actually, we were planning this dapat December pa. Kasi alam kong medyo mahaba yung process, no? Marami yung madami po yung ano, yung preparations na kailangan. But with the eagerness of our institution, eagerness of our leader, of our surgical team, and also the team from SS Innovations, no, kasama na rin po yung RBGM, no, yung and the support of everyone who made this telesurgery possible, nagawa po natin yung, of course pala, ang support din and willingness of Jose Bilingad Memorial General Hospital to collaborate with Cotabato Regional and Medical Center, no, to do this monumental milestone, no, itong unang regional telesurgery sa Pilipinas, we were able to do it, no, earlier than our target date of December 2026.
14: Mm-hmm.
15: So, we are really happy, no, na nagawa po natin itong telesurgery na ito.
14: Mm-hmm. So, kahit po kayo hindi makapaniwala na ganun agad-agad may papatupad itong telesurgery sa inyong pong paggamutan. At nabanggit nyo nga po, yes, Dr. Angas, na mahal itong mahal yung gamit sa ganitong klase ng procedure. Sa pagkakaintindi ko po, nasa 180 million pesos yung halaga ng robotic surgical system na ginagamit sa telesurgery. Ano-ano po yung kasama sa halagang ito at gaano kalaki yung investment ng gobyerno para magkaroon ng ganitong itong klaseng technology tayo?
15: Okay, so I can only speak in behalf of my hospital, no, of CRMC. So dun sa package po for the robot, no, kasama na yung of course the robot, no, may kasama na yung surgeon command center or the console, kasama na rin yung vision cart, may kasamang apat na robotic arms, no, and kasama na rin po dyan ang training ng lahat ng mga surgeons, lahat ng mga anesthesiologists, our robotic nurses, and also training of our biomed engineers. And of course, all the other support na kailangan maibigay, no, ng RBGM or yung supplier po ng robot para ma-launch namin, no, and mapagana namin, mapatakbo namin yung robotic program in our hospital. And thankfully kasi so far, no, the program had been doing really well, no. 2 months pa lang kami pero we were able to serve 40 patients already in our hospital.
14: Mm-hmm.
15: So we are hoping for more cases.
14: Mm-hmm.
15: And itong robot po kasi, Ma'am Oliva, no, kumbaga mahal pa siya ngayon dahil bago lang siya, no.
14: Opo.
15: Bago lang siyang technology. Kumbaga ang mga hospitals natin ay hindi pa masyado familiar, no, with this new technology, but we are seeing, no, that in the coming years, siguro 5 years from now, 10 years from now, pag mas madami na po ang hospitals na mag-acquire ng robot, mas madami ng mga surgeons ang mag-train for minimally invasive surgery or robotic surgery, mm-hmm. we expect the prices to go down, no?
14: Mm-hmm. Ayun.
15: In the coming years.
14: Mm-hmm. Pagtanggal ng gallstones, yung unang procedure na ginawa ninyo, bakit po ito yung napiling maging kauna-unahang telesurgery procedure sa pagitan nga ng Cotabato at ng Pampanga?
15: Okay, so dahil nga po yung telesurgery, ito po yung kauna-unahang telesurgery na gagawin na ginawa namin, no, ng team from JBL Memorial General Hospital, no. We decided to do the simplest type of procedure muna, no. Kasi kung complex case, kung mas complex po na operasyon ang gagawin namin, no, magkakaroon ng ano, baka tumagal. So ang ginawa po namin, since kumbaga parang testing lang naman ito, no, if we really can do, no, we really can launch telesurgery services here in our country, ang ginawa po muna namin ay yung pinakasimpleng procedure, which is cholecystectomy, no, or removal of the gallbladder. But that doesn't mean that yun po yung ginagawa namin na procedure for the robot, kasi madami pa pong ibang klase ng procedure yung nagagawa namin using our robotic surgical system in our hospital.
14: Mm-hmm. Doc, pakikwento naman sa amin, kapiraso lang, kung paano mismo ginagawa itong telesurgery. Ano yung nakikita at ginagawa ng surgeon na nasa Cotabato habang inooperahan yung pasyente na nasa Pampanga and vice versa?
15: Okay, so yung kunwari, nung ginawa ko po, no, ginawa namin, actually hindi lang ako, no, si Dr. Louie Agustin, senior MIS surgeon namin in CRMC, and also Dr. Faisal Romancap was with me, no, during the surgery. So nung time namin para gawin yung pasyente doon sa Pampanga, ino-operate po namin yung surgeon command center or the console. Tapos yung pasyente ay nasa operating room sa JBL Memorial General Hospital. Tapos yung robotic arms, no, na ay naka-connect sa pasyente, no, pati yung vision cart na nandun, lahat po yun ay nandun sa JBL Memorial General Hospital. Ang nasa amin lang po ay yung surgeon command center, yun po yung kinokontrol namin from Cotabato Regional and Medical Center. Tapos nung time naman po na sila yung gumawa ng operasyon ng pasyente namin dito sa CRMC, baliktad naman, yung pasyente ay nasa amin, yung robotic arms ay nasa amin, yung console naman po yung nasa kanila.
14: Mm-hmm. Ayun. Pero hindi po kayo nahirapan o kumbaga nangalay sa ganitong klase ng procedure? Kasi sabi nyo nga, bago lang itong ganitong klase ng equipment.
15: Well, with the help of the SS Innovations team, no, who came all the way from India, and also the team of RBGM, no, sina Ma'am Aika, and of course, our robotic surgery team in CRMC, no, our robotic nurses, our robotic biomed engineers, our IT team, no, of course, the surgeons, the anesthesiologists, our residents, no, who all helped, no, in making this operation a success. Hindi po kami nahirapan. Ang naging challenge lang talaga namin, no, is during the first 2 days of testing, kasi yun talaga yung anxiety namin, no, it's kailangan mapagana namin siya, kailangan mapagana namin yung connection. But mm-hmm. of course, with the help of the SSI Mantra team, naging successful po yung procedure. Hindi kami nagka-problema sa connection the whole time during the two-way remote telesurgeries, no?
14: Mm-hmm. Ayun, that's good to know, Dr. Angas. Pagdating naman sa pagpili ng pasyente, ano po yung mga criteria na inyo pong tiningnan para maging beneficiary o maging kauna-unahang ano, o mapili na pasyente para po dito nga sa kauna-unahang regional telesurgery?
15: Okay, for robotic surgery po, ang indications niya, no, and contraindications for doing the procedure is pareho po sa laparoscopy, no, or yung isang form ng yung other form ng minimally invasive or keyhole surgery, no. So basically, ang mga pasyente na mag-undergo ng robotic surgery, kailangan walang malubhang sakit sa puso, no, walang malubhang sakit sa baga, at walang malubhang sakit sa dugo, no, walang coagulopathy. Walang mga sakit na nagpa-predispose sa pasyente para mag-bleed ng madali, no? So these are the factors that we looked into, no? So yung mga yung pasyente po na ginawa namin, both patients from CRMC and JBL Memorial General Hospital were screened well, no, by our surgical and anesthesia team. So young patients po ito na walang comorbid conditions or walang mga malulubhang sakit.
14: Mm-hmm. Kamusta naman po yung pasyente pagkatapos ng operasyon? Ano yung naging recovery niya? At may pagkakaiba po ba ito kumpara doon sa inaasang recovery sa conventional o traditional laparoscopic surgery?
15: Actually, yung patient po natin dito sa CRMC, no, very happy. Kasi the day after surgery, the morning after the surgery, napauwi na natin siya. Tapos kanina po, nag-follow up yung pasyente sa amin sa outpatient department. Nag-follow up yung pasyente, walang complaints, very happy dahil maliit lang po yung sugat niya. And wala siyang, yung pain na iniinda niya for many months, no? Wala na. Yung pasyente rin namin sa Pampanga, actually Dr. Ryan Kembao also updated me with the patient that we did, no? Very happy din po dahil naging successful ang procedure. No untoward complications po yung nangyari, no? And the post-op course or the recovery was very fast.
14: Mm-hmm. Dahil,
15: so that's really the, yan po yung advantage ng robotic surgery, no?
14: Mabilis.
15: Kaya rin siya ng laparoscopy. Parehong minimally invasive surgery, no? Gives patients the advantage of smaller wounds, faster recovery, and less post-operative pain, no? Mm-hmm. Tapos mas mabilis po silang na-discharge. So na-shorten yung length ng hospital stay nila.
14: Mm-hmm. Pero hindi po ba natakot yung pasyente sa simula? Kasi nga kauna-unahan din siya sa ganitong klase ng innovation. Kasi kahit kayo rin mga doktor, karoon ng anxiety nga po. Nabanggit nyo na rin kanina, Dr. Angas.
15: Opo. The correction lang po, no, the anxiety na namin, no, nung 2 days ng testing is for the connection, no? Yung whether gagana ba yung connection namin, no, with the JBL. But of course, when it comes to patient safety, we give our 100%, no? Hindi pwedeng maging anxious kami sa patient safety. We always make sure that we give our 100% in assuring that our patients undergo safe procedures po.
14: Mm-hmm. Ito, sabi nyo nga, mahal yung ganitong klase ng equipment, lalo na mahal din ito sa parte ng ng pasyente. At bilang isang government hospital, ang Cotabato Regional Medical Center, at may mga pasyenteng covered ng PhilHealth, covered din po kaya ng zero balance billing itong telesurgery o robotic surgery, Dr. Angas?
15: Yes, Ma'am Oliva, that's a good question. No? So, Cotabato Regional and Medical Center and JBL Memorial General Hospital are both government hospitals, no? Both all our patients who undergo robotic surgery, no? Yung nag-undergo po ng robotic surgery ay under ito ng no balance billing, no? So wala po silang binabayad kahit piso. Libre
14: ayun
15: po lahat. So,
14: that's good to know also, Dr. Angas. Yes. Oo, walang out-of-pocket expenses, ano, yung pasyente ng telesurgery. Ayan. Yes. Pagkatapos...
15: Whether telesurgery or robotic surgery po, walang binabayad yung mga pasyente namin dahil nasa ospital po kami ng gobyerno, no? So, ang policy namin dito sa Cotabato Regional and Medical Center, lahat po ng mga pasyente na... who will undergo robotic surgery, i-admit namin under charity service.
14: Mm-hmm. Ayun.
15: So no balance billing po silang lahat.
14: Mm-hmm. Pagkatapos po nitong gallbladder procedure, ano po kaya yung mga possible na magagawa pa ninyo in the very near future, Dr. Angas, dyan sa inyo pong paggamutan?
15: Opo. Actually, aside from this gallbladder procedure, no, ang mga kalimitang ginagawa namin dito sa Cotabato Regional and Medical Center, gamit po ang robot, ay mga hernia, no? So, yung inguinal hernia or luslos, ventral hernia or hernia sa abdominal wall, no? Mga excision po ng mga intra-abdominal mass or mga bukol sa tiyan. And then, we're looking for patients na pwede namin gawan ng upper GI, lower GI surgeries, no? Yung mga colorectal procedure natin, pwede po natin gawin, no? Yung pagtanggal ng bituka.
14: Mm-hmm.
15: And many others. No, actually, kung ano po yung mga nagagawa natin with laparoscopy and with open surgery, pwede, karamihan ay pwede natin gawin through robotic surgery and through robotic telesurgery. Maliban po sa general surgery procedures, no, meron din tayong mga gynecologists. Meron dito po sa Cotabato Regional Medical Center ang ating minimally invasive OB gynecologists. Nakagawa na po sila ng cases kagaya ng pagtanggal ng ovary, no? Yung mga oophorocystectomy. Mm-hmm. And of course, our urologists. Yung mga urologists natin dito, madami na pong nagawa. Iba't ibang klase ng complex procedures, no? Kagaya ng pagtanggal ng bato sa daluyan ng ihi, no? Pagtanggal ng kidney or nephrectomies. These are among the procedures po na napaggamitan na natin itong robot na na-purchase namin dito sa aming hospital. No?
14: Mm-hmm.
15: And I think ganun din po sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Nakagawa na rin sila doon ng maraming general surgery, colorectal, urology, and gynecology procedures gamit yung SSI Mantra robot.
14: Mm-hmm. Para po sa inyo, Dr. Angas, ano po ang ipinapakita ng matagumpay na kauna-una ang remote telesurgery sa bansa pagdating sa larangan ng global modern medicine?
15: So, yung pagiging successful no, nitong aming ginawang remote telesurgery no, ay nagpapakita na kaya ng ating bansa na makipag-compete, no? Makipag-compete with our neighboring countries. Kasi Ma'am Oliva, honestly, no, syempre, nag-training din kami sa iba't ibang bansa, nag-training kami abroad. Yung robotic surgery ay kalimitan ng ginagawa. No? For example, in South Korea, siguro mas doon sa kanila, mas madami na ang operasyon na kung saan ang robot ang ginagamit. No? So ang robotic surgeries doon, South Korea, in Japan, and many other countries, no, ang robotic surgery sa kanila ay common na. No, dito sa atin kasi pa-start pa lang tayo eh. So, yung paggawa namin ng robotic procedures, more so this robotic telesurgery procedure, prove no, na kaya na nating makipagsabayan sa advancement ng ibang bansa. Importante lang talaga no, ng ating mga hospitals, especially our government hospitals, no, would make measures to increase the service capability and upgrade its facilities and equipment so that we can be at par with other hospitals abroad.
14: Bilang panguli na lang po, Dr. Angas, ano po kaya yung mensahe ninyo sa mga pasyente at healthcare professionals tungkol sa potensyal ng telesurgery na mapalawak ang access sa specialized surgical care sa mga rehiyon at sa buong bansa?
15: Actually, ang goal talaga nitong telesurgery no, is hopefully in the future, hindi na kailangan mag-travel ng mga pasyente ng malayo. So for example, kung may pasyente kami dito sa Cotabato City na nangangailangan ng surgical care ng isang siruhano na wala po dito, nasa Manila pa, through telesurgery, baka hindi na kailangan mag-travel no, ng pasyente pa Manila, lalo kung meron itong financial constraints. And also vice versa, no, ang mga doktor, in the future, hindi na kailangan mag-travel ng malayo para lang makapagbigay serbisyo sa mga pasyente. Ang mensahe ko po sa mga pasyente, we know that since bago lang po itong technology na ito, no, may mga pag-aalinlangan yung ibang pasyente natin, yung iba natatakot. Ang mga kalimitang tanong, paano pag nagpalya ang robot, paano pag nasira, huwag po kayong mag-alala dahil yung robot po does not work independently. No? So the robot works still under the control of us, no, of surgeons, of the robotic surgeon. So even if magka problema yung robot, pwede pong mag-take over yung surgeon. Yung nagkaka-problem ang robot, pwede naman tayong mag-convert into laparoscopic surgery or mag-convert into open surgery. Para naman po sa mga health workers, ang mensahe natin is hopefully no, yung mga nakababatang mga siruhano, yung mga younger surgeons or aspiring surgeons, no, hopefully mainganyo po sila na mag train further for minimally invasive surgery or any other subspecialties na gumagamit ng or gumagawa ng minimally invasive surgical procedures, and hopefully madami pang mag-train for the robot para po para maging mapagtibay pa natin po yung serbisyo na binibigay natin sa mga pasyente, and para maging at par tayo with the global standards para makahabol po tayo sa ibang bansa.
14: Again, congratulations for this milestone, Dr. Angas. Nakaka-proud po dahil posible na sa ating bansa itong klase ng procedure. At umasa po kami na sa susunod ay marami pa nga pong magagawa ito at marami pang matutulungan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi ninyo sa aming mga taga-subaybay. Malaking bagay din po ang inyong ginawang pagtitiyak dun sa na bawat pasyente ay ligtas sa bawat hakbang ng kanilang gamutan at operasyon. Magandang hapon po at sa uulitin, Dr. Angas.
15: Thank you po.
14: Ayan nga po si Dr. Al Jazer Angas, head ng Robotic Surgery Program at Training Officer ng Department of Surgery ng Cotabato Regional Medical Center. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik ay pag-usapan na natin ang isa nating health case. Diyan lamang po kayo.
16: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
18: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maganda po iyon kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability in our leaders, that's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the firm elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
20: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid ka bang?
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
13: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
16: Doctors, Doctors on Board.
13: Doctors on Board.
16: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time check 1:32 ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At ito, kasama na rin natin ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Isang magandang hapon.
0: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
14: Doc, next week nga, September 17, ay ipagdiriwang itong World Patient Safety Day sa pangunguna ng World Health Organization para itaas ang kaalaman ng mundo para mapabuti pa ang kaligtasan ng mga pasyente. Ngayon taon, nakatuon ang tema sa Self-Care for Non-Communicable Diseases o NCDs. At mahalaga ito dahil milyong-milyong Pilipino ang merong ganitong klase ng sakit. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano maiiwasan ang medical errors, maling gamot o dosage, delayed diagnosis at iba pang maaaring makapinsala sa pasyente. Right, Doc?
0: Tama ka dyan, Ched. At syempre, madalas kong sabihin ito, no, yung mga kaalaman natin patungkol dito, nakakaiwas sa atin sa mga posibleng problema.
14: Doc, ito nga, nasabi ko na self-care for non-communicable diseases yung tema ng selebrasyon ngayong taon. Ano-ano ba muna yung mga tinatawag na NCDs at bakit kailangan i-emphasize ito kung pag-uusapan ng kaligtasan ng pasyente?
0: Yes, pag sinabi nating non-communicable disease, mga sakit ito na hindi nakakahawa at karaniwan pang matagalan. Kagaya ng hypertension, diabetes, sakit sa puso, yung stroke, cancer at yung mga chronic kidney disease. Ano? Ito yung mga pangunahing sanhi ng mga pagkamatay sa Pilipinas at sa buong mundo actually. Ano? At mahalaga ang patient safety dahil ang mga pasyenteng ito ay madalas umiinom ng mga maintenance medications, ano? Sumasa ilalim sa mga test, mga regular na nagpapagamot. Kaya mas mataas yung panganib ng medical errors kung hindi maayos yung pangangalaga.
14: Mm-hmm. Doc, gano'ng kahalaga yung tamang diagnosis dito sa mga NCDs? At ano yung pwedeng mangyari kung mali o delayed yung diagnosis?
0: Yes, napakahalaga dahil ang mali or yung delayed diagnosis ay maaaring magdulot ng maling gamot din, ano? Or paglala ng sakit. At syempre, kasama na dito yung mga complications. Halimbawa, ang hindi agad matukoy na diabetes ay maaaring humantong sa pagkasira ng mata, yung bato natin o yung mga ugat natin. Ano? Ang maagang diagnosis naman ay nagbibigay ng mas magandang pagkakataon na makontrol yung sakit.
14: Mm-hmm. Sa inyong pananaw, Doc, paano nakakatulong naman yung second opinion? Meron pa nga iba, di ba? Hanggang third opinion kung may duda ang pasyente sa diagnosis o sa treatment plan.
0: Wala pong masama sa mga second opinion, ano? At hindi kawalan ng tiwala sa doktor, ano? Isa itong responsabling hakbang lalo na kung major surgery o kaya cancer treatment o hindi malinaw ang diagnosis. Maaari nitong makumpirma ang tamang plano o magbigay ng ibang option na mas angkop dun sa pasyente.
14: Mm-hmm. Ito, Doc, gano'n naman kahalaga yung informed consent bago sumailalim ang isang pasyente sa procedure, surgery o iba pang treatment?
0: Yes, ang informed consent ay nangangahulugang naiintindihan ng pasyente yung mga benefits, yung panganib, yung mga alternatibo at posibleng komplikasyon bago siya pumayag sa isang procedure o sa isang treatment strategy. Ano? Hindi ito simpleng pirma lang. Ano? Ito ay malinaw na pag-uusap sa pagitan ng doktor at ng pasyente.
14: Mm-hmm. Pagdating naman sa mga gamot, Doc, ano yung mga common medication errors na pwedeng mangyari sa mga pasyenteng may chronic o yung mga pangmatagalan ng karamdaman?
0: Yes, kasama rito yung maling gamot, no? Yung maling dosage, no? Maling oras ng pag-inom o kaya dobling reseta. Kasama na dito yung pagkalito sa magkakaparehas na pangalan ng gamot, ano? Sa mga chronic diseases, ang ganitong pagkakamali ay maaring magdulot ng sobrang baba ng blood sugar o kaya pagtaas ng blood pressure o sometimes nagdurugo.
14: Mm-hmm. Doc, maraming pasyente yung sabay-sabay na umiinom ng iba't ibang maintenance medicines. Paano kaya may iwasan yung drug interaction, maling dosage at yung duplication ng gamot? Yung minsan na sa isang araw, dalawang beses na iinom na dapat isang beses lang.
0: Oo, isang updated na listahan ng lahat ng iniinom na gamot ang pinakamahalaga. Ano? Isama pati yung mga vitamins, yung mga herbal products, ano? Yung mga supplements, no? Kung tawagin natin. galing ipakita ang listahang ito sa bawat doktor at pharmacist upang maiwasan ang magkakaparehas na gamot at or yung mapanganib ng mga combination ng mga gamot.
14: Mm-hmm. Gano'ng kahalaga naman, Doc, yung alam mismo ng pasyente yung pangalan, dosage, schedule at purpose ng kanya mga gamot?
0: Oo, napaka-importante nito. Dapat alam niya yung pangalan, yung dosage, yung oras at dahilan kung bakit niya ito iniinom. No? Napaka-importante ng mga ito. Kapag alam ito ng pasyente, mas mabilis siya niyang mapapansin kung mali ang naibigay o kung may pagbabago dun sa reseta.
14: Mm-hmm. Ito, Doc, napakahalaga nito na gawin ng isang pasyente. Yung mga pagbibigay ng mga importanteng impormasyon na dapat sabihin niya, no, bilang pasyente sa kanyang doktor. Ano-ano po kaya yung mga dapat na impormasyon na ibigay niya gaya ng mga allergy, yung lahat na iniinom na gamot, ano pa yung mga dapat niyang ibigay?
0: Oh, napaka-importante ng mga informations. Most especially, yung mga impormasyon.

0: Pancho Pilipinas report.
1: Yes, posibleng maging bahagi ng pagmamayari ng kumpanyang nasa likod ng GCash ang mga Pilipinong bibili ng shares nito sa nakatakdang initial public offering o yung IPO. Inaprubahan na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang IPO ng Mint Incorporated, parent company ng GCash, bilang paghahanda sa pagpasok nito sa Philippine Stock Exchange o yung PSE. Nakatakda kasi i-allocate ang shares mula October 16 hanggang 12 habang target ang listing sa PSE sa October 20 sa ilalim ng stock symbol ng GCash. Plano ng Mint na mag-alok ng hanggang 8.03 billion shares bukod sa over-allotment options sa hanggang 1.20 billion shares na nanasa hanggang 10 piso kada share ang paunang indikasyon ng presyo. Pagamat nakatakda pa ang final pricing sa October 1 at anunsyo ng final na offer price October 2. Ayon kay BDO Capital President Eduardo Francisco, maaring mapunta sa pagitan ng 7 piso at 50 sentimos hanggang 8 piso at 50 sentimos ang kada share ng offer price. Ngunit hindi pa nga ito final. Sa pinakamataas na presyong 10 piso kada share, maaaring umabot sa umigit kumulang 92.32 billion pesos ang halaga ng IPO. Ilinaw na hindi automatiko magiging shareholder ang isang GCash user o yung cardholder. Kailangan ng aktwal na bumili ng shares o ng IPO sa stock market matapos itong mailista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 20 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon na Doc. Ito ang tungkol sa kaligtasan ng mga pasyente. Bilang ang susunod na Huwebes, September 17, ay pagunita ng World Patient Safety Day. At kanina napag-usapan na natin Doc yung tungkol sa maintenance. Kasi merong mga pasyente na kapag bumuti yung pakiramdam ay kusang humihinto dun sa pag-take ng maintenance medicines. Bakit ito maaring maging delikado?
3: Oh, maaring maging delikado ito dahil maraming non-communicable diseases na walang sintomas pero tuloy-tuloy yung pamiminsala nito. Ano? Halimbawa, maaring normal ang pakiramdam pero mataas pa rin yung blood pressure. Ang biglang pagtigil ng maintenance ay maaring magdulot ng stroke, heart attack, or yung paglala ng diabetes.
2: Ayun. Doc, kung pag-uusapan yung regular monitoring at follow-up consultations, ano? Halimbawa sa diabetes, gaano kahalaga yung tamang monitoring ng blood sugar, yung mga gamot at diet para maging ligtas yung pasyente?
3: Ang follow-up ay paraan upang makita yung epektibong gamot at kung may side effects. Ano? Sa diabetes, mahalaga ang regular na blood sugar monitoring, ano? Yung tinatawag nating hemoglobin A1C or HbA1c. Tamang pagkain at wastong gamot upang maiwasan ang complication, ano? Yung mga complication nito sa mata, sa bato at saka sa puso. Kung walang monitoring, hindi natin malalaman ito. Ano? Kasi dito namin ibinabase kung kulang ba yung gamot or kung sobra ba yung gamot. And kung hindi ka nagfa-follow up, there is no way na malalaman ito ng doktor.
2: Mm-hmm. Doon naman sa mga pasyente may hypertension o heart disease, ano yung mga warning sign na hindi dapat baliwalain? Lalo na sa pag-inom ng gamot na kailangang ipaalam agad sa healthcare provider.
3: Yes, agad po kayong magpatingin kung may pananakit ng dibdib. Ano? Hirap yung paghinga, biglang panghihina ng kalahati ng katawan, or matinding pagkahilo, or paulit-ulit na sobrang baba or taas ng blood pressure. Huwag basta dagdagan o bawasan ang gamot pag walang payo ng doktor. Ano? So, itong mga ganitong mga warning signs, hindi po ito minamanage sa bahay. Ano? It is imperative na kailangan magpatingin tayo sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor kasi ina-adjust po namin yung mga gamot.
2: Mm-hmm. Ito Doc, napag-usapan na rin natin yung pagpapatingin kasi maraming pasyente yung nagpapatingin hindi lang sa iisa kundi sa iba't ibang doktor. Paano kaya makakatulong yung pagkakaroon ng kompleto at updated na medical record sa patient safety?
3: Oo, ang yung kapag edukado yung pasyente, kaya niyang itanong ano yung mga bagay nito, ano? Ito ba talaga yung gamot ko o pareho ba ito ng dati kong iniinom? Ang pagiging aktibong kalahok sa sariling pangangalaga ay maaaring proteksyon laban sa mga pagkakamali. Ano? Kaya itong mga ganito, napaka mainam na itanong natin sa ating mga attending physicians. Ano? Kasi kapag madalas naming sabihin ito, ang success ng treatment ay dependent din siya kung alam ng pasyente kung ano yung role niya.

0: as a patient.
1: Mm-hmm. Doc, meron din pagkakataon na nagkakaroon ng transitions of care. Halimbawa, mula sa bahay, papuntang ospital, o mula ospital, pabalik sa bahay. Bakit ito isang critical period para sa patient safety?
0: Oo. Ang yung tinatawag nilang patient safety, no, very critical kapag halimbawa nagfa-follow up tayo. So kasi yung mga follow up na ito napaka-importante sa aming mga attending physician, lalong-lalo na kung halimbawa naka-confine siya at yung attending decided to discharge na yung pasyente, hindi nangangahulugan na ito na all throughout maayos na, no. Ang ibig sabihin lang na wala na siya dun sa emergency situation at maaari na itong i-manage sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangan ng constant na communication sa attending physician by way of follow-up, dahil kung walang follow-up, hindi na ito malalaman ng doktor kung ano nang nangyayari sa loob ng bahay. Ano? Kaya napaka-importante na ma-adjust yung mga gamot, no? Kasi halimbawa discharge na ang pasyente, dito sa mga dosage ng mga gamot na ito, maayos siya nung nasa loob ng hospital. The problem is, pag nasa loob na siya ng bahay, hindi na alam ng doktor ito. Ano? So, itong mga ganitong mga pagkakataon, dapat idudulog talaga ito dun sa mga kani-kanilang mga attending physicians.
1: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung paggamutan. Paano naman maiiwasan yung healthcare-associated infection sa mga pasyenteng madalas pumupunta sa health facilities dahil sa kanilang chronic disease?
0: Mga simple lang ang mga ito, pero epektibo. Ano? Maghugas ng kamay, siguraduhing malinis yung sugat, sundin ang infection control sa clinic or hospital, ano, at huwag basta humawak sa mga medical devices kung hindi kinakailangan. Ang hand hygiene ay isa sa mga pinakamabisang paraan sa pag-iwas ng mga infection.
1: Mm-hmm. Ayun. Ito, Doc, kasi may mga pasyente na umaasa sa online information o social media tungkol sa kanilang sakit. Paano ba malalaman kung alin yung mapagkakatiwalaang health information at alin yung maari nilang ikapahamak?
0: Marami tayong nakikita ngayon sa mga ganito, ano? Kung ano-ano yung mga, sometimes mga video presentations na nagsasabi na may itong mga ganitong gamot ay hindi tamang inumin, ano? At ang kaya nating sabihin niya, ano? Tignan natin kung yung mga information ay nagmula sa Department of Health, sa World Health Organization, o kaya dun sa mga Philippine Heart Association, Diabetes Philippines, or sa mga lehitimong hospital or medical societies. Ano? Mag-ingat sa mga post na nangangakong instant cure, ano? O humihikayat na itigil yung mga maintenance medication. Medyo matakot po tayo kapag biglang yung mga kagustuhan natin sinasabi nila, no, kagaya ng mga sumusunod, wag na po kayong magpa-opera diyan dahil ito na ang sagot sa ating mga problema patungkol sa ganitong mga bukol, ano, mga ganyan kasi ang mga kadalasan nakikita natin. Siguro po ang tignan natin kung itong mga ganitong klaseng information ay nagmumula dun sa mga pinagkakatiwalaan natin na mga societies or agencies, no, kagaya ng DOH tsaka WHO.
1: Sa huli, Doc, ano yung inyong mensahe sa mga Pilipinong may non-communicable diseases kaugnay ng pagdiriwang nitong ang World Patient Safety Day? Ano yung pinakamahalagang bagay na dapat nilang tandaan para maging ligtas ang kanilang pangangalaga?
0: Sa lahat po ng mga Pilipinong may hypertension, diabetes o sakit sa puso, may cancer at iba't iba pang mga non-communicable diseases, yung tinatawag po nating patient safety ay responsibilidad nating lahat. Ano? Magtanong, alamin ang iniinom na gamot, huwag mag-self-medicate at sundin po yung regular na follow-up. Ang layunin ay hindi lamang mabuhay ng mas matagal, kundi mabuhay ng mas ligtas at may mas magandang kalidad ng buhay. Tandaan, yung the safest patient is an informed patient, sabi nga nila. Ano? Kapag alam mo na ang iyong sakit at gamutan, mas napoprotektahan mo ang iyong kalusugan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc, at sana mas naunawaan ninyo at nagbigyan na kayo ng tamang impormasyon tungkol nga dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang kaligtasan ng mga pasyente.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Okay, 12 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At tuloy-tuloy na tayo. Papusungin pa natin ibang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Kunin natin ang report ni Raquel Bayan, pamahalaan nakatutok sa pagpapalakas ng digital infrastructure para sa economic growth ayon kay Pangulong Marcos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
3: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng digital infrastructure at kakayahan ng mga Pilipino bilang suporta sa paglago ng ekonomiya, lumikha ng mas mataas na uri ng trabaho at ihanda ang Pilipinas sa mga bagong teknolohiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng digital foundation ng bansa bilang bahagi ng pagtatayo ng isang modernong ekonomiya. Anya, isinusulong rin ng gobyerno ang mga digital na pundasyon ng isang makabagong ekonomiya. Pinalalawak ang ligtas na connectivity at advanced computing infrastructure. Pinalalakas din, anya, ang cybersecurity at nagtatatag ng safety measures para sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Kasabay nito ang pagsusulong ng renewable resources, pagpapalakas ng power grid at paggamit ng mga teknolohiyang makatutulong sa paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Sabi ni Pangulo Marcos, mayroon ng matibay na pundasyon ng Pilipinas ng mga manggagawang may kakayahan sa digital technology. Ayon pa sa Pangulo, nakatutok na rin ang pamahalaan sa pagpapahayag ng interes tungo sa commercial partnership at mula sa isang shared vision tungo sa mga pamumuhunang maisa sa katuparan at masusukat ang resulta. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
1: Sa punto na ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng dengue. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay, may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
4: Sinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue. Ito'y matapos ang probahan ng 15th sangguniang palalawigan ng Albay ang rekomendasyon ni Governor Ruben Rosal na isailalim sa state of calamity ang lalawigan. Batay sa datos ng Albay Provincial Health Office, ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umabot na sa 1,785 ang cumulative dengue cases sa lalawigan habang 14 ang nasawi. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring paigtingin ng provincial government ang mga hakbang para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pakilusin ang community-wide emergency response at gamitin ang quick response fund para sa testing kits, vector control chemicals, medical supplies at iba pang kagamitan laban sa dengue. Ayon sa Albay Provincial Information Office, ang resolusyon ay inakda ni Board Member Milagros Bal, Chairperson ng Committee on Crisis and Emergency Management. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
1: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas Bontok, mas mabilis sa serbisyong pangkalusugan sa mga district hospital ng Mountain Province asahan sa bagong transport vehicle. Sa detalye, mula kay Donna Cawis Balyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: May dagdag na sasakyan na ngayon ang mga district hospital sa Mountain Province na inaasahang makakatulong para mas mabilis at maayos na maihatid ang kinakailangang serbisyo sa mga pasyente. 4 na bagong transport vehicles ang ipinagkaloob ng provincial government sa mga ospital, kabilang ang 3 personnel at 1 patient transport vehicle o PTV na naibigay sa Barlig, Besao at Paracelis District Hospitals. Mahalaga ang mga PTV sa mabilis at ligtas na pagdadala ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medical, lalo na ang mga nasa liblib na barangay. Makakatulong din ito sa mobility ng mga health personnel at transportasyon ng mga gamot at iba pang pangangailangan ng mga ospital. Hinikayat naman ng Provincial Health Office ang mga health worker na gamitin ng wasto ang mga ito para sa kapakanan ng mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
1: At mula naman sa Mindanao, yakap na handog ng Pangulo, ilulunsad ng PhilHealth sa Iligan City. Sa report, mula kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
6: Ilulunsad ngayong Lunes, September 14 sa Iligan City, ang yakap na handog ng Pangulo Caravan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kasabay ng pagsasagawa nito sa iba't ibang lalawigan sa buong bansa. Gaganapin ito sa Iligan City National High School para mailapit sa mga manggagawa at estudyante ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng yakap. Ayon kay PhilHealth Iligan and Lanao del Norte Local Health Insurance Office, yakap point person Karen Buke, kabilang sa target na beneficyaryo ang mga guro ng teaching personnel, estudyante at kanilang mga magulang na maaaring magpakonsulta at magpa-laboratory o diagnostic test at makakuha ng mga gamot. Kabilang din sa caravan ang Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Health o DOH at iba pang partner agencies. Dagdag ni Buke, patuloy ang kanilang paghahanda at kikipag-ugnayan para maging maayos ang pagpapatupad ng aktibidad. Samantala sa Iligan City, may 10 accredited yakap clinics na maaaring mapagpilian ng mga benepisyaryo para sa mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, RP Reporters. Okay, wala na po tayo nga sapat na panahon. Yan na po ang Friday edition ng Doctors on Board. Uli, maraming salamat kay Dr. Al Jazer Angas ng Cotabato Regional Medical Center at syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa at sa lahat din na bumubuo ng ating production at technical side sa ating malusog team. Andyan sina Jomari Refarial, Joy Timidan, Marvin Toledana, Rosan Erno at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ako po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
2: Health is Radyo Pilipinas World Service is now fully digital. Delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
11: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: DZRP, Radyo Pilipinas, brings you another exciting and informative program in shortwave radio. Discover more than 1,001 ways and reasons to visit and enjoy the Philippines. Most exciting and breathtaking places, people, events, and culture that only the Philippines can offer.

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Isa ka bang pet owner? Narito ang benepisyong pangkalusugan ng pag-aalaga ng hayop. Ang pakikisalamuha o paglalaro sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa ay nakakatulong upang bumaba ang presyon ng dugo, lalo na kapag ikaw ay nakakaramdam ng stress. Kadalasan, masaktibo rin ang mga may alagang aso dahil sa paglalakad araw-araw na nakatutulong sa mas malusog na puso at katawan. Ang paghaplos o paglalaro sa alaga ay nagpapalabas ng feel-good hormone na oxytocin na siyang nakatutulong upang mapawi ang tensyon at stress. Ang mga alagang hayop ay nakatutulong din upang makabuo ng koneksyon sa ibang tao, tulad ng mga nakikilala habang naglalakad sa mga parke kasama ang alagang aso na itinuturing ng mga pet lover na man's best friend.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa aming ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin naman po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang o minsan nagigilty tayo na ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya, lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna eh. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated at master's din po siya both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brent Tahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizzle and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung anak, pagpasensyahan na muna. O kaya, anak, tiis muna tayo. Kasi eto lang yung meron tayo. or ito lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizal. Kasi yung masasabi nating yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino, no? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no, meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no, na or abusive behaviors natin na tinatawag, no. So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinotolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya. No? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No? Hindi maganda yun para dun sa family member na yun or dun sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa nung isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali Doc, pwede niyo po ba kaming bigyan ng parang karaniwan na nagsiset ng boundary na okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin? O lalo na po doon sa mga nai-stress na din po, na-burnout.
1: I guess yung magandang boundary na establish natin dito, especially ito, very very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay? Para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Okay, sige, bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no? Huwag ka munang bumili ng, for example, sa mga anak, huwag ka munang bumili ng, di ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isa mong kapatid. Mo. So pag nabayaran na namin yung tuition ng isa mong kapatid, sige, pwede na tayong magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo. No? So I guess yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no? Na ayun, alam nung anak. Una sa lahat, alam ng anak kung bakit niya kailangan magpasensya. At pangalawa, meron ka na-establish ng clear timeline na okay, pag nabayaran na yun yung tuition, pag may budget na para dun sa pag may budget na natira para dun sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na, no? Makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So hindi forever yung pagpapasensya niya, in other words.
0: Okay. Doc Vincent, ganito po. Di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress? So, paano po natin matutukoy na, okay, ito nagpapasensya to at ito din eto namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
1: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din may nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So, i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi, nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya, alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro masasabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pag-alimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganito pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpo-promote ka din after. So may peace of mind ka tulad nga nasabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is, ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Mm-hmm. Boss, kunwari, na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
0: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayong tumatanaw o naririnig natin tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob to, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
1: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part ng Filipino psychology or yung psikolohiya ng Pilipino natin na tinatawag. So, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no, para siyang masasabi nating invisible na contract. So parang may invisible or unspoken agreement na with people, no, like for example sa family members natin. So yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no, yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa'yo, uy, i-refer mo naman ako sa company mo, tapos pag ikaw, kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron dyan, kung meron

0: ubos na tayo, no? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila, no? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa iyo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin, o kaya pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount, no? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun? No?
1: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na okay, enough na okay, hindi na to yung utang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin tong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
0: Okay. So yun nga, you know, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin, no? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao, or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, no? Parang ingrato tayo or ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari, no? I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon, kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebelde to, ay parang binabawian tayo na to, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries, no? So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo, no? Protection to para hindi ka ma-burnout. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay, o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila, no? Ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo. Eh, di problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
1: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayong makaramdam ng guilt, eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko. Dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung, paano po kaya natin pwedeng sabihin na, ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko, na hindi ka nakakaramdam ng guilt. Lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
0: Ayan, nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Pilipino, na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino, hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya

0: nasusuklian no ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Trisel. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general, no? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
1: Mm-mm.
0: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat nakakontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin, no? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin, no? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayong na-produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output, di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Mm-hmm. Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future, no? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
1: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
0: Productive
1: dysmorphia. Ayan. Bali, Doc, eto po, gusto ko lang tanungin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic ng mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin bibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa, although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
0: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para doon sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin siya matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically parang na-trap na tayo doon sa situation na yun or na-trap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro para paikliin ko lang din kung ano yung pwede nating ipayo dito, no? Wala tayong ibang choice kundi pwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? Yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun? Or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, eh pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. No? Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba ito na kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao, is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member.
1: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao is simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout? Lalo na sa mga working na tao naman po.
0: Yes po. So in terms of burnout, no? Yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag. So very different siya from burnout. Kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So pag tulog ka lang, ade, pag kinabukasan, okay ka na. No? So 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya na pagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion eh. Ibang pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo, no? And yung other, yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate, no? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati, no? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbababa na yung performance mo sa work, no? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo nang tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun definitely malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging kung ano yung naging reason na yun for your burnout.
1: Doc, bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanaw ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. So tayo as Filipino, sa sikolohiyang Filipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung core, yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino, tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Drizza, no? So, para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin. Kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin itong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin ito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So, tatanungin mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So, isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nang gagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi doon natin makikita na yung values natin. Minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So, kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba itong mga values na ito nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng yung, for example, yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So, pag alimbang na-individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
5: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito. At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago ko pala sagutin yun, hello po sa mga ating sa mga nakikinig po sa ating na OFW, no? So sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Mr. Rizal, no? So nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamics sa family, no? So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles or yung tungkulin rather sa bahay natin, no? Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandun is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na, no? So parang sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito, mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no? Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no? Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga dun sa mga mas nakakabata sa kanila, dun sa part ng family na yun. So mas nagiging mas mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no? So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no? May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred or kung meron pa rin mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron na ng unsettled na galit, no? Tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon? Kasi, di ba, madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun. So, i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yun ang nangyari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin. Usually, ang tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta? Ano tawag dito? Anong pagkain mo ngayon? Anong kinain nyo? Ano nangyari sa araw mo ngayon? So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Ms. Drizzle, no? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Kung paano natin na i-envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never mare-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila. Para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na, Ms. Rizzo. No? So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede mo lang naman i-bring up sa kanila yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin. Sinasabi nila itong mga problema na to sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na to sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng mga ibang tao tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, no, maraming ang ganito, Ms. Trizel, no. Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss. Sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no. Unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So, ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, pag hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distance communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayong matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family nyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandyan ka talaga para sa survival ng family mo. No. So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong, ano, no, parang sila na yung tatay yung mga pillars, no. Yes, very important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation. No, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No, para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So, kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko? At nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po.
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no, kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no. So, healthy na sacrifice. May malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices, no? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula at alam mo kung saan ang hangganan at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin, no? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo, at parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations, no? So wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very ano to, parang very relative po ito, no, pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no. So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no, kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizel, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino, kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino, kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanunood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayong na-cover ngayon na topics. No? So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no. Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no. Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no. So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa gantong context, no. Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no. Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ang sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no, tulad ko, ako may OFW po ako na nakapatid no, ngayon na nasa ibang bansa. No? So, huwag po nating sukatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box, or na mga kung ano-ano pang mga gamit no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No? Kasi itong pagiging OFW, mahirap. No? Mahirap. Hindi, tulad nga sabi ko kanina, hindi lang to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No? Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No? So, isama pa din natin itong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No? So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, Kawarm Heart, ingat po!

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyo ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air, isang programang nabuo sa kolaborasyon po ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa ngalan po ng ating mga kasamang sina Rey Sampang at Ares Gutierrez, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, makakasama niyo po sa isang oras ng mga mahalagang diskusyon na meron pong impact sa ating mga non-resident Filipinos. Bago ang lahat ay pasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandiyan si Hero Lucero. Sa ating Warcast, nandiyan naman si John Paul Lumuntad at kasama rin natin ang ating co-producer na si Drizel Nanyong. So paano ba masusubaybayan itong programang Bridges on Air? Siyempre, inyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sabayan nyo rin po kaming napapanood sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Siyempre, meron po tayong tinatawag na audio live streaming. Yan po ay posible sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver App. So, paano po ba ito ma-access? Una, mag-download at mag-install sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga user ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa ating mga iPhone users dyan. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang inyong Evox PBS Receiver App. Gamitin nyo po ito kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng Wi-Fi o ng data. At hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong masubaybayan ang programang Bridges on Air. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na posible naman sa yan ay naging posible dahil po sa partnership, mas pinalakas na kolaborasyon, mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala nyo rin po bilang Voice of America. Ang ating mga transmitters no ay nasa pasilidad po ng USAGM sa Tinang Tarlac. Kaya isang malaking shout out din po sa ating mga technicians na nandyan sa facility no ng USAGM sa Tarlac. At ang Bridges on Air po ay napapakinggan sa shortwave radio po yan. No? Every, alam ko, Lunes ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Para dun sa mga nakakasagap po no, ng ating shortwave radio, ayan na po, Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po yan. So dun sa mga nalilito, paki-convert nyo na lamang po, no? Ang inyong mga oras, dun sa oras kung saan tayo umi-ere sa short wave. So, eto, nagbalik ako muli, no, dito sa programang Bridges on Air. Pero this time, wala akong kasama, no. So, ako muna ang inyong makakasama, no, dito sa programa na, kumbaga, humahalili po muna ako kina Sir Ares at kay Sir Ray. So, eto na nga po, no, ano ba ang mga dapat abangan at subaybayan sa edisyong ito ng programang Bridges on Air. Mamaya sa programang o sa segmento rather, no, segmentong Pinoy Ako ay may makakasama po tayo na chef, culinary instructor, best-selling author, media personality at cultural advocate na magdi-discuss sa atin, no, kung paano ba naipopromote ang Filipino cuisine all around the world. Ayan po sa ating interview, ayan talagang hindi ko na pina-teaser, no, talagang sasabihin ko na kung sino yung mai-interview natin, walang iba kundi si Chef Reggie Aspiras. Pero sa unang bahagi ng ating programang Bridges on Air ay like any other episode ay paparaanin natin itong ating mga CFO community correspondents dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga digital platforms na ginagamit ng Commission on Filipinos Overseas para mas makapag-reach out, no, kumbaga maabot po natin ang mga non-resident Filipinos. Yun na po yung ating kumbaga mga pinopromote, no, pinopromote na terminology for the permanent migrants po, no, yung ating mga kababayan na nagdesisyon po na talagang tumira na sa ibang bansa. So kasama na po natin, no, for this edition ang ating community correspondent, CFO community correspondent sa araw na ito. Siya po ay mula sa CFO Management Information Systems Division, ang kanila pong Information Systems Analyst 1, walang iba kundi si Sir Jerome Caladiao. Sir Jerome, welcome po sa programang Bridges on Air.
2: Yes po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
1: Maraming salamat din po, Sir Jerome. So, eto na, sa iyo ko muna ibibigay ang spotlight. Ano ba yung mga updates, mga mahalagang impormasyon na maaari mong ibigay sa amin regarding the digital platforms na ginagamit niya yan ng CFO? Go ahead, Sir Jerome.
2: Yes po, marami po tayong mga announcements, mga news, media release, and magre-release at magre-release lagi ang Commission on Filipinos Overseas. At nandito ang mga website team upang ibahagi sa ating mga constituents na updated lagi ang mga websites when it comes sa registration, discovery at pag-connect sa ating mga non-resident Filipinos overseas.
1: Mm-mm-mm. At ano-ano ba itong mga, kasi sabi mo, mga website, no? So, ano ba itong mga website na ito na pwedeng i-access ng ating non-resident Filipinos?
2: Yes po. Under po ng CFO na main website, na primary official website, makikita po natin dito ang iba't ibang mga proyekto at programa ng CFO. Isa na dito ang Balikbayan. So kilala ito sa mga LGUs, partners, and mga overseas Filipino associations. We also have the programs in MAM Awards, Presidential Awards or PAPIO, ULEAD, Link Appeal, EBP Committee, PesoSense, Centro Rizal, PSO, MOF, 1343 Action Line, and MAIS or Migrant Information System.
1: Sir Jerome, matanong ko lamang po, no, given itong mga website at yung mga, masabi ba natin, mga sub-website, no, kasi parang sanga-sanga, no, itong mga website na ito, depende sa kung anong programa ng CFO yung hahanapin ng ating mga non-resident Filipinos. So, gaano po ba kahalaga ngayon itong mga website at iba pang online platforms ng Commission on Filipinos Overseas sa paghahatid ng impormasyon at serbisyo sa ating mga non-resident Filipinos? At ano po yung mga napapansin yung pagbabago sa paggamit ng mga ito ng inyong constituents?
2: Sa kasalukuyan po, ang mga sub-websites po natin ay nagpo-focus po lamang sa mga impormasyon since goal po talaga ng CFO is magkaroon ng mga reintegration programs and yung mga opportunities to invest here in the Philippines. So, yun yung focus ng research namin recently. So, and yearly, continuously kami nagsusurvey regarding sa mga constituents namin na nagre-register, yung mga partners namin na organizations. We need a lot more feedback from them since kami mga technical experts, kami lang po yung mga nag-feed na kaya namin makipag-usap sa mga computers since technology means tech to tech. Pero syempre, need po namin silang i-translate into the non-technical personnels.
1: Mm-mm.
2: So from there, nag-explore po kami how we can improve itong CFO website. And paano nila ma-access ng mga sub-websites para mas madaling ma-reach out itong mga programs ng CFO. And from there, mas makikilala po ang ating mga non-resident Filipinos since need po natin talaga i-highlight yung mga naninirahan na for long term.
1: Mm-mm-mm. And given na sabi nyo may mga pag-aaral kayong ginagawa upang kumbaga mas ma-improve yung mga digital platforms po no ng CFO. Matanong ko lamang po kung ano yung mga technical initiatives and improvements na ginagawa nyo po ngayon upang mas maging efficient, user-friendly at responsive ang mga platforms po no. For example, siguro for this particular question yung for Balikbayan no, kabilang na kasi diyan yung mga 'di ba may partnerships with the local government units at iba pang partner organizations.
2: Yes, for the Balikbayan, for example, we created them a self-created custom-made ng CFO na CMS or content management system. So here lahat ng mga contents from the Balikbayan pwede nang i-localize to the LGUs themselves. So pwede na nilang i-highlight yung mga overseas workers nila, overseas Filipinos, non-resident Filipinos, na from data lang sa LGUs, pwede na nilang ibida dito sa Balikbayan localized system po nila.
1: Mm-mm-mm. At dahil mahalagang bahagi ng Balikbayan program, yung pag-uugnay sa non-resident Filipino, sa investment, donation, volunteerism, skills transfer, at iba pang opportunities, paano po ba tinitiyak ng Commission on Filipinos Overseas na accurate, updated, madaling mahanap at madaling gamitin ang mga impormasyon at serbisyo na inilalagay po doon sa platform?
2: Yes, patulong po namin dyan ang aming mga project managers since sila po talaga ang nagbibida sa Balikbayan na ito. So from there, lahat ng mga information na i-feed po sa amin ay naaral po namin since may iba't iba pong offices ang mga LGUs. Meron po sa Ugnayan, GAD, LEDIO, MIS, PESO. So marami po sila na magtutulong-tulong po para dito sa pag-develop ng kanilang localized Balikbayan website.
1: Mm-mm-mm. Siguro ito naman po yung itatanong ko sa inyo, Sir Jerome. Regarding dun sa 1343 reporting, paano po ba ginagamit at pinapahusay ng CFO ang mga email addresses at iba pang digital channels?

0: ang report now button. So from here, pwede pong mag-file ng complaints or report ang isang nangangailangan or isang victim na need ang support ng 1343 action line. So from here, meron magsusumite lang po sila ng kanilang information and yung complaint details. And from there, meron na po mga sasalong mga may sasalo na po mga officers to solve yung problem po nila.
1: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, may datos po ba o obserbasyon ang CFO tungkol sa online behavior po ng inyong constituents? Sino po bang mas aktibong gumagamit? No? Medyo curious kami dito kung sino yung mas aktibo na gumagamit ng inyong websites. Yung mga non-resident Filipinos po ba? Yung kanilang families na nandito sa Pilipinas? Yung mga Filipino organizations abroad? Kasi meron tayong mga Filipino community organizations sa ibang bansa, o yung mga government partners po ninyo, at ano po yung mga information, yung mga pieces of information na madalas po nilang hinahanap?
0: Bali, ang primary audiences po talaga namin or tinatawag po namin sa aming mga visitors ng website are mga living long term na po talaga. Then number two po is yung mga going abroad pa lang po. Since recently, nag-register pa lang po sila sa CFO. Then, yung third or mga other visitors are coming from the organizations na po. So, meron din po kami data na primarily, lahat po talaga ng mga visitors are using mobile devices po. So, and also, meron din po kami na reach na most users are using Google browser po talaga. And when it comes to devices naman po, mostly, unexpectedly din po na iPhone po ang mas madaming users po compared to Samsung.
1: Siguro, one of a few last questions, no, bago ko po kayo pakawalan, Sir Jerome, batay sa feedback at karanasan ng inyong website users, ano po ba yung mga karaniwang technical challenges na kanila pong nararanasan? No? Siguro, maaring when it comes to navigation, accessibility, yung mga paggamit ng online forms at iba pa, at paano po ito na ia-address ng CFO?
0: Sa mga concerns po ng aming mga visitors, isa po dyan yung sa registration service since limited lang po yung slots namin for the PDOS, pre-departure, GCP, CFS, EDP. So limited lang, ililimit po kasi namin siya para ma-capacitate as much as possible yung limited numbers since hindi po namin sila pwedeng pagsabay-sabay i-train. Since hindi naman siya cluttered yung room, but I think yung pag-focus po talaga, pag-hands-on dun sa mga taong a-attend po for the registration, seminar, orientation. And meron din regarding sa navigation, isa din po yung problema yung sa pag-contact contact point since isa din po to sa mga challenges kung kanino po ba talaga manggagaling yung mga emails. Since meron po kami mga nare-receive na lahat na po ng email ng CFO, ini-email na po na. So, sa side po namin, it did po namin improve kung kanino po talaga yung specific na email na sasendan po nila.
1: Siguro ito na lamang po, no, ang aking katanungan sa inyo, Sir Jerome. Sa pangmatagalan po na pananaw, ano po ba yung vision ng Commission on Filipinos Overseas para sa kanilang websites at digital platforms? At paano nyo nais na maging mas kapaki-pakinabang ang mga ito para o bilang isang digital gateway para sa ating mga non-resident Filipinos, kanilang pamilya, Filipino communities at mga partner organizations? Go ahead po, Sir Jerome.
0: Para po sa future ng Commission on Filipinos Overseas Digital Platforms, focus po talaga namin na mapagsabay ang CFO bilang registration service ng digital certificate. At the same time, maibida din po yung mga programa ng CFO. Dahil hindi lamang po tungkol ang

0: CFO sa pagbibigay ng certificate, ito din po ay tumutulong sa pag-invest at pag-improve ng ating Pilipinas. And additionally ko na din po sa technical side, in the future po, marami po kami i-enhance or i-re-revamp po na websites next year. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po, Sir Jerome, for giving us updates regarding the technical initiatives ng CFO para sa inyo pong digital platforms. Sa ulitin po, hopefully this is, would not be the last po na appearance nyo as a correspondent dito sa Bridges on Air. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Maraming salamat po muli at atin nakasama ang Information Systems Analyst 1 mula sa CFO Management Information Systems Division, walang iba kundi si Sir Jerome Z. Caladiao. At atin po nga antabayanan, no? Matapos ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan, dadako na tayo sa segmentong Pinoy Ako kung saan makakasama natin tulad ng ating nabanggit kanina, si Chef Reggie Aspiras, isa pong chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, at cultural advocate. So narito na muna ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Work abroad? Easy money. No visa. Baka di man traffic niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik na po ang programang Bridges on Air at narito na po tayo sa ating Pinoy Ako segment. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili sa ating mga kasamahang sina Ray Sampang at Ares Gutierrez. Para sa ating segmentong Pinoy Ako sa araw na ito ay ang pag-uusapan natin ay pagkaing Pinoy at kung paano ito na ipopromote worldwide. Dahil ang pagkain Pilipino ay hindi lamang po tungkol sa lasa, bawat putahe, sangka, paraan ng pagluluto at tradisyon ay mayroong kwentong nag-uugnay sa ating kasaysayan, kultura, komunidad at pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Isa sa mga patuloy na nagsusulong na maipreserba at mas makilala sa mundo ang yaman ng ating culinary heritage ay si Chef Reggie Aspiras. Isa po siyang chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, consultant, at cultural advocate. Sa pamamagitan ng kanyang Philippine Heritage Kitchen at iba pang culinary at cultural activities o initiatives, binibigyang pansin niya ang regional Filipino cuisine, indigenous ingredients, traditional food ways, at ang mga komunidad at food artisans na nagpapanatili sa mga tradisyong ito. Mula sa pagtuturo ng culinary arts, pagsulat ng mga cookbook at food columns hanggang sa paggamit ng media at culinary tourism bilang mga platform o plataforma, paano nga ba natin mapapanatiling buhay ang ating food heritage at maipakilala ito sa mas malawak na mundo? At sa panahon ng mabilis na pagbabago sa pagkain, lifestyle at consumer preferences, paano ba natin matitiyak na ang mga tradisyonal na sangkap, putahe, teknik at kwentong Pilipino ay maipapasa pa sa susunod na henerasyon. Kaya ngayong araw sa edisyong ito ng Bridges on Air at sa segmentong Pinoy Ako ay kasama na po natin ngayon si Chef Reggie upang talakayin ang kanyang personal na paglalakbay sa culinary arts at ang kanyang mas malawak na misyon na gawing bahagi ng cultural preservation at cultural exchange, ang pagkaing Pilipino. Chef Reggie, welcome po sa programang Bridges on Air at sa segmentong Pinoy Ako. Si Steph Vicente Polidito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hello, Steph. Hello, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung saan man kayo dako man kayo ng mundo. Nagagalak ako at nandito ako ngayon kasi wala nang mas masarap pang pag-usapan kaysa sa pagkaing Pilipino. Dahil, alam mo naman, ang pagkaing Pilipino, or tayong mga Pilipino, basically, food is our love language.
1: Mm-mm.
4: So, sa atin, mahalagang mahalaga ang pagkain. In fact, pangungunahan na kita before your first question, ang ating laging sinasabi, which is part of our daily lives, is kumain ka na ba? And that expression, yung kumain ka na ba, is more than have you eaten. It is really an expression of mahal kita, kumain ka na ba, iniisip kita, nag-aalala ako sa'yo. So, it's an encompassing statement of care and of love. And
1: mm-mm.
4: that is so very Filipino.
1: Mm-mm. Bilang isang foodie ay sobrang sumasang-ayon po ako sa inyo pong sinabi, Chef Reggie. Pero bago itong mga activities, initiatives na inyo pong pinangunahan upang maipromote pa ang Filipino cuisine worldwide, ay syempre gusto po namin kayong mas makilala. Kasi napakarami na po no, ng inyong papel sa culinary world, no, tulad ng aking nabanggit kanina. Kayo po isang chef, culinary instructor, author, consultant, hanggang sa pagiging media personality niyo po at isang cultural advocate. Sa lahat po ng yugtong ito sa inyo pong karera, paano po ba niyo nabuo ang mas malalim na paniniwala na ang pagkain ay hindi lamang po isang produkto o negosyo, kundi isang mahalagang bahagi po ng kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa?
4: Well, ang pagkain, alam mo, kasi lalo na para sa ating mga Pilipino, kailan ba ako nag-umpisa? Paano ko ba ito nalaman? Para sa ating mga Pilipino, mula nung napanganak tayo, ang sentro ng buhay natin ay nasa pagkain, hindi ba?
1: Mm-hmm.
4: Kung you look back, lahat, most of your memories are centered on food. It's always what you had for breakfast, how you had it, luto ng lola mo, luto ng nanay mo, at yung iba-ibang luto sa lahat ng bahay. Eh, halimbawa, ang adobo ay niluluto ng iba't ibang uri at iba't ibang pamamaraan sa iba't ibang bahay. And you realize that that is how rich and how diverse our food is. Kasi ang adobo, meron siyang isang proseso, pero ang adobo ng nanay mo, iba sa adobo ng nanay ko. And ang pagkakakilanlan natin and our memory of it is what I think makes our food very, very special. Kasi yung karamihan ng niluluto natin mula pa sa luto ng lola, ng lola mo, na pinasa sa lola mo, na pinasa sa nanay mo. So, what we eat is historically who we are as a family, who we are as a people, who we are. I mean, our family history is basically drawn out of the way we eat and the food that we prepare. So, kailan ako nag-umpisa noon? Mula nung kabataan ko, talagang ang pagkain ay isang memorya sa akin na nananatiling buhay na buhay. In fact, sa akin, ang isang pinakamagandang pamamaraan ng pagbibigay-pugay sa aking mga magulang ay ang pagluto ng pagkain na kinalakihan ko. Diba? Yung, kasi pag niluluto ko sila, ang feeling ko talaga buhay sila.
1: Mm-mm-mm.
4: At kasama ko pa. Ayun.
1: Chef Reggie, nagsimula kayo sa culinary education at kalaunan ay naging bahagi na po kayo ng print, television, radio at digital media. matanong ko lamang po, paano po ba nakatutulong itong iba't ibang platforms na ito sa pagbabago ng paraan ng inyo pong pagkukwento tungkol sa pagkaing Pinoy mula sa simpleng recipe tungo sa mas malalim po na kwento tungkol sa mga tao, lugar, kasaysayan at tradisyon sa likod ng isang putahe? Kasi ngayon nasa digital age na po tayo, Chef.
4: Oo, kasi kanya-kanyang platforma, kanya-kanyang audience, hindi ba? May mga talagang naka-tune in lang sa radyo, meron talagang nanonood ng TV, meron nasa YouTube lang. Para sa akin kasi, there is not one type of avenue to promote our food. In fact, I also believe this na there's not one person. It is our collective duty as a people to individually promote our food, regardless of what our avenue is. Diba? It could be radio, it could be TV, it could be print. Pero sa ikaw, maski na wala ka nga sa media, kung meron ka talagang kapasidad, na, halimbawa sa mga kaibigan mo lang o nakatira ka sa ibang bansa, magpapakita ka lang ng magandang pagkain Pilipino na hindi nila alam. Pamamaraan natin yun ng pagbibigay-pugay sa pagkain natin, hindi ba? So, There's not one particular way. So, if you ask me, alin dun sa lahat ng ginagawa ko yung pinaka-effective, sana lahat, di ba? Kasi ang hope ko is that sana sa lahat ng yon meron akong napagugutom, meron akong naiengganyo, meron nagugutom, naiengganyo, at nai-inspire na magluto at kumain ng pagkain Pilipino or any cuisine for that matter, di ba?
1: Pero patungkol pa rin po dito, Chef, siguro marami pong nakikurious kasi sabi ko nga po kanina, ang dami nyo na pong papel at contribution when it comes to the culinary world. So mula sa pagiging isa pong chef and culinary instructor, paano po ba pinasok ang mundo ng media para po mas mapalawak pa po ang kaalaman ng ating mga kababayan regarding sa mga pagkain talagang masasabi natin na pagkain Pinoy?
4: Alam mo, ito talaga yung paniniwala ko eh. Kapag ka itinadhana para sa'yo, or pag nasa guhit ng palat mo, mahahanap ka talaga. My father always used to say, if it's for you, it will find you. And if it's not, there's no use crying over it because there is no way it will find you. So what is yours will find you. Ganon din yung nangyari sa akin sa media, di ba? So isang araw, nag-cooking class ako. Yung lifestyle team ng Philippine Daily Inquirer, this was 23 years ago. They asked me to conduct a class for them. Pagkatapos siguro, kasi masaya-masaya kami nung araw na yon, tinanong ako din nung talagang pinasasalamatan ko yung editor ko na si Chelo Formoso na nabukas niya itong daan na ito, that whole route of print for me. Sabi niya, kaya mo bang magsulat? Wala siguro masyadong may alam nun. Dati kasi, ang gusto ko talaga mangyari ay maging journalist. Because my father was a journalist. In fact, he was a war correspondent and the president of the press club. So dream ko talaga maging journalist, pero parang hindi niya ako pinayagan kasi nga daw parang hindi safe at that time. Alam mo naman yung mga generation ng mga magulang natin, parang medyo mas conservative sila. So sabi ko, parang nakuha ko din ba yung pangarap ko na maging journalist pero sa ibang pamamaraan, nakapagsusulat ako sa dyaryo pero by means of what I love, which is food. So, ayun, dati nag-umpisa siya parang twice a month, tapos naging weekly, tapos ngayon, 23 years hence, I still write for it. Prior to that, I wrote for magazines. Nagbukas din ng daan para mag-radio ako na napakahirap, kaya talagang kudos sa mga tao sa radio. Walang nakakaintindi siguro hanggang tumayo. Nandiyan ka sa booth na yan na talagang alam mo kung gaano kahirap, kasi parang ang feeling mo nag-iisa ka. Tapos nagsasalita ka, hindi mo alam kung may nakikinig sa'yo. So the hardest for me was to do radio. Yeah, so eventually that all led to books and then yun. So then I had shows also in between. So yun nga, nahanap ako. Siguro, hindi siguro, talagang nakaguhit sa palad ko na mangyari yun.
1: Ito naman po, Chef Reggie. kasi ito yung isa sa mga masasabi nating highlights, no, when it comes to your career, itong Philippine Heritage Kitchen. So paano niyo po ito binuo? Paano niyo po ba ito isinulong, itong Philippine Heritage Kitchen na ito?
4: Well, yung Philippine Heritage Kitchen, panaginip ko yan dati pa. Matagal na kasi akong umiikot. I used to do and I still do. Through Kitchens of the World, I used to do culinary tours all over the Philippines before it became Kitchens of the World kasi naging global na din siya. Pero prior, talagang paikot-ikot ako ng Pilipinas, nagdadala ako ng mga tao para kumain, para ma-discover ang pagkain natin. And in the course of that, marami ako nakilalang mga tao. Tapos naisip ko, paano kaya natin ito madadala? How do we bring this to the consciousness of the people or more people, di ba? Because if it stays in where it is, wala masyadong makakaalam. Kasi halimbawa, yung pagkain ng mga taga-Davao, yung mga taga-Davao lang ang may alam, o yung pagkain ng mga taga kung saan man malalay yung probinsya, sila rin lang ang may alam. So sabi ko, the Philippine Heritage Kitchen was a way to bring them here. So I began the Philippine Heritage Kitchen, and then I asked a good friend of mine, Baji Guerrero, Baji Guerrero Trinidad, who happens to be the daughter and now the lady who runs CCA, the first culinary school, to join me. So kaming dalawa, nag-umpisa kami. Tapos, akala namin, naglalaro lang kami. Ngayon, malaki na siya. So, it's garnered so much interest na ang dami na talagang taong curious kung ano ba talaga, kasi nag-mount na kami ng kung anong events, di ba? Yung una namin was the Ilocano Food Festival na talagang lahat ng gulay dinala mula Ilocos, papunta rito. Yung pangalawa namin, yung Sisig Festival na parang 15 kinds of sisig. Tapos, nagsagada na din kami na yung mga tao who love Sagada and who are preserving Sagada, and the people from Sagada themselves brought everything, their art, their produce, their foraged mushrooms. Tapos nag-ano na rin kami yung aming sobrang successful na kakanin festival. So, and then now next week or in 2 weeks, or no, it's next week, itong weekend next week, meron kaming Kanduli. It's the Grand Halal Food Festival. So why are we doing all this? Because food brings people together. And as Filipinos, I think to bring them here to mainstream, to Manila, allows people to also get to know who they are through their food. And for the artisans and the makers and the guardians of our culture, through our food culture, pumupunta rin sila dito at nabibigyan rin sila ng halaga. Kasi halimbawa, nung naggawa kami nung kakanin festival, may mga tao talagang naiiyak kasi talagang ang feeling na parang hindi nila maisip. Kasi when you do something over and over, I guess you get tired. Parang you think so man yung ginagawa mo, no? Na parang pagdating dito, tapos nabigyan sila ng, parang tumang-tuwa yung mga tao sa gawa nila. So parang, I think, nabuhayan din sila ng loob, na-inspired din sila na, tama pala talaga na inaalagaan namin itong mga recipe na to na pinasa pa mula sa amin ng mga ninuno namin, and to keep it alive. And that's also a way of keeping all our indigenous ingredients and our food ways alive. Diba? If you continue to do as our forefathers did and you bring it forward to introduce it to the new ones, and then the younger crowd will appreciate it and will take a liking to it, then there's a chance for our food, our food culture, and our indigenous ingredients to stay alive.
1: Mm-mm-mm. At bilang kayo nga po, no, yung founder and curator ng Philippine Heritage Kitchen, malinaw po, no, na mahalaga sa inyong advocacy ang pagpapanatili ng regional Filipino cuisine at culinary traditions. Matanong ko lamang po, no, Chef Reggie, ano po yung mga masasabi po na panganib na nakikita nyo ngayon na maaaring maging dahilan upang unti-unti pong mawala? Hopefully hindi po ito mangyari, pero just in case, no, unti-unting mawala o makalimutan ang ilang regional dishes, traditional cooking techniques at indigenous ingredients. Kasi medyo parang merong debate, kahit nakikita ko rin sa social media, no, yung authenticity versus tradition.
4: Mm-mm. Well, para ako kasi para sa akin, para hindi mawala, kaya nga naumpisahan niya ng Heritage Kitchen is, kailangan patuloy silang pinapakilala sa mas maraming tao, di ba? It has to reach a wider audience. And when it reaches a wider audience, and then you bring the people who really make it authentically, bring it here, and people get to know what is original and what is not. And those who innovate, I don't think there's anything wrong with innovation either. Mm-mm. Because that's the way we also move forward. You cannot not innovate. But I think it is really two things, no? They say you call your food what your food should be. And number two, you have to innovate also wisely. Meaning, if you say that the dish is that, make sure that it is. But that, on the other hand, you can also make your own version. But be very careful when you do it. Do not lay claim that it is the original or it is how it's done. You name it accordingly. Diba? Tsaka, paano ba talagang ito, yung mga indigenous ingredients natin? Yan na yung isa kong ikinagagalak ngayon na pinag-uusapan namin ngayon ng Department of Agriculture is really how to bring back our indigenous ingredients. Dahil maalala, ewan ko, bata ka pa yata, pero alam mo ba yung mga aratilis? Alam mo ba yung mga ganon? Nakakukuha pa ba naman ng bungang ganon na ginagalan mo mula sa puno yung pulang-pula tas matamis? Yung mga chiesa dati na mga tumutubo lang, marami na doon, walang nakakakita. Marami na doon, walang may alam. And without knowing that, you know, one of the best restaurants in the world highlight what they forage. Tayo, kami mga Ilocano, yung mga pinupulot namin, yung finoforage namin, dinidangdang namin, depende sa panahon. Nag-iiba yung dinidangdang namin, depende kung anong napupulot namin at anong binibigay sa amin ng kalikasan at ng bakuran. Hindi ba? So, kung meron kang best restaurant in the world na nagpo-forage din tayo. So, ano ang pagkakaiba? Kung tutuusin mo, wala. Ang pagkakaiba, ito. Meron silang paraan ng paghanda ng pagkain nila kasi yun ang likas sa kanila at meron din tayo. So in a world that is so global, paano aangat ang Pilipino? Iangat natin kung ano yung sariling atin. Kasi ang hirap natin iangat yung mga gulay ng mga hindi naman talaga sa atin lumaki, di ba? Pero yung mga tumutubo sa likod natin, yung parang yung sabidukong na ginagawang dinengdeng, di ba, yung mga bulaklak, yung mga katuri, mga ganun. Yung mga tumutubo sa atin na likas na nasa kapaligiran natin at mayaman tayo dati, di ba, kung maibalik natin yun, hindi lang, our food will not just become so interesting, so different, and so unique, but at the same time, yung mga tao din na may bahay, may bakuran, o yung mga tao sa probinsya, makapagtatanim at makakapagluto mula sa mga tumutubo sa likuran ng bakod nila. Diba? So, it's a whole system, really.
1: Ito naman po, Chef Reggie, kapag kasi sinabing Filipino food heritage, kadalasan po, no, ay mga sikat na putahe tulad ng adobo. Madalas natin marinig yan, lalo na siguro sa mga kababayan natin na talagang lumaki na sa ibang bansa. Puro adobo ang kanilang nababanggit. Nandyan din ang sinigang, lechon, at kare-kare. Paano po ba natin maipapakita sa mga Pilipino at maging sa international audience na higit na mas malawak at mas diverse ang Filipino cuisine, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga pagkaing nagmumula sa iba't ibang rehiyon at yung mga indigenous communities din po natin?
4: Kaya nga siguro, di ba, kasi tayong mga Pilipino, nasa buong mundo tayo, di ba? Kung ano ka man, I think, yung siguro yung konting pwede mong irigalo sa inang bayan mo, yung kunyari meron kayong mga putahe na hindi nyo laging naihahanda na bukod sa adobo. Kasi alam mo naman tayo, parang ako, pwede akong mabuhay sa adobo at sa sinigang araw-araw, di ba? Pero marami rin tayong ibang mga putahe na lahat tayo, kung pwede, I mean, even an exchange amongst us, di ba? Yung parang among us, pwede tayong kunyari, ikaw, taga ano ka, ano ba yung kinakain sa inyo na ganito? Uy, ito o, hindi pa naluto. So if you can share that, pass it on. And then marami kayong ibang kaibigan na siguro pag nag-entertain kayo, nag-invite kayo ng mga kaibigan nyo ng mga foreigners, siguro mag-adobo kayo, magsinigang, mag-lechon, kasi yun ang alam nila, di ba? Pero siguro maganda rin tayo ng isang pagkain na talagang hindi pa nila natitikman. Di ba? Para that's also our way of being able to let other people know more about our food. And also us, I think, ako talaga, when you tell me about the Philippine Heritage Kitchen, the more I'm out events, the more I realize, the more I don't know. The more I realize that there's so much I don't know. Diba? So every time I learn, and it is such a privilege to learn from all these old people or all the people who are guardians of the recipes and yung mga techniques. Kasi importante nating ipaalam yon, kasi kung hindi, mawawala sila. At pag nawala yon, nawala ang recipe, nawala ang pamamaraan ng pagluto nito, ang mangyayari sa atin, parte na lang siya ng memorya natin. Parang nabawasan din yung kayamanan ng ating food history and our food ways, at nakakalungkot, hindi ba?
1: Ito naman po, Chef Reggie, no? Kanina, although kanina medyo nabanggit niyo na po ito, yung inyong pagsusulong when it comes to the halal cuisine. At ito, nakikipagtulungan po pala kayo, no, dito sa National Commission on Muslim Filipinos.
4: Yes.
1: upang mabigyan po ng pansin ang culinary traditions ng Mindanao. Gaano po ba kahalaga ang pagkilala sa ganitong culinary diversity sa pagbuo ng mas kumpleto at mas inclusive na kwento ng Filipino food heritage?
4: Napakahalaga kasi Pilipino tayo, di ba? Hindi ka naman taga Luzon, hindi ka taga Visayas, hindi ka taga Mindanao. Maaring totoo yun, di ba? Kasi talagang taga dun ka. Pero Pilipino tayo. At ang Luzon, Visayas, Mindanao, lahat yun Pilipino, di ba? So mahalaga na lahat tayo, akapin natin yung buong pagkatao natin at maging isa, because food should really be, we will always be better together in every single way, not just food. If we work together, we put our strengths together, we come together in all ways, culture, arts, food, the way we care for each other, kung maibalik natin yung pakikipagkapwa, pagbabayanihan, kung mabalik natin lahat yun, eh, di ba yung talaga yung kagandahan ng Pilipino? Para sa akin, talaga yun tayo. Napakaganda nating tao. At hindi tayo maganda lang kasi taga-Luzon ako, maganda lang. Dahil isipin mo kung anong mawawala sa atin kung mawala ang Luzon, Visayas at Mindanao lang, malungkot. Or kung mawala sa atin ang Mindanao or ang Visayas, hindi ba? So, kailangan ang magsinabi nating Pilipino, lahat tayo. Hindi ikaw, hindi ako, it's tayo.
1: Mm-mm.
4: And that means our food, our culture. It's respect for the way you cook your food. Respect for the way I cook my food. Respect for your customs. Respect for our customs, di ba?
1: At Chef Reggie, isa po pala, no, sa mahalagang bahagi pa ng inyong advocacy ang preservation ng kakanin traditions, kabilang ang documentation ng regional rice delicacies at ng mga artisans na gumagawa po nito. Ano po ba yung maaaring mawala sa ating cultural heritage kapag nawala hindi lamang yung mismong products, yung mismong produkto po, kundi maging ang kaalaman, technique, ingredients, at kwentong ipinapasa ng mga traditional kakanin makers mula sa isang henerasyon patungo po sa susunod?
4: Isipin mo kung gaano kalungkot ang buhay mo kung hindi ka na makakain ng kakanin. I mean, and you know, the kakanin that people know is so limited. Nasa puto, kutsinta, di ba? Ano pa ba, sapin-sapin? Parang siguro pag sinabi natin na magbigay ka nga ng dosing kakanin na alam mo, baka maraming hindi may alam. Actually, maski ako, nagugulat ako sa dami. Yung parang paminsan, pag pumunta ka kunyari ng Indonesia o pumunta ka ng Thailand, sabihin mo, wow, ang dami. Ganun rin kadami yung atin eh. Kaya dapat isulong natin siya kasi kalakasan natin siya. At saka sa dami ng bigas natin at sa daming uri ng klase ng bigas natin, can you imagine kung mawala yun dahil nawala yung paggagawa ng kakanin or yung need for it, because kakanin is one of the major ways that those rice grains are used. Pag nawala yun, nakakalungkot din. Mababawasan din ang kaban natin ng, you know, the variety that's in our, the variety of our rice, di ba?
1: Ito naman po, Chef Reggie, kasi kayo po ay isang culinary educator. Kaya kayo mismo ay may mahalagang papel sa paghahanda ng susunod na henerasyon ng culinary professionals. Sa inyo pong pagtuturo, paano niyo po ba hinihikayat ang mga bagong chef at culinary students na tingnan ang Filipino cuisine hindi lamang bilang isang career opportunity, kundi bilang isang responsibilidad na pangalagaan at paunlarin ang ating culinary heritage?
4: Alam mo ngayon, napakahalaga niyan. Nung nag-uumpisa kasi kami, maalala, sabi ko nga hindi mo maalala yon kasi bata ka, pero nung nag-uumpisa kami nung mga 90s, early 90s, late 80s, ganyan. Ang mga uso lang puro pasta, mga ganun, di ba? Yung parang yung pagkain Pilipino, likas pa yon, kinakain natin sa bahay natin yon palagi, di ba? But now that the world is an oyster for everybody. Everyone travels, di ba? We have become so global. Gaano ba kahalaga yun? Napakahalaga nun. Kasi kung ikaw ay isang kusinero o kusinera, paano mo maiiba ang sarili mo sa mga katabi mo? Halimbawa, ako, magluto ko ng French. Bakit ako magluluto ng French? Eh, nandyan si Cyril Sonien, yung talagang magaling na Frenchman nandito. Diba? Magluluto ka ng Basque food. Nandiyan yung magagaling. Nandiyan sila David, sila Chele. Lahat ng magagaling. So in other words, yung mga mismong mga tao na may-ari ng kanilang pagkain, nandirito na sa atin. Niluluto na nila yung kanila. So bilang isang kusinero, as a chef, you have to find what your individuality is or what it is that you can contribute as your own. And the only thing, and I'm speaking for myself, I'm not speaking for all. Ako, kaya nga napakahalaga sa akin itong advocacy ako ngayon. Kasi ngayon talaga, malinaw sa akin na wala akong ibang maipagmamalaki kung hindi ako bilang Pilipino. At doon din lang ako maiiba sa lahat ng tao. Kasi manwari, maski halimbawa, magkakasama kaming lahat na Pilipinong magluto, may iba pa rin sa akin. Bakit? Kasi iba ang nakagisnan ko. Iba ang style ko. Kasi iba ang style ng mama ko. Iba ang style ng lola ko. So lahat yun, maidadala ko ang pagkatao ko, kung sino ako. Maidadala ko yun ng buong buo and with so much pride because it is who I am and what I am expressed through the food that I make.
1: Ito naman po, Chef Reggie, kasi nakipagtulungan na rin po pala kayo sa iba't ibang embassies.
4: Ako ba yung lumungkot yung mga tanong sa akin?
1: Yes.
4: Ang alam.
1: Opo, okay. No? At dun sa international cultural initiatives po, bali meron na rin po kayong mga collaboration, partnerships po, Chef Reggie, kung saan nagiging instrumento po yung pagkain para sa cultural exchange. Kaya naman yung aming question po sa inyo ngayon, based on your experience, ay paano po ba nagiging effective measure, effective way ang Filipino cuisine upang makilala hindi lamang ang ating pagkain, kundi maging ang ating values, hospitality, history, at identity ng mga Pilipino sa ibang bansa?
4: Alam mo kasi, kung tatanungin mo ang nakararaming mga tao na tayuhan kung anong gusto nila sa Pilipino, kaya sinasabi nila talaga ang Pilipino masayahin, ang Pilipino laging may pagkain. In fact, we had a friend, I had a meeting with foreigners. Bakit daw lahat ng meeting sa Pilipinas may pagkain, di ba? Kasi talagang for us, ganun talaga tayo. So ako talaga, paano natin magagawa yun? It's the way you live. If you are abroad and you are away, you live as you live. As Filipino. You live as Filipino. Dalhin mo lahat ng magandang likas sa'yo. Diba yung I always say, di ba yung Pilipino, maski bagong kilala mo lang, pakainin mo sa bahay mo, hindi ka, kumain ka na. There's always a seat reserved for you. Our table is yours. And I learned that very early in life because my father, that was how we did it. Yung tatay ko laging nag-iimbita ng tao na kumain kasama namin. So, ang bahay namin laging bukas para sa iba, di ba? Kasi ang salo-salo, kailangan sama-sama, salo-salo, di ba? Hindi pwedeng akin lang. Maalala mo ba, hindi mo lang naman ito maalala kasi bata ka, pero dati yung meron kang dalang tray, nilipat mo sa kabilang bahay, pag nilipat mo sa kabilang bahay, may laman yun. Pagbalik nun, hindi yun ilalaman ng, hindi yun babalik sa'yo na walang laman. May laman yun na prutas na they picked off their trees, nilagay doon, binalik sa'yo. So this is really who we are. We just have to go back to the way we are. Pilipinong magalang, masaya, mahilig kumain, may malasakit sa iba, may pag-aaruga, may lahat yun, yung it's all of that. It's all those words that make us so beautifully Filipino, di ba? Yung talagang likas sa atin yun. Yung talagang yun, yung parang yun nga, yung isa pa rin gustong-gusto kong pinag-uusapan, yung concept ng Makurilyo sa Pampanga na parang kay, takot na takot ka na pag may bisita ka na parang you are not enough. Na parang gusto mo lahat, ibigay mo sa bisita mo. Hindi dahil sa mayabang ka, kung hindi, mahalaga sa'yo ang bisita mo. Inimbita mo sila. Di ba? Yung pag-sharon, yung pagbalot. Mm-mm. Parte lahat yun nung kasi nasayahan yung bisita mo, gusto mo. May ba-uwi siya para pag na-uwi niya, maalala pa rin niya yung panahon na nagsama kayo. So, it's such a beautiful culture centered on food. Diba? So, let's keep it alive.
1: Mm-mm-mm.
4: And it doesn't really take much. Diba? Yung, kasi likas sa atin eh. Hindi naman iba sa atin.
1: Ito naman, Chef Reggie, kasi nabanggit nyo kanina yung kitchens of the world kung saan gumagamit o ginagamit ang food experiences upang mas makilala ang mga lugar at kultura dito sa ating bansa. So, paano nyo po ba nakikita nga nakakatulong? Pag-usapan naman natin no, yung culinary tourism sa pagpapalakas ng pagpapahalaga sa regional Filipino food at paano ito magiging o maaari maging opportunity naman para sa mga local communities natin, farmers, food artisans, at small food enterprises.
4: Siyempre, pag nagdala ka ng grupo doon, tapos ma-experience nila yon. At that particular time, they are given jobs. What they make is appreciated. What they make is sold for one day or for one afternoon. You're able to honor their products, diba? By appreciating it, by buying it and taking it home with you. So if you can do that, imagine if you just keep bringing groups and then every day hanggang lumaki yon, nang lumaki, tapos you're able to keep a whole community going, to produce, keep it alive, to present their work with dignity, with pride. I mean, that's the beauty of culinary tourism. So kung bisita ka doon, kay Pilipino ka man o dayuhan, makikita mo, ganito pala sila. Ganito pala. O yung paggawa pala ng nilupak dati was a communal activity. Paraan pala yun ng pangliligaw. Di ba yung mga ganon? Paano ko yun natutunan? Natutunan ko yun kasi nga, pinento sa akin nung food historian sa Quezon. Yung mga tagayan, the Filipinos as gentle drinkers, di ba? Marami tayong ganun na maski tayo hindi natin alam. Kaya yun yung mga kwento na kailangan nating basahin, pakinggan, at alamin. Kasi it has to start with us eh. You have to be passionate about the person that you are. What you are, and what you are is really Filipino. If you can keep giving yourself reasons to be proud of who you are, you become infectious. And then, lahat ng tao, di ba, parang, uy, gusto, uy, talaga ba? O talaga? O gano'n ba si Delino? Yung Delino manok, pinapaano yun kapag ka may may mag-engage na ano yung manok na yung dinalagang manok pagkatapos may itlog for fertility. So many stories around our food. But shamefully, even I myself know very little about. I myself am a student. I am just learning. And what a privilege it is.
1: Chef Reggie, malaki ang potensyal ng Filipino cuisine na maging bahagi ng tinatawag na cultural diplomacy. Sa inyo pong pananaw, paano po ba maaaring magtulungan ang mga chef, food educators, cultural institutions, government agencies, maging yung mga embassies, farmers, food artisans, at Filipino communities abroad upang maging mas organisado at mas sustainable na maitaguyod po ang Filipino food heritage sa international audience?
4: Alam mo, that's such a big question. Sino ba naman ako para sumagot niyan? Ang sagot ko lang ito. Kasi ito lang ang ginagawa ko. In my own little way, I just do what I can. And I really believe that I cannot do it. It's not me. I always say the Heritage Kitchen is not me. The Heritage Kitchen is all of us. Ikaw, ako, yung mga farmers, yung guardians of our food, yung those who prepare our food. And it's also, it's sustainability and its ability to grow will also depend on government. We really, but kami, what we do is we work on our own and we ask government to join us. And we just have to do our own little thing. Diba, hindi naman kailangan kasi, I mean, sabi ko, ano ba naman mapapalitan ko, sino ba naman ako, pero may magawa ka lang na yung, I think all that's asked of us is to do what we can do. And that's our own personal contribution. I don't think I can answer that question. That's too, I'm not in the position to do that.
1: Siguro ito na lamang po, last question bago ko po kayo pakawalan from this interview. Siyempre, ang inyong advocacy ay nakaugat sa isang simpleng misyon, ang preserbahin kung ano ang meron tayo, matuto mula sa mga nauna sa atin, at tiyaking hindi po mawawala yung mga ingredients, yung mga putahe mismo, mga technique at kwento ng Filipino table.
4: Kung, yes, and I can I add.
1: Yes.
4: And because of that, we get to know who we are through our food and become prouder Filipinos because of it. Diba? And that, you know, we go out proud saying na our food is not all brown. Our food is not all fat. Our food is not all this. There's so much about our food. So it's also our right. It's not our right. It's our duty to let people know about it.
1: At ito na po ang pinaka-question, final question po para sa inyo, Chef Reggie. Kung makikinig sa atin ngayon ang mga kabataang Pilipino, lalo na yung mga magiging future chefs, farmers, food entrepreneurs, writers, at cultural advocates na tulad po ninyo, ano po yung pinakamahalagang mensahe nyo tungkol sa kanilang papel sa pagpapanatiling buhay ng ating Filipino food heritage para sa buong mundo? Go ahead po, Chef Reggie.
4: Babalikan ko yung sinabi ko kanina, di ba? Wala tayong ibang may pagmamalaki kung hindi sino tayo. At kung ano tayo, ano ang meron tayo, yun din lang ang maaari nating ipamigay. So alamin mo kung sino ka, alamin mo kung you know your strengths, you know your weaknesses, and you bring yourself, and if you're on an international stage, bring yourself as Filipino, regardless of how you're going to interpret that, through food, through your writing, bring that forward. And in everything that you do, make it yours. In make it yours, yours as Filipino, right? And stand up tall and proud.
1: And with that po, maraming salamat po, Chef Reggie, for sharing your thoughts and insights with us dito sa segmentong Pinoy Ako ng programang Bridges on Air. Sa uli din po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Sa uulitin, ha?
1: Yes, maraming po. Salamat. May thank next time pa po. Baka may mga part 2, 3, and 4 pa po tayo.
4: Maraming salamat. At sabay-sabay tayong kumain ng pagkain Pilipino at magbayanihan para dito. Thank you very much.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa segmentong Pinoy Ako, ang isang chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, at cultural advocate. Walang iba, kundi si Chef Reggie Aspiras. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng programang Bridges on Air. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa Master Control, nandyan si Hero Lucero. Sa ating Warcast, nandyan naman si John Paul Muntad. Inasistehan din tayo ng isa sa mga co-producers din natin dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Drizzle Nanyong. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person, ang ating CFO community correspondent na si Jerome Caladiao at ang ating resource person para sa segmentong Pinoy Ako na si Chef Reggie Aspiras. Sa ngalan ng ating mga kasamang sina Ray Sampang at Ares Gutierrez, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital. Delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Oras para sa Musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan!

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

0: sa dilim.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
4: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa puntong ito ay ating pararaanin ang ating mga panayam para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Dahil hindi hadlang ang pagtigil sa pag-aaral para muling abutin ang isang pangarap. Sa programang Balik-Aral for OFWs, bibigyan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga OFW at ex-OFW ng pagkakataong maipagpatuloy at makumpleto ang kanilang basic education mula elementarya hanggang high school. Kasama sa programa ang mga suportang pang-edukasyon tulad ng tutorial, equivalency o accreditation test at psychosocial support upang matulungan ang mga nagbabalik sa pag-aaral na makapagsimula muli ng may kumpiyansa. Pag-uusapan natin kung sino-sino ang maaaring makinabang sa balik-aral, paano ang proseso ng pagsali at paano makatutulong ang programang ito sa mga OFW at ex-OFW na muling binubuksan ang pahina ng kanilang edukasyon. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Kiko De Guzman ng Department of Migrant Workers. Asa Kiko, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hi ma'am, good afternoon po, magandang hapon po, happy Sunday po sa ating mga tagapakinig.
4: Maraming salamat po ASEC for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang katanungan po namin sa inyo, ano po ba ang pangunahing layunin ng balik-aral for OFWs at anong pangailangan ng ating mga OFW, maging yung mga dating OFWs, ang nais tugunan ng programang ito?
5: Bali, ang balik-aral po ma'am, or ang ating natawag na Bridge to Alternative Learning and Instructional Knowledge for the Advancement of Reintegration and Lifelong Learning, o balik-aral for OFWs. Ang pinaka-ano nito ma'am, ang ano natin dito, may mga kababayan tayo, actually may mga kababayan na nag-OFW sila at siguro dala na rin ng kahirapan sa buhay ay nung mga unang panahon, hindi nila natatapos yung kanilang elementarya o kanilang high school. So, sisipag, pursigido. At yun, sabi nga namin, maraming ang pangarap ay makapagpatapos. Di ba? Hindi yung makapagtapos, kundi makapagpatapos ng pag-aaral. So, naanuhan ito ma'am, nasimulan namin ito, itong balik-aral na ito, para naman mabigyan din ng chance o ng pagkakataon ng ating mga OFW to finish their elementary and or their high school diploma. Kasi iba rin po yung at least kahit papano eh self-achievement ba? Yung iyo bang sa sarili din ay matapos mo rin, 'di ba, ang iyong elementary at ang high school. So ito po yung buod ng programa, ma'am, na it's a program to help OFWs and ex-OFWs finish their elementary and high school.
4: Meron po bang particular na eligibility requirements para sa mga kasalukuyang OFWs? Kasi yung nabanggit ko nga kanina, no, na makatutulong itong balik-aral dun sa mga OFWs at dun sa mga dating OFWs. So meron po bang requirements o qualifications na dapat masunod, lalong-lalo na itong mga nais na ipagpatulong o ipagpatuloy ang kanilang basic education?
5: Yes, ma'am. Kung kasalukuyan, ma'am, na OFW or even yung mga ex na, yung mga nakabalik na dito sa Pilipinas, ang ano dyan, ma'am, is we would only need them to actually enroll kasi dadaan po yan sa assessment. Partner po natin dito ang Department of Education. So, i-assess sila, ma'am, dun sa readiness nila o kung ano man yung, anong level na ba? Kasi it will actually undergo, they will be able to undergo yung tinatawag natin na accreditation and equivalency na exam ng ating Department of Education para nang sa ganun ay magawaran sila ng elementary o high school diploma. So i-assess, ma'am, yan yung kanilang level, yung level, ma'am, ng kanilang kahandaan, and then sa pag-ano ma'am yan ay sila ay makakapag-exam, ma'am, makakapag-take ng exam. But in terms of basic qualification, ma'am, dito po sa program enrollment natin, ang nire-require po namin ay kung kasalukuyang OFW, dapat ay may access sila sa readily na may access sila doon sa kumbaga sa learning center natin. So meron tayong mga itinatalagang mga learning center sa ibang bansa. At the same time, ma'am, kahit paano may gadget, meron silang cellphone na maaaring maging means of communication nila kasi kakailanganin din naman nila na mag-review. Importante po yung review process o yung review program. So, yun po yung pinaka-basic na qualification na inilalatag para sa mga kasalukuyang active na OFW o yung mga nasa ibang bansa. For ex-OFWs, yung mga nandito na po sa Pilipinas, what is important is that they register, especially with our regional offices. Ito pong expanded pilot namin, karamihan ang mga naka-open po ito sa mga regional office namin in Mindanao. Because the first set or the first ano namin was actually done in 2020.

0: Found at particular na kalagayan po ng mga posibleng maging benepisyaryo ng programa.
1: Ganun to, ma'am, actually because we're in an we're on an extended pilot ang ano namin, expansion na po ito ng current na setup namin. Nabanggit ko nga noong 2023 and 2024, meron na kaming mong first batch Panabo City in Davao. What we actually would do with them is yung mga nag-enroll, ma'am, ina-assess yan individually. Katuwang po namin ang DepEd dito at depende po sa assessment ng DepEd, titignan po kung ready silang mag-exam or kahit papano, ready silang mag-undergo ng review program for them to be able to take the ENA exam. At the same time, ma'am, nabanggit mo kasi, nabanggit mo nga na kabilang nga dito sa aming mga offering is of course the psychosocial support. Tinitignan din po namin kung may iba pa kaming interventions na po pwedeng ibigay sa kanila, like health assistance, counseling, yung mga ganyan po. So ready rin po ang Department of Migrant Workers to offer that together also with our partners. But what is more important is upon enrollment, they are being assessed individually doon sa kanilang readiness to take the exam and to undergo the review program. And then base po doon, susuportahan po namin at tututukan namin yung kanilang pagre-review. Libre po lahat ito. So yung learning material sa kakailangan nila sa review, yung pong kanilang pagkain, pag kanila pong, kumbaga, syempre, they also need to eat, ma'am. Pag may mga review session, yung mga face-to-face na review session niya, kami rin po ang sasagot noon. Pati po yung mga tutors na tututok sa kanila, kami rin po ang maglalatag nito at kami rin po ang magbibigay para sa kanila nito. So lahat po ito ay would only entail for them to actually sign up and for them to actually initially enroll. So yun po yung kailangan namin nang sa ganun ma makapag-pre-assess kami at mabuo din po namin yung classes nila.
0: Para naman po dun sa mga matagal nang huminto talaga no sa kanilang pag-aaral, paano po ba tutulungan nitong balik-aral ang mga OFW na muling makapag-adjust sa learning environment, lalo na kung meron pa silang trabaho, pamilya at iba pang responsibilidad silang kailangang pagsabay-sabayin?
1: Yes, ma'am. Napakaganda po ng inyong tanong, ma'am. Halimbawa po, kung overseas ka, di ba? Siyempre, nagtatrabaho yan. Halimbawa po, yung mga OFW natin sa Middle East, yung ating target for the expansion ngayon, ang trabaho niyan, from Sunday to Thursday, nagtatrabaho yan, di ba? Nagtatrabaho sila. Karamihan po dyan ay mga live-in house.
2: Kaalaman tungkol sa aming pag-participate sa TIGS or sa Tokyo International Gift Show nitong September pa lamang.
0: Sir Froilan, ito po ang una naming katanungan. Sa paglahok nga po no, ng Pilipinas dito sa Tokyo International Gift Show 2026, ano po ba yung naging pangunahing layunin ng ating embahada at PTIC sa Tokyo sa pagpapadala no, ng 19 Filipino companies sa isang market na, yun nga, alam naman natin na mataas ang pamantayan when it comes to quality?
2: Ang pangunahing layunin natin, Steph, was really to provide a platform. No? Bigyan natin ng plataforma yung ating mga exporters, lalong-lalo na yung mga small and medium enterprises, para makapasok sila sa isang malaking merkado katulad ng Japan. No? Alam mo yung Tokyo International Gift Show, Steph, isa siya sa pinakamalaking design shows dito sa Japan. It's been running for about 50 years now, no? Nagsimula siya noong 1976. So itong katatapos lang na September 2026 edition, kung saan sumali yung Pilipinas, this was the 102nd edition already of the TIGS, no? So importante sa amin, importante sa pamahalaan, sa DTI, sa PTIC Tokyo, sa SITEM, sa Philippine Embassy sa Tokyo, na bigyan ng plataforma yung ating mga small and medium enterprises para mabigyan sila ng oportunidad na makapagbenta ng kanilang mga produkto, lalong-lalo na dito sa bansang Hapon.
0: Sir Froilan, ang Japan ay inilalarawan po no bilang isang discerning market. Batay po sa naging karanasan no ng ating mga exhibitors, ano po yung mga particular na katangian ng Japanese consumers at buyers na kailangang maunawaan ng ating Filipino exporters bago nila subukang pasukin o palawakin ang kanilang negosyo sa Japan?
2: Steph, alam mo, tama ka doon, no? Very discerning or talagang mapanuri yung ating mga Japanese buyers, no? In fact, bago sila pumunta dito, yung ating mga exporters, nagkaroon kami ng mga diskusyon, no? Online at saka on-site. Niremind namin sila na ang mga Hapon

0: very observant sila, no? Hindi sila agad na bibili ng mga produkto o hindi agad sila na magsasign ng mga deals, no? Mag-obserba muna sila, gusto nilang tingnan yung produkto at gusto rin nilang malaman kung merong mabubuong magandang relasyon between the Japanese buyer and the Philippine exporter, no? Ang pagpunta kasi sa Japan, hindi lang ano, or ang pagpunta sa Tokyo International Gift Show, hindi lang yan para kumuha ng orders yung mga exporters natin, no? Itong platforma ng Tokyo International Gift Show, pamamaraan din kung saan maaring makinig yung ating mga exporters, malaman nila kung ano yung mga initial comments ng mga Japanese buyers. Ito bang produkto namin ay malaki ang size, maliit ang size, katamtaman lang, ito ba'y appealing sa mga Japanese buyers, ito ba'y produkto na nakaka-relate yung mga Japanese buyers. So nire-remind namin sila na discerning nga yung market ng mga Japanese, at ang importante sa kanila ay makinig during the Tokyo International Gift Show kapag nakikipag-usap sila sa mga Japanese buyers. And at the same time, ang mga Japanese kasi, Steph, hindi sila masyadong verbal minsan, no? Kaya kailangan ding obserbahan nila kung ano yung non-verbal actions ng mga Japanese, no? Hindi nila directly makukuha minsan kaagad-agad yung gusto ng mga Japanese, pero kapag nakapag-build sila ng relationship sa mga Japanese buyers, magiging madali para sa mga Filipino enterprises na makipag-deal sa kanila, and eventually hopefully makakuha sila ng mga orders din, no? Kailangan din nilang malaman na may mga traditional Japanese customs, no? Mga Japanese kasi kahit na nag-advance na when it comes to technology, meron silang mga kaugalian na hindi napapalitan over the years, no? Kailangan preparado ka kapag kunyari nakikipag-usap ka sa kanila, meron kang business card, at saka yung timeliness, yung promptness, no? Kapag sinabi mong alauna makikipag-usap ka sa kanila, dapat alauna nandun ka, no? Hindi ka maaring mahuli kasi hindi magandang impresyon yon para sa mga buyers na hapon.
1: Bukod po dun sa mismong exposure doon sa Tokyo International Gift Show 2026, paano po tinutulungan ng PTIC Tokyo ang mga Filipino companies na maintindihan pa, no, yung Japanese standards pagdating sa quality design, functionality, packaging at sustainability?
0: Katulad nung nasabi ko, Steph, kanina, no, bago pa sila pumunta dito sa Japan noong September 1 to 4, no? Nagkaroon kami ng mga exchanges, no, online, at nagpapalitan kami ng komunikasyon kung paano sila mas magiging epektibo kapag pumunta na sila dito sa Tokyo, no? Pero mahabang proseso kasi ito, Steph, no? Hindi lang ito pinaprepara bago yung trade show, no? Mahabang proseso siya, no? Yung ibang mga enterprises natin, nagsisimula makipag-deal with us at the local level. Minsan kasi, kailangan nilang magsimula doon sa local level, kausapin nila yung DTI doon. Tapos kapag kunyari medyo ready na sila, meron na silang business plan at meron na silang produkto, pwede silang pumunta doon sa local trade fair, regional trade fair, national trade fair. And then kapag kunyari nag-graduate na sila doon sa national trade fair, yung iba hindi pa agad pumupunta abroad, eh. Nagpa-participate muna sila doon sa mga international trade shows natin sa Pilipinas na binubuo ng SITEM at ng DTI. Ito yung Manila Fame at saka International Food Exhibition, no? Pinirepara natin sila para kapag kunyari na-expose na sila sa mga international buyers, ready na silang sumagot. Alam na nila kung paano presyohin yung produkto nila. More or less, naintindihan na nila kung paano yung mga kung ano yung mga requirements at saka needs ng mga mga buyers, no? So mahabang proseso siya, but basically what we provide them, Steph, is we provide them the guidance and the information that they need so that they'll be ready when they face the prospective buyers here in Japan.
1: Sir Froilan, nakita dito sa mga produkto ng 19 participating companies ang pagsasama ng traditional Filipino craftsmanship, contemporary design at sustainable materials. So gaano po kahalaga ang ganitong uri ng kombinasyon upang maging competitive ang Philippine-made products sa Japanese market?
0: Maraming kombinasyon maaring gawin, no? Pero itong taon na to, Steph, napili natin na i-highlight yung traditional Filipino craftsmanship, yung contemporary design at saka yung sustainable materials. Yung sustainable materials, alam naman natin na ang mga Japanese, they're very fond of nature, no? So sila nakaka-relate sila sa mga natural elements. So lagi nating ini-incorporate yun sa mga produkto ng mga Pilipino kapag nagde-display sila dito sa mga international trade shows, kasi nakikita natin na malakas yung chance na maging appealing yon sa mga Japanese buyers. Importante rin sa atin na i-highlight yung Filipino craftsmanship, no? Kasi marami tayong mga kalaban dito lang sa region natin sa ASEAN, no? Marami tayong mga neighboring countries na nagpo-produce din ng mga produkto, no? Pero kailangan nating incorporate yung Filipino craftsmanship natin, kasi yun yung nagbibigay sa atin ng edge, eh. Ito rin kasi yung kung saan tayo dalubhasa, no? Kabisado natin itong mga disenyo na to na pang-Pilipino, kung kaya may oportunidad tayo na incorporate doon sa mga produkto natin para mas mabigay natin or may offer natin sila sa prospective buyers doon sa Japan, no? At gusto rin nating tulungan yung mga komunidad, no? Yung mga komunidad sa Pilipinas na gumagamit nito mga craftsmanship na ito, o gumagawa ng craftsmanship na ito, no? Nais nating magbigay ng trabaho, nais nating mag-generate sila ng additional revenue and income from the export generated.
1: Sir Froilan, paano naman po isinasagawa ng PTIC Tokyo ang business matching at business linkages para matiyak na ang participation ng Filipino companies sa trade fairs ay hindi lamang mauuwi sa product exposure, kundi maaari ring humantong sa aktual at pangmatagalang business partnerships?
0: Tama ka dyan, no? Alam mo, Steph, hindi madali yung business matching. Hindi yan yung pipili ka lang ng buyer, papapuntahin mo dun sa trade show, makikipag-usap dun sa prospective exporter, tapos meron ng order, no? Mahabang proseso siya at saka mahirap na proseso, no? Pero ang ginagawa ng PTIC Tokyo ay kami rin, katulad ng mga exporters, nagbi-build kami ng network and relationship dito, no? Nagbumubuo kami ng magandang relasyon sa mga kumpanya, sa mga buyers, sa mga business associations, sa mga chambers. I think that's one of the advantages that PTIC has. Ang advantage namin is dahil nandito kami, nalalaman namin kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga nakaka-deal dito sa Japan. At itong mga ito ay na-communicate natin sa Pilipinas. At kapag kunyari meron tayong mga produkto or kumpanya sa Pilipinas na gusto maghanap ng mga buyers, nakakausap natin itong network natin at sila mismo sumasala na kung sino yung mga reputable at saka credible na mga kumpanya. Kasi kapag kunyari hindi tayo nakipag-unayan dun sa mga reputable at credible na mga agencies or associations, mahirap yun kasi baka mamaya nag-introduce pala tayo ng hindi good buyers sa mga exporters natin. No? Hanggat maaari, ang nais nating ipakilala sa ating mga prospective exporters sa Pilipinas ay yung merong very good and credible position dito sa Japan. No? And nakukuha natin yon because we have very good relations with some of our networks here, including the buying associations.
1: Ito naman po, para po sa mga Filipino micro, small, and medium enterprises na meron pong magandang produkto, ngunit limitado ang resources para makapasok sa international market. Ano ang mga support mechanisms na maaari pong ma-access sa pamagitan ng ating embahada, ang PTIC Tokyo, at maging ng DTI?
0: Mangilan-ngilan, no? Marami tayong pwedeng ibahagi sa kanila. Pero basically, no, ang impormasyon na nakukuha namin, maaari naming ibahagi dun sa ating mga kababayan na gustong mag-explore, na mag-export dito sa Japanese market. Pero sa Pilipinas pa lang, no, meron na tayong mga negosyo centers dun sa ating mga DTI provinces or dun sa mga localities natin. Meron din tayong mga mentorship programs kasi naniniwala tayo na marami kasi talagang impormasyon, Steph, no, na makukuha tayo lalo na high-tech na ngayon. No? Makakakuha ka ng iba't ibang impormasyon sa online or dun sa pagre-research. No? Pero yung mentorship, malaki rin kasi talaga yung natutulong nun. At maraming mga exporters na natulungan na ng DTI, ng SITEM, ng Philippine Embassy at ng PTIC Tokyo, nagbabahagi sila ng kanilang mga karanasan mismo. No? Meron din tayong mga programa when it comes to shared services facilities. No? Tinutulungan natin yung mga exporters, lalo na yung walang malaking kapital. No? Nagbibigay tayo ng mga makina dun sa ibang-ibang mga locality sa DTI regions para magamit ng komunidad yung mga makina na makakatulong sa kanilang pagbuo ng mga produkto. No? Meron din tayo mga international trade fairs na sinasalihan at nagbibigay tayo ng support sa pamamagitan ng mga ahensya na katuwang ng DTI at ng PTIC Tokyo at ng SITEM. No? Dito naman sa embahada, Kasi yung pinag-uusapan natin mostly B2B, no? Yung mga
1: Mm-mm.
0: importers, distributors ang pumupunta dito. Ang embahada, marami din siyang network dito sa Tokyo, no? At meron din sila mga programa or activities together with the Filipino community na pwedeng salihan ng ating mga buyers na gustong magbenta naman ng mga ilang piraso lang kapag kunyari may mga events, no? So katulad nung TIGS recently, no, yung ibang mga exporters natin doon, inimbitahan natin sila para doon sa Philippine Festival na mangyayari sa November, no? Ito yung isang business to consumer activity. So yung ibang sa mga exporters natin na gustong makakuha ng feedback directly from the consumers or gustong magbenta ng ilang mga produkto, inimbitahan natin sila dito sa mga activities na ganito. So maraming mga activities, pero hihikayat natin yung ating mga kababayan, Steph, na kung kunyari meron silang mga katanungan, huwag silang mag-atubiling na lumapit sa Philippine Trade and Investment Center dito sa Tokyo at sa iba-ibang party din ng mundo. Meron din pala kaming ibang, meron pa kaming isang PTIC office dito sa Japan bukod sa Tokyo. Meron kami sa Osaka.
1: Ito naman po, mula doon sa naging participation po no ngayong 2026, ano po ang mga pangunahing takeaways or feedback na nakuha po ng Embassy at ng PTIC Tokyo mula sa Japanese buyers na maaaring gamitin ng Filipino exporters upang mapabuti pa ang kanilang mga produkto at business strategies?
0: Sige, bigyan kita ng tatlo siguro, no? Maikli lang to. Number one, you have to build your relationship with the Japanese buyer, no? Kaya importante ang magandang relasyon, no? Hindi lang tayo humihingi ng order sa kanila, bumubuo tayo ng isang relationship para pang matagalan yung negosyo natin sa pagitan ng Filipino exporter ng Japanese buyer. Pangalawa siguro, kailangan bumalik tayo dun sa roots natin, no? And we tell this story to our potential market, no? Marami sa mga Japanese gusto nilang malaman yung storya behind the product, no? And normally they make decisions, purchase decisions because of the compelling story or narrative of some of the products that are being produced in the Philippines. Kapag kunyari itong produkto na to ay tumutulong sa mga komunidad sa Pilipinas, minsan nagiging rason yon para bumili yung mga Japanese buyers, no? So go back to your roots and tell your story and put this in your marketing campaigns. And lastly, no, build a very credible business, no? Kasi ang mga Hapon, they're here for the long term when it comes to building businesses. So kailangan yung negosyo mo very credible. Kapag kunyari nagpadala sila ng inquiry or nag-email sila sa iyo or nag-send sila ng message, very promptly dapat sumasagot ka din sa mga inquiries nila, no? So those basic three lessons maybe I would like to share this afternoon to our listeners.
1: Siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan from this interview, Sir Froilan. Bilang bahagi ng mas malawak na trade promotion efforts ng ating embahada, maging ng ating PTIC Tokyo, no? Ano pa po yung mga susunod niyo pong mga hakbang upang matulungan pa ang Philippine exporters na magkaroon ng sustained presence sa Japan?
0: Ako, marami pa yan, no? In fact, the past couple of days, Steph, no, nag-uusap-usap kami ng private sector, ng public sector, kung paano namin magagawang mas sustained yung ating pagtulong sa ating mga exporters. Hindi lamang sa design products, pati sa food products and even sa electronics products. Kasi malaki yung potential dito sa Japan, no? Pero ang mababahagi ko siguro sa inyo ay yung mga nalalapit na programa na natin, no? Sa darating na October 15 to 17, meron tayong Manila Fame dyan sa Pilipinas. So nag-iimbita kami ng mga potential buyers dito sa Japan para sila mismo pumunta sa Pilipinas at makita nila yung ibang mga disenyo natin, no? Marami pa tayong mga activities including possible participation in trade shows here, including the Philippine Festival that's happening in November. Pero hinihikayat natin yung ating mga tagapakinig na pumunta at bumisita dun sa ating website, sa Facebook page natin at saka sa Instagram page para malaman kung ano pa yung mga programa natin sa mga susunod na buwan at taon.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Sir Froilan, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din, Steph.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama mula sa PTIC Tokyo, ang kanilang commercial counselor, walang iba kundi si Ginoong Froilan Pamintuan. Didiretso na tayo sa bugso ng mga balita mula sa mga kapatid nating himpilan sa probinsya.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Narito ng bugson ang ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Benteng bigas meron na sa lalawigan ng Cagayan. Ang kabang-ulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
3: Ikagapangan na irregular na magatang na 20 pesos kada kilo ng bagat sa probinsya ng Cagayan, mabalin ipang implementa ang benteng bigas meron na o BBM na tanapasang agaw. Ibenebisyaryo ira, ari laman i minimum wage earner o vulnerable sector no ari, pati mestro antremestra ira, pati irayarin non-teaching personal antremedia. Tamen sa na nakagini Governor Edgar Aglipay nga nesale na i mestro antremestra ira ta benteng bigas, kafuta amuna no anisiga na Mestro Andre Mestra ira. Ikasta na yaw nga programa na kagina gobernador nga magtultuloy at deasono mabalin itermino na Presidente Bongbong Marcos. Isistema na kada bulan iga imagatang na benepisyaryo ta 10 kilos nga baga na no RSBSA gapa tagakaban imagatang na. Napromosa na Food Terminal Incorporated na yayay ka-partner na probinsya at pangitumpal ta programa nga siguro duwad da nga iga i-supply na may lako nga napo nga baga ta benepisyaryo ira. Takapopulwa na raw alt na BBM na ta probinsya, iga i- 400 ang kaba na baga inepra para no sitaw iga imaturo 1,000 na benepisyaryo inahagatang ta 20 pesos kada kilo na baga. Yata ni balita na gafunta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Baguio City tumanggap ng pagkilala sa 17th ASEAN Health Ministers Meeting and related meetings dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng smoke-free environment. Ang kabang-ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
4: Naptayawan ti Baguio City iti 2026 ASEAN Smoke-Free Award. Panangbigbig iti agtultuloy a panakaipatungpal kadag iti polisiya maipapaan iti panagkontrol iti segrilyo. Panakakisay iti promosyon ti produkto at tabako. Ken panangipatungpal iti smoke-free environment para kadag iti residente kan bisita. Di pamadayo ket naipaay iti 17th ASEAN Health Ministers Meeting and related meeting si Jai Kuala Lumpur, Malaysia. Ti Gold Award ket mangipakpakita iti agtultuloy a panagtumpal iti syudad iti City Ordinance Number 34 Series of 2017 wenno ti Smoke-Free Baguio Ordinance. Daytoy abalegi ket babaan iti panagtinulong dagiti naduma-duma nga opisina ti City Government, barangay, pribado a sektor, ken dagiti volunteers. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong, ti pamadayaw ket gapo iti kolektibo at ignay iti amin. Ti ASEAN Smoke-Free Award ket maysa a regional a panaging bigbig a maipapaay kadagiti syudad, munisipyo, ken probinsya akaraman iti ASEAN region. Manipo dito Radyo Pilipinas Baguio, siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Lucena. Trabaho agad, job fair, handog ng Pangulo, isasagawa sa Oriental Mindoro. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
5: Isasagawa ang trabaho agad, job fair, handog ng Pangulo alas 8 ng umaga hanggang ika-apat ng hapon, September 14, 2026. Sa Mangyan Hall Provincial Capital Complex, Camilmil, Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pamamagitan ng Dole Mimaropa, ang nasabing event ay kanilang inorganisa sa pagtulungan sa pamahalang pandalawigan ng Oriental Mindoro. Nilalayo nito na mailapit ang maraming employment opportunities sa mga job seeker sa probinsya. Anila, daan-daang job vacancies mula sa iba't ibang participating employers ang bubuksan para sa mga kwalipikadong aplikante sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo na tayo sa Virac, DSWD at UNICEF. Pinalalakas ang maagang paghilos sa kalamidad sa lalawigan ng Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
6: Pigpapakusog kan DSWD Bicol katabang ang UNICEF asin mga LGU ang sistema kan anticipatory action sa Catanduanes nganing mas maparikas ang pagpreparar asin pagabot ning tabang antes pa man magtama ang kalamidad. Ginibus sa probinsya ang rollout kan standard operating procedures para sa anticipatory action. Emergency response as an emergency cash transfer, kabali ang simulation exercise para sa activation process poon day 5 hasta day 0 o landfall. Obheto kay ni maparahay ang koordinasyon asin maagap na pagpreparar urug na sa mga coastal asin geographically isolated areas. Parte ini kan padagos sa pagpapakusog kan disaster preparedness sa nasambitan ng probinsya. Gikan sa RP Virac ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, mga biktima ng bagyong Tino sa dalawang bayan sa Cebu natanggap ang tulong mula sa pamahalaan. Pakinggan ang detalye ng balita mula kay Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
7: Mukabat sa 4,600 kabanay gikan sa Midwestern Cebu nga nabiktima sa bagyong Tino ang nakadawat sa tabang gikan sa gobyerno. Dito sa Balamban, 4,363 kon 4,363 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga tabang pinansyal aron makatabang sa ilang mga panginahanglanon ilabi na sa pagtukod pagbalik sa ilang panimay nga nagusba tungod sa bagyong Tino. Nag-apod-apod usab ang Provincial Agriculture Office og tag 10 kilos sa nga sako sa bugas samtang ang Provincial Veterinary Office naghatag og mga tambal uban pang mga veterinary supply aron pagtabang sa mga mag-uuma sa pag-atiman sa ilang nahibiling kahayupan og mga binuhi gikan sa national nga kagamhanan na ang bugas ubos sa programang Bigay Bigas para sa masa. Sa silingang lungsod sa Asturias anaa sa 320 kon 320 usab ka mga apektadong pamilya ang nakadawat og tag 10,000 pesos isip tabang kanila sa pagsugod pag-usab sa pagtukod sa ilang mga panimay may ug panginabuhian. Nag-apod-apod usab ang PVO og napo ka kilong bugas alang sa maong matag benepisyaryo sa Asturias pinaagi sa PAO ingon man ang supply sa mga nagbuhi og kahayupan sa maong lungsod gikan sa PVO. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Red alert status sa Maguindanao del Sur, itinaas para sa BARM parliamentary election. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao.
8: Gisa ka sa probinsyal nga kagamhanan sa Maguindanao del Sur ang red alert status sa tibuok probinsya alang sa umaabot nga BARM parliamentary election. Sumala sa pahayag sa PDRRMO, tumong niini nga masiguro ang luwas malinawon og hapsay nga eleksyon. Tungod dini, naka-activate ang ilang emergency operation center sa probinsya sugod karong adlaw, September 13, 2026. Gimanduan ang mga response team nga magpabiling alerto og andam sa pagresponde sa bisan unsang emerhensiya o insidente sa wala pa panahon sa og human sa eleksyon. Magpalay ng red alert status hangtod sa walay makitang peligro human sa proklamasyon sa pinakaunang BARM parliamentary election. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Bumagsak muli ang piso sa panibagong makasaysayang antas laban sa dolyar nitong Biyernes. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang piso sa 62 pesos and 68 centavos kada dolyar sa pagtatapos ng kalakalan matapos umabot pa sa intraday low na 62 pesos and 775 centavos. Mas mababa ito kaysa sa dating record na 62 pesos and 625 centavos noong Setyembre 8. Ang mas mahinang piso ay magpapamahal lalo sa pagbili ng langis na binabayaran sa dolyar at magpapabigat din sa utang panlabas ng bansa kung saan isang katlo ay nakautang sa dayuhan. Mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng piso. Bago ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong Pebrero, naka-recover pa ang piso sa 57 pesos and 53 centavos noong Pebrero 23. Ayon kay Jasper Undap, equity analyst ng Regina Capital, lumalala ang kawalan ng katiyakan para sa negosyo at mamimili. Bagamat nananatiling matatag ang konsumo matapos ang digmaan, nananatiling tough ang kalagayan ng negosyo lalo na't muling umakyat sa mahigit 100 dolyar kada barilis ang presyo ng langis. Nagbabala rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mahigpit nitong binabantayan ang galaw ng palitan at epekto nito sa inflation. Sa huling pulong, muling tinaas ng BSP ang interest rates dahil nananatiling mataas ang presyo ng bilihin.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Magkakaroon ng dagdag singil sa tubig ang mga kabahayan sa Metro Manila simula Oktubre 1 matapos aprobahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa fourth quarter ng 2026. Sa East Zone, nasakop ng Manila Water, tataas ng 8 sentimo kada cubic meter ang taripa. Ipatutupad ang 0.92% FCDA sa basic charge na 50 pesos and 70 centavos katumbas ng 46 centavos kada cubic meter mula 39 centavos noong nakaraang quarter. Samantala sa West Zone na pinaglilingkuran ng Maynilad, madadagdagan ng 24 centavos kada cubic meter ang singil. Bagamat nananatiling bahagyang negatibo ang FCDA ng Maynilad sa negative 1% kada o 1 centavo kada cubic meter, mas mataas pa rin ito kumpara sa negative 25 centavos noong third quarter. Ang FCDA ay mekanismong ina-adjust kada quarter upang maipasa sa consumer ang epekto ng palitan ng piso at dolyar sa pagbabayad ng foreign loans na ginagamit sa pagpapalawak ng water at wastewater projects. Nilinaw ng mga regulator na layunin nitong maiwasan ang under o over recovery ng utang dahil sa currency swings. Ayon sa Manila Water, hindi maapektuhan ang kanilang projected net income sa bagong adjustment.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Binawasan ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong Setyembre ng 4 na sentimo kada kilowatt-hour o kada kilowatt-hour. Ayon sa kumpanya, bumaba ang overall rate sa 14 pesos and 74 centavos kada kilowatt-hour mula 14 pesos and 78 centavos noong Agosto. Para sa mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, katumbas ito ng halos 8 piso na tipid sa buwan ng bill. Ipinaliwanag ni Joe Zaldariaga, head ng Corporate Communications ng Meralco, na ang pagbaba ay dulot ng mas mababang ancillary service charges at taxes. Bumaba ng 33 centavos kada kilowatt-hour ang ancillary charges mula sa reserve market habang nabawasan ng 17 centavos ang buwis at iba pang charges. Dagdag pa ng Meralco, nakatulong ang pagtatapos ng maintenance shutdown ng Malampaya Gas facility na nagbigay daan sa first gas at prime cogen plants na gumamit ng indigenous natural gas na exempt sa value-added tax. Gayunpaman, nananatiling mataas ang generation charges dahil sa paghina ng piso at pagtaas ng fuel cost bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Patuloy ding ibinabalik ng Meralco sa mga customer ang 1 peso and 1 centavo kada kilowatt hour na refund.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Matapos ang masaklap na simula sa 20th Asian Games, bumawi ang All PBA Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng 109-78 panalo kontra Kazakhstan nitong Sabado sa Aichi International Arena. Sa tagumpay, muling nabuhay ang kampanya ng Gilas para sa quarterfinals at depensa ng titulo. Matapos ang pagkatalo sa Bahrain, agad nagpakitang Gilas si Robert Bullock na kumamada ng 20 puntos at 2 assists, kabilang ang 13 puntos sa first half na nagbigay sa Gilas ng 50-37 lead sa halftime. Sa huling yugto, sumabog mula sa 3-point area si Jerica Hanmisi, nagtala ng team high 22 points sa 7 of 11 shooting mula sa labas, bukod pa sa 2 assists. Nagambag din si Cedric Bearfield ng 11 puntos, 4 na rebounds at 5 assists, habang si Zav Lucero ay nagtala ng halos double-double na may 9 na rebounds at 10 puntos. Hindi rin nagpahuli si Calvin Oftana na may 12 puntos matapos siyang manguna sa unang laban kontra Bahrain. Mabilis na lumamang Gilas sa 11-0 run, ngunit nakahabol ang Kazakhstan sa 18-15 matapos ang unang 10 minuto. Sa second quarter, muling nagpakula ng 12-0 run ang Nationals para sa 50-37 abante. Sa fourth quarter, tuluyang pinatibay ni Hanmisi ang panalo sa sunod-sunod na 3. Susunod na laban ng Gilas men ay kontra China sa Lunes, Setyembre 14.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matibay na tinapos ng San Miguel Beermen ang laban upang makaligtas kontra Phoenix Fuel Masters 94-89 sa PBA On Tour nitong Sabado sa Capital Arena, Ilagan City, Isabela. Kahit wala si Don Trolliano at Jeric Ahanmisi na kasalukuyang nasa Gilas Pilipinas sa Asian Games, nanatiling matatag ang Beermen. Tabla sa 77 ang score sa fourth quarter nang umangat si Marshall Lassiter, nakapuntos mula sa 2 free throws at isang mahabang 3 para sa 84-80 lead. Sumagot si Ken Tuffin ng 2 free throws para sa Phoenix, ngunit agad binawi ni Rodney Brondial sa 2 sunod na baskets para sa 90-86 abante. Nagbanta pa ang Fuel Masters matapos ang 3 ni Richie Rivero na naglapit sa 90-89, pero agad sinagot ito ni Mo Tautua upang tiyakin ang panalo ng San Miguel.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Kalahati nyo napakinggan ang mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Bago tayo magpasalamat sa ating mga kasama dito sa studio, ay merong nagpapabati sa atin ng happy birthday. So happy birthday kay Lolo Ramon Carlos. Ano siya? Asawa siya ng aming Lola Mirla na tita ng aking Mommy Ro. So happy birthday po sa inyo. At eto na nga, magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao nagsimula na.
4: Headlines.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa BARMM elections.
4: Headlines.
3: Moro Islamic Liberation Front tiniyak na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na halalan sa BARMM.
4: Headlines.
3: Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez.
4: Headlines.
3: Unexplained wealth, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, September 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon na sa Pilipinas. Iniulat din ng Pangulo na planong pamumuhunan ng mga Indian businessmen ng wala pang investment sa bansa. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang business deals ang naging bunga ng kanyang naging biyahe sa New Delhi nitong nakaraang dalawang araw. Sa Kapian with Media, pinahayag ng punong ekutibo na ilang business deals ang naselihan kasunod ng kanyang naging

0: nakikipagpulong sa ilang business executives sa India. Ay sa Pangulo, may mga business leaders sa India na may mga negosyo na sa Pilipinas ang nagpahayag na manatili at palawakin pa ang kanilang investment sa bansa. Sa kabilang dako'y nagpahayag naman ay sa Pangulo ng kanilang interes at planong ilang Indian business leaders na maglagak ng kanilang pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa naiulat na mga kumpanya na nangakong mamuhuna ng $75 million investment ay ang Aisin Group na sa projection ay maaaring makalikad ang humigit-kumulang sa 2,000 trabaho sa Pilipinas. Mayroon ding mga kumpanya na nagpahayag ng interes na maglagak ng kanilang negosyo na nasa larangan ng infrastruktura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, at telecommunications. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: But all of them are saying, well, those that are already there, they're saying that they will expand their operation. And those that are not yet, they have plans to come into the Philippines from various sectors. So, that a great deal was done.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kapayapaan at kaunlaran sa kanyang kalumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, kinakatawan niyang 11 bansa ng ASEAN at halos 700 milyong katao sa ilalim ng Philippine Chairship. Anya, nakatawan ng ASEAN sa peace and security, prosperity at people empowerment.
4: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive, and outward-looking community. Under the Philippine Chairship, guided by our theme, Navigating Our Future Together, we are channeling our collective resolve through three core priorities: peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment.
3: Binanggit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ASEAN centrality. Anya, kailangan ng patuloy na dialogo at pagsunod sa international law para sa katatagan ng rehiyon. Sinusulong din ng ASEAN ang maritime cooperation at disaster preparedness, kabilang dito ang climate security at paghahanda sa mga bagong banta. Layunin itong palakasin ang resilience ng rehiyon.
4: Through these anchors, ASEAN is fostering the practical cooperation and resilience required to weather external geopolitical and economic shocks. ASEAN's enduring strength lies in consensus, bridge building, and constructive engagement across regions. By anchoring peace and stability, expanding prosperity corridors, and empowering our people, we turn shared aspirations into tangible realities.
3: Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ng Pangulo si Indian Prime Minister Narendra Modi at pinuri niya ang matagumpay na BRICS Chairship ng India. Bukod sa ASEAN Chair, Country Coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-India Dialogue Relations hanggang sa taong 2027.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa sinagawang bilateral meeting sa New Delhi, India. Tinalakay ng dalawang leader ang progress ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang dito, ang mga programa sa ilalim ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029. Napag-usapan din ang panukalang preferential trade agreement. Layunin itong palakasin ang kalakalan ito at ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng India.
5: Marami silang pinag-usapan. Basically, it's the some initiatives ng India that they would like to get involved, particularly the CDRI. This is actually a coalition on disaster resilience. Kung meron din siyang mga nakausap on certain briefings and mga business sectors.
3: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, kabilang pa sa mga tinalakay ang Depensa, Maritime Cooperation, Trade at Investments, Napag-usapan din ang health, pharmaceuticals, digital cooperation, turismo at direct air connectivity. Bilang ASEAN Chair, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Prime Minister Modi na bumisita sa Maynila at inaasahang dadalo si Modi sa ASEAN-India Summit sa at East Asia Summit sa Nobyembre.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Apat na Indian company nagbayag ng kasiyahan sa umiiral na economic policies ng Marcos administration. Pagpapahiwatig din sila ng palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa bansa. Pilipinas tinawag na best destination for trade and business. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: At na kumpanya mula sa India ang nagpahayag ng kasiyahan sa pulisiyang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Marcos administration. Inukoy ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga ito na Cognizant, BBDN Technologies, Hindua Group at HCL Tecna, kung saan ay nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executives ng nabanggit na mga kumpanya sa isang executive round table discussion. Ayon kay Roque, ang apat na nabanggit na kumpanya ay mayroon ng operasyon sa Pilipinas at nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng expansion sa kanilang negosyo nasa larangan ng digitalization, AI, telecommunications at iba pang technology industry. Ang apat na nasabing Indian company na ani Roque ay nagsabing best destination for trade and business ang Pilipinas. Nakapulong din ang Pangulong Asian Group na nasa larangan ng agro-technology, healthcare, ganun din ang NPCI International Limited na nasa digital payments at ang GMR Group. Ganun din ang mga kinatawa ng Cavitex Holdings upang isulong ang pagpapaulad ng Sangley Point International Airport Project. Pakinggan natin si DTI Secretary Maria Cristina Roque.
5: They have presence in the Philippines and they also told the President that first, they're very happy with the economic policies of the of his administration. And yung naging negosyo nila sa Philippines or naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them. Therefore, they're really express the expansion plans to the President.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dinaraos ngayong araw ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region and Basle, Mindanao, BARMM, para sa 80 pwesto. 40 pwesto ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP. Ang natitirang 40 ay para sa district at sectoral representatives. Mahigit sa 2.3 billion na rehistradong botante ang inaasahang boboto para sa district representative, political party at 6 na sectoral organizations. Ang kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang halalan sa pagbuo ng sariling pamahalaan ng Bangsa Moro. Magtatapos ang halalan alas 7 ng gabi. Gagamit din ang automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao ngayong araw. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: 100% ng kasado ang latag na seguridad para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections para sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortales Jr., bukod sa mga tauhan ng Police Regional Office Bangsa Moro Autonomous Region, aalalay din ang puwersa ng pulisya mula sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Sok Sargent Caraga, na batid na mula pa noong Biyernes, Setyembre 11, nakataas na ang full alert status sa hanay ng pambansang pulisya na magtatagal hanggang sa Setyembre 30. Sinabi ni Nartates ay hindi naiiwasan ang karahasan sa tuwing na magkakaroon ng halalan sa Mindanao. Kahit kanyang ipinatupad ang Enhanced Managing Police Operations nung siya pa ang commander ng Area Police Command Western Mindanao. Mahigit 10,000 mga pulis ang ipinakalat para sa iba't ibang election-related duties, katuwang ang iba pang police units at regional offices bilang augmentation force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na BARMM parliamentary elections. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ni 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga lider ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Paliwanag pa ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpili ng local o pagpigil sa mga local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga Bangsamoro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Akbayan Solon, nanawagan ng mapayapa, malaya at patas na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muna magiging sa Akbayan Populous, Representative Daniel Kiramis muna sa lahat ng stakeholder na tiyaking magiging mapayapa, malaya at patas ang Bangsamoro Parliamentary Election ngayong Lunes. Ngayon, niniis mo lang pamahalaan na maging maingat sa mananakang deployment ng mga security forces upang hindi ma-intimidate o matangkot ang mga botante. Ayon, mahalagang mapigilan yung karahasan sa halaman. Pero dapat balansa ito sa pagprotekta sa karapatan ng bawat Bangsamoro na malaya makaboto. Ang din niya sa EFP na manatili non-partisan at magkaroon ng maximum operational discipline. Minumagan din si Ismula sa mga ido, lokal na leader at iba pang regional actors na disiplinahan ng kanilang hanay at magtulungan para mapanatili ang kapayapaan. Ngayon niya ang batagal na ipinaglaban ng Bangsamoro people ang democratic self-governance. Kaya naman umaasa siyang mananatiling committed sa peace process ang Administrasyon Marcos, MILF, lokal na political politics. Para sa Bagong Pilipinas, Katia Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Commission on Elections umaray sa pagkalat ng fake news kaugnay ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aminado ang Commission on Elections sa COMELEC na isa sa problema nila ngayon ang naglipa na ng mga fake news online. Paliwanag ng COMELEC, layo ng mga ito na takutin ang publiko at manggulo sa halalan. Dahil dito, hinikayat ng komisyon ng publiko na kumuha ng impormasyon sa mga lehitimong sources gaya ng media. Iginit din ng COMELEC na walang dapat ipangamba ang publiko na boboto ngayong araw, lalo't mahigit 10,000 pulis din ang nakakalat sa buong Bangsamoro. Sa kabila nito ay binigyan din ng COMELEC chair o ni COMELEC chairman George Irwin Garcia na handang-handa naman na ang kanilang komisyon para isagawa ang barn parliament election ngayong araw, September 14, 2026. Mula rito sa main office ng COMELEC, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ng mga doktor mula sa UP Philippine General Hospital o UPPGH para sa pagdinig kaugnay pa rin ng medical condition ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito matapos na magsagawa ng independent medical examination ang UPPGH itong weekend sa dating House Speaker. Matatanda ang dinala si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para masuri kung kinakailangan kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang ilipat sa Quezon City Jail. Samantala, inilipat naman sa Miyerkules, September 16 ng arraignment ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Si Romualdez ay naharap sa 7 bilyong plunder case kaugnay na umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Unexplained will to Article 2, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sisimulan ngayong Lunes ng House Prosecution Panel ang paghahain ng ebidensya kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at isa sa team leader ng Article 2, Representative Terry Ridon, nakatutok ang bagdinig sa mga dokumento kabilang ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at mga records sa korporasyon. Sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint, tatalakayin ang aligasyon ng betrayal of public trust ang umano'y yaman na hindi proportion sa kita ng pangalawang pangulo at hindi nakadeklara sa kanyang sal-in. Kabilang sa mga isasalang na testigo ngayong araw ng prosecution ay sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang upang magbigay linaw sa mga prinsipyo ng pananagutan sa publiko, integridad at mga mekanismo laban sa undisclosed or unexplained wealth at prohibited business interest. Si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Bato para sa mga opisyal na records ng sal-in ng pangalawang pangulo at si Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa record naman ng mga kumpanya at negosyo ng mag-asawang Mans at Sara Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson, naniniwalang dapat ipaubaya sa Sandigan Bayan ang usapin sa paglahok ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada sa impeachment trial. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacson na hindi dapat makialam ng Senado o ang impeachment court sa hakbang ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggo Estrada na makadalo at makilhok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, maaaring magmukhang nagbibigay ng hindi nararapat na pressure ang Senado sa Sandigan Bayan kung makikialam ito sa mga kaso ng dalawang senador na kapwa naharap sa plunder cases. Mas mainam anya na ipaubaya na lang sa mga abogado ni Marcoleta at Estrada ang kanilang kahilingan na makalahok sa paglilitis kabilang ang posibilidad na dumalo online. Nang una nang sumulat si Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero para igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakaditine dahil sa plunder case. Samantala, ibinasura naman noong July ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Estrada na makadalo sa impeachment trial. Tungkol naman sa usapin na voting threshold, umaasa si Lacson na makakatulong ang pananaw ng apat na amici curiae o friends of the court sa pagresolba sa issue ng 16-vote requirement para makonvict ang vice-presidente. Sinabi rin ni Lacson na mahalagang mapag-aralan ang senaryo kung sakaling mas marami pang senator judge ang hindi makadalo sa paglilitis dahil sa pagkakakulong, pag-iibang bansa o iba pang dahilan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: laban sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ang martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat ng Philippine Coast Guard na umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring sunog sa MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan. 13 naman ang patuloy pang pinaghahanap, samantalang nananatiling 43 ang bilang na mga nakaligtas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dadalhin ang mga na-recover na labi sa BRP Cape Engano. Batay sa opisyal na listahan, 134 ang nakatalang pasahero ng MV June Aster. Kinumpirma rin ng PNP Scene of the Crime Operations o SOCO na may isang alagang aso na kasama sa mga na-recover na labi. Ayon sa PCG, maaari pang magbagong bilang ng mga nasawi kasabay ng patuloy na recovery at identification ng mga labi mula sa nasunog na barko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbibigay ang Department of Transportation ng 20,000 pesos na buwan ng ayuda sa mga transport cooperative o corporation na nahihirap ang magbayad ng amortization ng kanilang modern public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin itong matulungan ang mga operator na may pagpatuloy ang kanilang operasyon at maiwasang mabawi ng mga financial institutions ang kanilang mga unit. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang resources ng gobyerno para suportahan ang mga transport service entities na kalahok sa Public Transport Modernization Program. Sakop ng ayuda ang bawat modern PUV na nabili mula ng magsimula ang programa hanggang sa bisa ng kautusan. Magsisimula ang buwan ng financial assistance ngayong Setyembre at tatagal ng 3 buwan o hanggang maubos ang pondong nilaan para rito. Maaari rin itong gamitin sa operational expenses ng mga kooperatiba o korporasyong fully paid na ang kanilang mga modernized units.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 101,124 public utility vehicles o PUV beneficiaries sa buong bansa ang nakinabang sa pinalawak na fuel subsidy program ng pamahalaan. Tinaas sa 12 pesos kada litro ang diskwento sa gasolina at diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ayon sa Department of Energy, ipinatupad ang mas mataas na fuel subsidy sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito upang mabawasan ang gastusin ng mga PUV drivers at operators sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinadali rin ang pag-avail ng benepisyo dahil hindi na kailangang magsumite ng mga dokumento o pumila. Direktang natatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang fuel subsidy sa mahigit sa 3,500 na participating gasoline stations sa buong bansa. Sa mahigit sa 101,000 public utility vehicle beneficiaries na nakikinabang o nakinabang na sa programa, inaasahan naman ang pamahalaan ng mas ramdam na benepisyo para sa ating mga PUV drivers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Flash report muna mga kaibigan. Buong Mindanao, sinailalim sa full alert status ng PNP kaugnay ng BARMM parliamentary elections. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: J. Mark.
2: Basalan, ipinag-utos sa nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. na ilagay sa pinakamataas sa alerto ang kabuuan ng Mindanao. Kahit kahit nasa Bangsamoro Tormos Region lamang ang tutok ng makasaysayang parliamentary elections ngayong araw, Setyembre 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr., naka-full alert na rin ang mga police regional offices sa Regions 9, ito yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga. Hanggang sa katapusan ng Setyembre, nabatid na tatagal ang eleksyon hanggang Setyembre 29 o election period para sa BARMM. Una rito ay nagpakalat ang PNP ng mahigit sa 10,500 tauhan sa rehiyon kung saan higit kalahati.

0: nito ang augmentation force mula sa iba't ibang lugar. Kabilang din sa mahigpit na binabantayan ang nasa 73 at sa 105 bayan na itinuturing areas of concern. Kasunod yan na nangyari na mga pamamaril at pagsabog, partikular na sa Cotabato City kagabi. Para sa Bago Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maraming salamat, J-Mac Dagala. Samantala, Pilipinas kasama sa ASEAN Conference para sa mas malinis na shipping industry. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: AJ.
3: Yes, Boss Alan, makikipagtulungan ng Pilipinas bilang co-host sa ASEAN Future for Maritime Conference 2026 at gaganapin sa Miyerkules, September 16, na layong mapabilis ang pagbabawas ng carbon emissions sa shipping industry sa Southeast Asia. Pangungunahan na Department of Transportation kasama ang ASEAN Secretariat at Australia ang virtual conference. Tatalakayin dito, Boss Alan, ang mga teknolohiya, puhunan, pulisiya at kasanayang kailangan para magkaroon ng mas malinis at mas ligtas na maritime sector. Nagsagawa na rin ng Pilipinas ng sariling pang matagalang plano para mabawasan ang greenhouse gas emissions sa sektor ng maritime, layunin ng kumpirensya na mapalakas ang climate action habang napapanatiling kompetitibo ang shipping industry ng ASEAN countries. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Council for the Welfare of Children nagbigay ng paalala hinggil sa mental health. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Bigay ng paalala ang Council for the Welfare of Children sa mga kabataan hinggil sa pangalaga ng kanilang mental health. Base sa social media post ng CWC na itala ng World Health Organization na ang suicide ang isa sa mga naungunang dahilan ng pagkasawi ng mga kabataan edad 15 hanggang 29. Anila, kinakailangan ng sama-samang paggabay at suporta sa mga kabataang nakararanas ng pagsubok sa kanilang mental health mula sa pamilya, eskwelahan at komunidad. Binigyan diin ng CWC na walang masamang humingi ng tulong kung mayroong personal na pinagdaraanan. Maaari anilang tumawag sa numero bilang Nakabata Helpline Number 1383 o dumulog sa eGov Super App ng Department of Information and Communications Technology. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa ibang yung dagat, patuloy ang paghahanap ng mga Indonesian rescuers matapos mawala ang contact. At kalauna na iniulat na lumubog ang isang ferry sa Indonesia. Ayon sa ulat ng CNN International, lula ng Virgo Transport 8, ang dinate ang mayigit sa 240 passengers and crew patungong Sauta, Kalimantan Province mula sa Surabaya, East Java. Ito'y nang mag-report ang kapitan ng barko ng malaking alon na nauwi sa pag-issue ng distress message sanghinang pagtabingi ng shipping vessel. 130 pasahero at crew ng barko ang naiulat na nawawala, samantalang 107 katao naman ang nailigtas. 6 katao naman ang nasawi at na-recover ng Indonesian rescue and search teams. Patuloy namang naghihintay ang mga kaanak ng mga nawawalang pasahero sa anumang balita hinggil sa sinapit ng kani-kanilang kamag-anak, habang patuloy pa rin ang paghanap ang mga Indonesian rescuers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa collegiate basketball, De La Salle University nakuha ang unang panalo sa pagsisimula ng kanilang title defense sa UAAP Season 89. Colegio de San Juan de Letran at College of St. Benilde nakuha naman ang opening wins sa pagsisimula ng NCAA Season 102. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Maganda ang simula ng title defense ng De La Salle University Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Matapos manaig kontra sa National University Bulldogs 89-87 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Kasama rin nanalo noong linggo ang UP Fighting Maroons kontra sa UST Growling Tigers 92-85 at ang Adamson University Soaring Falcons kontra FAU Tamaraws 56-53. Sa Mall of Asia Arena naman na naig ang College of St. Bill Blazers kontra sa reigning champions na San Beda University Red Lions 77-68 sa Group A play ng NCAA Season 102. Panalo rin ng Letran Knights sa Group B matapos talunin ng University of Perpetual Altas 84-77. Radyo Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Ito si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Yakap ng Pangulo Program, arangkada ngayong araw sa Basco Gymnasium sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bea.
9: Ganap na alas 8:30 ng umaga ngayong araw, opisyal lang aarangkada ang yakap na handog ng Pangulo sa Batanes na sabay-sabay ding ilulunsad sa buong Pilipinas. Pinili na Department of Health or DOH at PhilHealth ang Basco Gymnasium bilang opisyal at pangunahing on-site venue sa lalawigan ng Batanes. Bukas ng buong araw na aktibidad na ito para sa lahat ng mga ibatan mula sa mga manggagawa, mag-aaral hanggang sa mga pamilya sa komunidad. Layunin itong magbigay ng libreng serbisyong medikal nang hindi na kailangang ma-admit sa ospital. Sa ilalim ng pambansang mandato ng Universal Healthcare, makakamit ng mga magtutungo sa Basco Gymnasium ang mga libreng serbisyo tulad ng on-site yakap registration o mabilis ng pagpaparehistro sa pinakabagong outpatient benefit package ng pamahalaan. Ikalawa ang first patient encounter para sa komprehensibong health profiling at health risk assessment. Ikatlo ang libreng konsultasyon at check-up direkta mula sa lisensyadong doktor at yakap healthcare providers. At ikaapat ang PhilHealth gamot program kung saan may libreng pamamahagi at drug dispensing ng mga pangunahing gamot batay sa reseta. Patunay ang programang ito sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang nakaraang sistema kung saan nakakakuha lamang ng beripisyo ang mga miyembro kapag sila ay nakahiga na sa kama ng ospital. Sa pamamagitan ng yakap program, mas pinalakas na ng Administrasyong Marcos Jr. ang prevention o ang maagang pag-iwas sa sakit ng mga Pilipino. Mula Batanes, Bea Gazari Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region bumaba sa second quarter ng 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mildred.
10: Bumaba ang unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region nitong second quarter ng 2026 ayon sa DepDev Region 1. Sa Regional Economic Situationer na nilabas ngayong buwan, nasa 4.6% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong first quarter. Bumagsak naman sa 7.9% ang underemployment rate mula 12.1%, katumbas ng pagbaba ng 4.2 percentage points. Ayon sa ulat, nakatulong sa pagbuti ng labor market ang mas mataas na labor force participation at tuloy-tuloy na paglikha ng trabaho. Sa 3.85 million working age population sa rehiyon, nasa 2.52 million ang employed o katumbas ng 65.3% labor force participation rate. Samantala, sa employment initiatives ng DOLE, 144,839 job vacancies ang nakuha ng mga PESO at 17,901 job seekers ang napasok sa trabaho. Kabilang dito ang 10,931 sa private sector, 6,028 sa government at 942 sa overseas employment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Monitoring sa mga landfill sa Calabarzon, pinigding ng DNR Environmental Management Bureau kasunod ng redirection ng basura mula sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Guezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mara.
11: Pinaigting ng DENR Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang monitoring sa mga landfill sa rehiyon matapos ma-redirect ito ang basura mula Metro Manila. Sa kapihan sa PIA Calabarzon, sinabi ni Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Corazon Gasapos na mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw na ang pinamamahalaan sa rehiyon bukod pa sa karagdagang 9,000 toneladang basura mula NCR. Kabilang sa minomonitor ang mga landfill sa Montalban at San Mateo Rizal na tumatanggap ng basura mula Metro Manila. Sinabi ng ahensya na hindi pinapayagang tumanggap ng basura ang bahagi ng Montalban landfill na gumuho noong Pebrero habang tinitiyak naman na hindi lalampas sa itinakdang kapasidad sa ilalim ng Environmental Compliance Certificate ang San Mateo landfill. Nakikipag-ugnayan din ang DNREMB sa MMDA para sa waste segregation at paghahanap ng karagdagang disposal sites. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Guezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LGU ng Coron, Palawan, tiniyak ang maayos na pagtrato sa mga na-recover na labi mula sa nasunog na MV June Aster. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Lizelle.
12: Tinitiyak na lokal na pamahalaan ang Coron, Palawan na pananatilihin ang pagtrato ng may dignidad, paggalang at may pagmamalasakit sa mga labi na na-recover mula sa nasunog na MV June Aster, kasabay na isinasagawa ang pagpuproseso ng forensic examination at pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga ito. Patuloy din umano makikipagtulungan ng LGU sa kinaukulang National Government Agency police, responders, forensic teams at mga pamilya para sa identification at wastong disposisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaliwanag din ng lokal na pamahalaan na dahil hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad at kagamitan ng pasilidad sa Coron para sa pangmatagalang preserbasyon, kung may mga labi na hindi pa nakikilala at hindi pa nakiklaim ay ilalagay ang mga ito sa sealed body bags, bibigyan ng kaukulang identification at reference numbers at ilalagay sa mga kabaong. Matapos din isagawa ang forensic examination sa 11 bangkay ay pansamantalang ang mga ito ay inilagak sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay ang DNA matching results at formal na pagkakilanlan. Base naman sa pinakahuling tala ay nasa 76 ang mga kumpirmadong nasawi, 12 ang nawawala pa at nananatili naman sa 43 ang nakaligtas mula sa pagkasunog ng nasabing barko noong 9 ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
1: 738.
17: Radyo
1: Publiko Servisyo.
17: Bayan,
1: lahat. News Nationwide.
17: Balita ng pambansa. Pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayan
18: ay inyo ring mapapakinggan
1: sa 104.3 FM band.
19: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
18: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
18: Ipabahagi natin mula 6 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali.
1: Monday to Friday
18: sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo
18: sa mamamayang
1: Pilipino
18: in the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
1: sa 104.3
18: The Capital.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Manual payout ng ikalawang tranche ng uplift assistance, isasagawa ngayong araw sa Lapu-Lapu City, Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Sheila.
20: Inaasang halos 2,500 mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ang makakatanggap na kanilang ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program para sa pangalawang tranche ngayong araw, Setyembre 14. Simula 6 ng umaga hanggang 3 ng hapon, gaganapin ang pamimigay ng uplift assistance sa kwalipikadong mga benepisyaryo sa basketball court ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Hinati sa umaga at hapon ang isasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 7 sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office. Sa umaga, unang makakatanggap ang mahigit sa 1,100 na mga benepisyaryo. 711 nito ay mula sa 11 island barangays. Kasabay din ito ang 472 mula sa barangays Mactan, Canhulao, Gunob at Buaya. Sa hapon naman, nasa 1,182 na kwalipikado mga benepisyaryo mula sa natitirang 15 barangays ang makakatanggap din ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Hinihikayat ang mga benepisyaryo na sundin ang nakaschedule na oras ng kanilang mga barangay para sa maayos na pagsasagawa ng manual payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bureau of Fire Protection sa Eastern Visayas nagsagawa ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Al John Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Al John.
16: Nagsagawa ang Bureau of Fire Protection of BFP Region 8 ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Pintuyan, Southern Leyte bilang bahagi ng Public Safety and Aquatic Rescue Compisar 35th Edition. Lumahok sa pagsasanay ang mga piling tourism frontliners at mga tauhan ng BFP kabilang ang mga miyembro ng Special Rescue Force na kasalukuyang nakatalaga sa Southern Leyte. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa first aid, basic life support, water safety at aquatic rescue, partikular sa pagtugon sa mga insidenteng maaaring mangyari sa mga baybaying lugar. Binigyang diin ni BFP Regional Director Alvin Salazar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan sa water safety at rescue, lalo na sa mga coastal community na umaasa sa turismo at iba pang aktibidad sa katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Voting center sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi, maigpit na binabantayan ng mga men in uniform. Ang detalye po ng balitang yan ay atid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito si Laila Shari Nami.
21: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Laila!
22: Matapos ang final testing and sealing noong 12 ng Setyembre ng mga ACMs, ay naiwan na sa mga paaralang itinalaga bilang voting centers ang mga ito. Sa bayan ng Bungao, bawat voting center ay may 8 nakabantay upang masiguro walang makagalaw sa mga ACMs gagamitin sa halalang BARM. Samantalang mahigpit na binabantayan ang iba't ibang voting centers ng 2 pulis, Philippine Coast Guard, Philippine Navy Marines at BPAT ng bawat barangay. Base naman sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Roy Zantua, ay walang naitalang election-related incident sa mga nagdaang araw at patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban sa bisperas ng halalan. Hinihayag naman ni Tawi-Tawi Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog, bagamat maraming pulis ang nakadeploy sa iba't ibang voting centers, ay handa pa rin ang mga istasyon para sa quick response sakaling may anumang violenteng pangyayari sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 400,000 voters sa Maguindanao del Norte ang inaasampong boboto sa makasaysayang Bangsa Moro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
21: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sharif.
23: Inaasahang boboto ngayong araw, September 14, ang mahigit 400,000 rehistradong botante sa Maguindanao del Norte sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Ayon kay BARM Assistant Regional Election Director at Acting Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon, nasa mahigit 400,000 ang rehistradong botante sa lalawigan na kabilang sa 5 parliamentary districts. Hinati sa 5 distrito ang lalawigan upang magkaroon ng kanya-kanyang kinatawan sa bubu ing parliament na siyang magiging bahagi ng halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Meron ding mahigit 2,000 established precincts na pinagsama-sama sa 806 cluster precincts sa 12 bayan at 223 barangay ng Maguindanao del Norte. Sinabi ni Macarambon na nakalatag na ang mga election personnel, security forces at contingency team para sa halalan. Hinikayat naman niya ang mga botante na gamitin ang COMELEC precinct finder upang malaman ang kanilang itinalagang presinto bago bumoto. Ang halalan ngayong araw, ang unang pagkakataon na pipili ang mga botante ng kanilang mga kinatawan sa parliament, isang mahalagang hakbang tungo sa halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 4,000 police personnel magsisilbi ngayong araw sa Lanao del Sur para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
21: Hatol ng Bayan 2026, Barms First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Johania,
0: nakadeploy na ang mahigit 4,000 o 4,500 na mga kapulisan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi para sa pagsasagawa ng kauna-unahang barn parliamentary elections ngayong araw ng Lunes. Pagsisiguro ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Cabuhat, handa ng mga kapulisan upang tiyakin ang seguridad ng publiko at mapanatili ang maayos at mapayapang halalan. Bagamat Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na classified ng Commission on Elections sa red category o areas of grave concern na kinabibilangan ng 21 municipalities, tinitiyak naman niya na walang banta sa seguridad ng halalan. Aniya, simula pa noong buwan ng Hulyo ay wala namang naitalang election-related violence sa nasabing lalawigan. Inalamang sa mga inaasahan nila ay ang posibleng may manggugulo, tatakas ng automated counting machines at magkaroon ng bangayan mula sa magkakaibang panig. Ngunit, aniya, kay Cabuhat, handang mga kapulisan para rito. Yan na muna sa ngayon at patuloy pa rin tayong maghahatid ng latest updates mula dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higaan din rin o. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta.
3: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, September 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At mapapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sa araw na ito, mga kaibigan, Bangsa Moro Parliamentary Elections. At siyempre, bahagi po ng paglilingkod bayan ngayong umaga ng Radyo Pilipinas o ngayong maghapon actually ng Radyo Pilipinas, ang coverage ng kauna-unang parliamentary elections ng Bangsa Moro. Pambungad muna natin ngayon pong umagang ito ng Monday ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metrobase.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
9: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning.
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat ng kikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin, southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Balintawak Cloverleaf. After po niyan, bibili sa po ang daloy. Pagsapit naman po natin dito sa may New York Cubao, moderate heavy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover Ortigas. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Shaw patungo na po dito sa may Boni. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Estrella. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic sa may Aranais Avenue hanggang dito na po sa may Loading B ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may MOA. Then po naman tayo sa northbound ng EDSA, pagsapit po natin dito sa may Loading B ng Magallanes, makakaranas na po tayo ng moderate heavy, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, Pioneer, hanggang pagpasok po natin ng talent ng Show, patungo na po dito sa may split po ng Ortigas Flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito sa may White Plains hanggang dito na po sa may intersection po ng Boni Serrano. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may main avenue, patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora Cuba. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy naman sa sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando po Jr. Avenue, patungo na po dito sa may Dario Bridge. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawa. Pagsapit naman po natin dito sa may General Tenyo, moderate traffic na po, patungo na po dito sa may area po na General Simuan. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth. Pagpasok po natin ng Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung lapit po tayo sa intersection po ng Bonifacio. Then, pagsapit na lang po natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan hanggang dito pagdating natin sa may Green Meadows. Pag-akyat naman po natin ng flyover ng Ortigas, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pagsapit na lang po natin dito sa may Market, yun makakaranas na po tayo ng moderate traffic dahil meron po tayo na sighted po na aksidente. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEC. Then, ang northbound naman po ng C5, kung galing tayo ng SLEC, papalapit po tayo din sa Pinagsama, moderate na po yan, hanggang dito na po sa may McKinley Road. Pagsapit naman po natin dito sa may area po ng Lanuza, makakaranas na po tayo ng moderate traffic, pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas, hanggang dito na po sa may Green Meadows. Pero pagdating natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan. Moderate heavy naman po dito sa may Levis Flyover hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonifacio. Pagsabit naman po natin dito sa may Pituazon Boulevard, moderate heavy na po yan hanggang pag-akyat natin ng flyover ng Katipunan, patungo na po dito sa may University Avenue. After po ng University Avenue, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, bawal po ang ending ng plaka 1 and 2 sa oras ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-i-start pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flying MMD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
9: Thank you. Si Fek Karinan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito muna tayo sa Quezon City. Quezon City Police District handa dito po sa dalawang araw na transport strike na isasagawa ng grupong Manibela. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
9: Mary.
3: Nakahandang tumugon ang Quezon City Police District para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa dalawang araw na transport strike at protest rally ng grupong Manibela simula ngayong araw September 14 hanggang 15. Inaasahang magsisimula ang protesta sa Welcome Rotunda sa Quezon City at tutungo sa CRB Mendiola sa Maynila. Magde-deploy naman ang QCPD ng mga tauhan sa mga strategic location para mapanatili ang police visibility, makatulong sa mga commuter, maayos ang daloy ng mga sasakyan at agad na rumisponde sa anumang insidente. Kasunod dito, nanawagan ng QCPD sa mga kalahok na gamitin ng mapayapa at naaayon sa batas ang kanilang karapatang magpahayag at igalang ang kaligtasan at karapatan din ng mga commuter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you so much, si Mary Ann Bastasa mula po sa Quezon City Police District. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Regional Police Office diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Ingilang tayo ng update diyan po sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office men. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Philippine Standard Time, meron tayong 17 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Public Information Office ng BARMM Police Regional Office. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Police Captain Steffi Salanggit. Magandang umaga po, Captain.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Magandang umaga po sa ating lahat.
9: Opo, good morning. Ilang kami ng update, Captain, ma'am, sa mga preparasyon ng ating Regional Police Office diyan po sa BARMM, ma'am.
18: Yes, sir. So, tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination and yung ating unified na security planning among the members ng Philippine National Police na naandoon po sa ground sa buong rehiyon po ng Bangsamoro and as well as yung mga counterparts natin sa Armed Forces of the Philippines, syempre po sa ating COMELEC and the OPAPRU at yung iba po nating mga concerned na stakeholders. So, hindi po kanya-kanya yung ating galaw ngayon. Bawat agency po ay may kanya-kanyang mandato pero coordinated po ang ating deployment and response lalo na po doon sa mga areas na kailangan po ng heightened security presence.
9: Opo, we understand Captain Steffi na naka full alert status ang ating PNP dyan sa gawi po ng Mindanao, ma'am.
18: Yes, sir. So lahat po ng mga personnel natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region ay well prepared din naman po. Even before the start ng ating election period, may mga preparations na tayong inihanda, and then execution phase during the election period, at ngayon na po ang ating D-Day. So coming from the different regions na mga personnel natin ay nag-act as mga augmented personnel doon sa iba't ibang mga areas then provinces dito sa Bangsamoro region, as well as yung mga personnel natin na mag-act as special electoral boards if in case nga na may mga hindi po tumating na mga teachers natin.
9: Opo. We understand. Yan, nabanggit mo, Captain Salanggit, ma'am. Ano, itong mga tauhan ng Philippine National Police na nakahandang umakto, tumulong bilang mga miyembro ng Board of Election Inspectors kung sakaling mayroong mga teachers, halimbawa, na hindi makakarating, sila po'y preparado na at sumailalim na rin sa kaukulang training para sa task na ito kung sakali, ma'am. Ano po?
18: Yes, sir. So, sa ating po na mga personnel, nasa 10,439 po kasi yung PNP personnel na deployed and augmented across BARM. So, nagko-cover po tayo ng mga voting centers, mga COMELEC offices, yung ating checkpoints, QRFs, at iba pa po nating mga election security requirements. So, sa 10,000 mahigit po na yan, nasa 1,754 po na mga PNP personnel yung trained para po mag-act as SEB.
9: Mm-hmm. Okay. So, ito naman, kasunod ng pagkakalagay sa Cotabato City sa ilalim ng COMELEC control, mas mahigpit ba ngayon, ika nga, ang mga procedures dyan sa Cotabato City and some other areas, ma'am?
18: Yes, sir. So, makikita rin naman kasi natin sa mga news and even sa social media that there are numbers ng mga incidents, isolated incidents na nangyari simula po kahapon and then last night.
9: Opo.
18: So, mas matindi po, mas mahigpit po yung ating security measures doon sa, lalo na sa Cotabato City, because so far naman po kasi sa buong area po ng BARM, ang Cotabato City pa lamang po yung may natatanggap tayo na report regarding, example po niyan, yung shooting incident natin.
9: Okay. So, ibig sabihin, sa kabuuan ng BARMM, Captain Steffi, ay naka-deploy yung binanggit mong mga police at kung sakali pwede silang lapitan ng ating mga kababayan kung meron silang mga concerns na naisip parating, ma'am?
18: Yes, sir. So, hindi natin pwedeng itago na may mga incidents po na nangyari, pero hindi rin natin gusto na yung mga ganitong isolated incident ay mag-create ng unnecessary fear sa ating mga voters. So, ipinapakita natin sa publiko na aware po tayo sa nangyayaring situation and nagre-respond po tayo kaagad-agad at nag-prepared po tayo. May mga contingency measures po ang ating kapulisan at yung ating mga partnered agencies para po sa mga nangyayari kagaya ng ganito. So, wag po tayong mag-aatubili na lumapit sa sino man pong mga PNP personnel, AFP personnel, dahil may mga hotlines po tayo na pwede rin nating tawagan if in case na may mapapansin pa lang tayo ng mga pangyayari or kahinahinalang tao or ano man sa paligid po natin. It is better na magkaroon tayo ng prevention doon sa mga possible na scenarios na mangyayari.
9: Mm-hmm. Okay. Isa pa ay ang posibleng pangamba ng ilang mga kababayan natin diyan sa BARMM doon sa mga gumagamit sa social media para magkalat ng mga fake news. Sa kasalukuyan, Ma'am Steffi, Captain, kumusta ang ugnayan ng ating BARMM Police Regional Office sa PNP Anti-Cybercrime Group para matutukan naman yung mga nagpapakalat ng mga faking impormasyon na may kaugnayan diyan sa eleksyon ng Parliament sa Bangsamoro? Captain, ma'am.
18: Yes, sir. So, the past few days, may namomonitor na tayo ng mga accounts or pages na naglalabas nga po ng mga misinformation or disinformation sa ating mga kababayan. So, yan yung isa sa mga iniiwasan natin because alam natin ang influence ng social media ay napakalaki. So, yung mga kababayan natin, pinapaalalahanan po natin, especially dito sa BARM, na mag-rely po tayo sa mga verified na mga pages ng ating mga media outlets as well as mga pages

0: po yan, yung ating irresponsible na sharing ng mga posts, kagaya po nung mga ibang na kita natin, na monitor natin, na mga example ay yung nagkakagulo ng mga tao. But then, yun palang mga videos na yun ay from the previous elections na nangyari po dito. Hindi siya timely. So, nagkakos po yan ng confusion, ng takot sa ating mga kababayan. So, yan po yung isa sa iniiwasan natin.
1: Opo. Okay. Captain Steffi Salanggit, ma'am, in closing, ang message of assurance mula sa ating regional office ng police dyan po sa BARMM para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Captain, please, go ahead po.
0: Sa atin pong mga kababayan dito po sa buong Bangsamoro Autonomous Region, nais pong iparating ng Philippine National Police na ang gusto po nating maramdaman ng ating mga voters o lahat po ng ating mga kababayan dito ay seguridad, hindi po intimidation, na makakapunta po sila sa kani-kanilang mga polling place, makakapila at makakaboto po ng maayos. So isa lamang po yung hinihingi natin sa inyong lahat, ang patuloy po ninyong pagsuporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan at lahat po ng mga personnel na naka-deploy across the whole area of BARM. Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa amin.
1: Opo. Captain, salamat po na marami. Good morning.
0: Salamat po, sir.
1: Si Captain Steffi Salanggit, siya po ang Chief ng Public Information Office sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Police Office. Yan, si Captain Steffi Salanggit. Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Patol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Radyo Magazine.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.

0: inyong institusyon
1: sa Philippine Sports Podcast.
0: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
4: Servicio Publiko.
5: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
9: Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Collab.
4: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak na
4: Servicio Publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
4: Radyo Pilipinas Weather.
3: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Charmaine, babalikan natin si Charmaine Varilla. Charmaine. Sige, maya-maya. At ayusin natin ang signal with linya kay Charmaine Varilla mula po sa PAGASA Forecasting Center. Ongoing na po mga kaibigan ang kauna-unahang eleksyon para sa mga members of parliament diyan sa ng Bangsamoro. Diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, okay na? Si Charmaine Varilla mula sa PAGASA Forecasting Center. Charmaine, good morning! Not ready. Okay.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oy mga kababayan natin, wag ho basta-basta magpapakalat ng maling impormasyon ha, mga fake news. Lalo na yung may kaugnayan ho dyan sa eleksyon. Parliamentary election sa Bangsamoro. Yan po sa BARMM. Mahigit sa 2.39 billion voters ang inaasahan pong magkakast ng kanilang balota o boboto sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po ay ngayong araw na ito. Ongoing na yan, ha? Oh, ito na, ulit-ulit. Narito na ang weather update. Direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center.
9: Rancho Pilipinas. Weather!
3: Atid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
0: Yes, magandang umaga din po, Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon sa kasunukuyan. Easterlies pa rin ang maira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Magdudulot lamang yan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila, tanalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit maghandaan lamang yung tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At meron nga tayong bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR na huling namataan sa line 3,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, meron na nga itong katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng isa hanggang dalawang araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari yung pumasok sa loob ng ating PAR, ngunit mananatili naman na mababa yung tsansa na maglandfall. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-ulat.
3: Charmaine!
0: Yes po, Sir Alan.
3: Although mababa ang tsansa na makapasok at maging bagyo, kung sakali, anong magiging pangalan nitong bagyong ito? Kung sakali?
0: Yes po, napapangalanan po natin yan na si Queenie kung sakali man na magiging bagyo at pumasok ng ating PAR.
3: Okay, sige. Salamat na marami, Charmaine Varilla. Thank you.
0: Okay po, maraming salamat.
3: Si Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Office of Civil Defense. Ang OCD Bangsamoro Autonomous Region naka-red alert para po dito sa parliamentary elections sa BARMM. Ang detalye ay atin sa atin ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: J. Mark.
2: Yes, Boss Alan, itinasa nga ng Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region ang red alert status kasabay na rin ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw. Ngayon hanggang bukas, Setyembre 15, mananatili ang red alert para sa mas maigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Noong Sabado pa lamang, isinilalim na ng OCD BAR ang blue alert status ang kanilang operasyon bilang bahagi na rin ng pinigting na paghahanda sa pagtugon para sa halalan. Ibababa naman sa blue alert status ang muling mabalik sa blue alert status sa Setyembre 16 bago ang target na bumalik sa white alert sa Setyembre 17, depende sa magiging sitwasyon at progreso ng mga election-related activities. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ang OCD sa mga partner agency nito sa Bangsamoro Autonomous Region para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente bago, habang at matapos ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala.
9: Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 39 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
9: Bagong halalan, bagong yugto ng kasaysayan. Sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bawat boto ay may mapakinggan, bawat boses ay may kapangyarihan. Mula botohan hanggang bilangan, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026. An integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Dapat ho, nagkakaisa tayo, tulong-tulong tayo sa pagpapaigting ng seguridad ngayon pong araw ng halalan diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Parliamentary elections, kauna-unahang parliamentary elections diyan para po sa Bangsamoro. Ngayong araw na ito, ongoing po yan, kaya kinakailangan ang ating pakikisa at maging mapagmatyag ang lahat para sa matagumpay, mapayapa at credible na parliamentary elections para sa Bangsamoro. Okay, mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, news nationwide,
20: balitang pambansa,
3: sa ulo ng ating
20: pinakamalawang na pagbabalita,
7: ang Radyo ng Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
7: balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
21: ang Radyo ng Publiko,
7: Radyo Publiko,
21: nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayanan,
21: ay inyo ring mapapakinggan
7: sa 104.3 FM band.
22: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
7: sa 104.3
21: The Capital,
7: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
21: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
21: and The Capital,
7: ang boses ng Pangulo,
21: sabay na maghahatid ng serbisyo
7: sa mamamayang
21: Pilipino
7: in the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
7: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
7: sa 104.3 The Capital.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
24: Killer Joe, go! Holding her so tight.
23: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
6: Viber. One tap and swipe.
10: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Publiko
27: 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, historic itong kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So ang ating mga kababayan dyan sa BARMM ay maghahalal ng 80 miyembro ng bagong Bangsamoro Parliament. Iyan po ang siyang magiging kapalit ng tinatawag na Interim Bangsamoro Transition Authority. Balita muna mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nanawagan po sa lahat ng mga botante sa buong Bangsamoro Region na maging bahagi ng kauna-unahang BARMM Parliamentary Election.
29: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang detalye atin po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City, sa pamamagitan ni Shora Sabdula Sarigala. Shora?
30: Yes, maraming salamat, Sir Alan. Nananawagan ang ating Commission on Election o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa lahat ng mga butante sa buong Bangsamoro Autonomous Region ni Mars Lumentanao na makiisa at makibahagi sa tinaguriang o ng BARM Parliamentary Election. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kanyang sinabi kanina na magiging bahagi kayo kung nakabuto na po kayo, nakapunta kayo sa inyong mga presyento. Sabi niya, huwag po kayong matakot, andito lang kami, andito ang Commission on Election, andito ang Philippine National Police, pati na rin ang mga international monitors para gabayan kayo at secure kayo para makabuto kayo sa pinakaunang BARM Parliamentary Election. Samantala, sinigurado na tuloy pa rin itong halalan sa Bangsamoro sa kabila ng nangyari kagabi, Sir Alan, na pamumumba at pamamaril kung saan may 3 namatay at 15 sugatan. Isa na doon yung naghagis ng bomba at siya rin mismo, sa kanya mismo pumutok yung bomba at sa ngayon ay nasa ospital. So iniimbestigahan umano ito ng kapulisan at ng COMELEC, Commission on Elections, at kanyang tiniyak na mamayang hapon ay magbibigay na po sila ng update hinggil sa mga sanhi nitong nangyaring election related dito po sa Cotabato City. So yun lamang po ang ating update mula po dito sa Cotabato City. Shora M. Sabdula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Shora.
30: Yes po, Sir Alan.
3: Ikaw ba nakaboto na?
30: Hindi po ako nakaboto kasi walang local absentee voting. So dumating kami dito kahapon dito po sa Cotabato City.
3: Okay, sige. Ingat-ingat, ha? Ingat at salamat ng marami sa mga updates from your end, ha? Ikaw nga pala ay nariyan ngayon sa Cotabato mismo, Shora, no?
30: Yes po, kasama ko si Najiv Nabil at si Malik Mambuay.
3: Mm-hmm. Okay, all the best sa inyong team dyan at ingat palagi, of course, Shora. Thank you very much.
30: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat po.
3: Thank you. Si Shora Sarigala, nariyan po sa Cotabato City, mula sa Radyo Pilipinas, Marawi City. Oras natin, 51 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mayroon pong pagtiyak ang Presidential Task Force on Media Security. Mananatiling mapayapa at ligtas ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections para sa mga botante at sa hanay ng media.
29: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang balitang yan, iatid naman sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City, sa pamamagitan po ni Biema Menyoza. Biema!
0: Tahimik at maayos ang sitwasyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kaugnay ng makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., naging malaking tulong ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga komunidad. Dahil dito, malayang nakakapagtrabaho ang mga lokal at national media, pati na ang mahigit 200 international election observers. Inihayag din ni Torres na mas pinalakas ang protection sa media sa pamagitan ng mga isinagawang safety orientation at ang pagtatayo ng media monitoring centers sa mga lungsod ng Marawi, Cotabato at Zamboanga upang mabilis na makaresponde sa anumang banta. Nagdeklara naman ang All Systems Go ang COMELEC, AFP at PNP habang nakatutok ang seguridad sa mga lugar na itinuturing na election red areas. Para sa Bagong Pilipinas, Biema Menyoza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Thank you so much, Biema Menyoza. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan City.
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga City. Ang Bishop Prelator ng Basilan, nanawagan ng mapayapa at makasaysayang eleksyon sa Bangsa Moro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City, narito ang report ni Elsie Molina.
29: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Elsie!
2: Umaapela si Most Reverend Leo M. Dalmau, Bishop Prelate of the Prelature of Isabela Basilan, sa lahat ng kandidato, political leaders, supporters at mga botante ng mapayapa, tapat at mapagkatiwalaang BARM election. Sa kanyang inilabas na pahayag, hiling ni Bishop Dalmau na maging mapayapa ang eleksyon. Parati anya laman ang Basilan ng mga balita gaya ng karahasan. Ngayon anya, may pagkakataon ng ipakita na posibleng maging mapayapa ang eleksyon. Kinilala din ng obispo ang ginawang pagsisikap ng COMELEC, Bangsa Moro Government, Otoridad at Security Forces para sa kahandaan sa responsibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Hinikayat din ng obispo sa mga botante na huwag ibenta ang boto at huwag hayaan idikta ang pinili. Hiling ng obispo sa publiko na gamitin ang responsableng balita sa social media at huwag bastang ikalat ang maling impormasyon na magdudulot ng takot at puot. Para sa Bagong Pilipinas, Elsie Molina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, September 14, 2026. Kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Thank you sa ating mga executive producer, si Paula Antolin, si Glory Fe Bagon. Thank you mga co-pilot natin sa technical side, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Arnel Villamor at Mary Ann Villos. Thank you. Uy, maraming salamat din. Thank you, George Seminiano ng Network Division. Thank you, ha. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal!